0: ang enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imo lawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang lorik kag monolorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
11: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
12: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift,
14: OT,
15: Breadwinner.
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
16: Drink responsibly.
14: Mainit ang summer, pero mag-aan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Let's go.
7: go with the flow.
16: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
7: go with the flow.
16: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
7: Charmy,
17: let's go with the flow.
18: Mal, kita mo bang nakikita ko?
19: Oo nga, kitang

0: Masarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Red Horse Beer in Uman Whistle.
4: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
3: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: K5 News FM. Oros sa K5 News FM Philippines, mga ka K5. Alas 8, Jazz Saga.
1: Puro.
0: Pabalik na mga K5 sa mga program. Good morning kay Ma'am Nanilin Dicinal, Bings Delfrin, Robert Duran, Dara sa Himamaylan, Mercy Martisano, aga patulog-tulog, budlay pagin pabugtawon eh, no? Esperancing Soli, and of course, araman si Amparo Garcia Solidom, and Hill Benitez, Sir Hill Benitez. Good morning, Emaline Cordova, aba aga parga monitor sa aton, ha? Thank you so much for listening to our program. And sa tanan-tananta nga mga suki, gaupunsubong si Herschel Lee. Ay, mayo aga. Mayo aga man kami gota Earl Magbanwa. Ha? Kuya Earl, good morning. Kuya Cesar, good morning. Happy birthday sa bata mo. And Kuya Romeo Encarnacion, nga pamatiban sa nga pagparagay karong adlaw. Dali na lang, ha? No? Mahimo ang amon nga K5 Eagles Club. Si K5 Eric, kadaan ka ulat na ni. No? K5 Eric, sa tonsin nga mga tagpalamati, ginapaabot naton ang zona ni President Bongbong Marcos this coming Monday, no? Sa Lunes, mag-deliver sa ikalima nga State of the Nation address sa President Bongbong Marcos. Tiki pabitan may patiki manay be, no? Before tayo discuss niyo, ano ba ang mga dapat nabantayan? Kay isa sa ginabantayan is kung nag-pailan, may mga kontraktor nga na-pailan, hanggang kontraktor lang tamo. So pamangkot,
2: yes.
0: May mga congressman bala, especially ginitanaw, utok sa likod sila, hindi na ito sila. Nga nga daw sila malagas sa mga kontraktor, yan mo pinaglagas kaya yung actually, ang kontraktor, hindi mo na sila yung makakuha sa kontrata kundi pag-award sila. Ha? Di kung awardan sila, kagpakayuan sila kung ikaw kontraktor, paano ba? Gusto mo malang yung maka-income ka man, natural pagbigyan mong hinihiling. Di, nakita nyo naman itong expose sa flood control, grabe. When they talk about the code kakipamirik pang pamilya, but si ganun sina, may project, pero may kupit gamay-gamay lang. Kung pang sports gani, ghost project gini yung kakipamirik, why gini yung project ka matupa? Amo na matabo mo. No? So, ari, bantayan kay sa Lunes, we'll have our special coverage, The President's Report. Zona 2026.
3: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
4: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
3: Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
4: The President's Report, Zona 2026. A special live event coverage of Bacolod City's news and talk authority. K5 News FM expert analysis. Remote field coverage. The People's Pulse. The President's Report.
5: The President's Report.
4: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report.
5: The President's Report.
0: K5 Eric, katahom sa nga ito nga premier. Ha? Katahom sa plugging na ginobra ni K5 Jack. Ha?
2: Very good.
0: Oh, tahom. Kaya muna, team, mabarong naman talis Lunes, you know?
2: Mabarong nga,
0: na-dry clean na. Oh, punta K5 Julius. We have panelists, we have resource person who will be joining us. No?
2: Okay.
0: Para at least mag-aadis ang atensyon, no? Kag ma-himay-himay tayo kung kamusta ang expectation. Susubong, mamangkot kami ni K5 Eric para sa inyo. From the scale of 1 to 10, pasado, baldado, no? Si President Bongbong Marcos sa inyo, no? Is it pasado? Buti ka rin sina, satisfied ka mo? Baldado, yes. Unsatisfied, ha? Malasado, yes. Fair lang. May malasado. May malasado. Nag-5 Eric ka dalan.
2: John, it's worth mentioning, nga sa sininga suna ni Presidente BBM, usually basta mag-suna, gani, kundi daw kaing grande, gitblangan daw grabe nga okasyon.
0: Mm.
2: For this year's suna, wala sang red carpet policy, but si ganun, hindi bungga, hindi bungisyos.
0: May log sila kay Mayor Greg Gasataya?
2: No. O wala.
0: Sita mo si Mayor Greg, ang niya 3 million budget sa iyang asuka, gindonarias charity mo, dumduman mo to?
2: Yes.
0: Pag naku gani nagsaka sa babaw to kay... Why man sila gipreparar? May snack sila gipreparar sa aton niya nga media. Ti siling ko, it's enough na nakabati ti sa report ni Mayor Greg mo. Ti amo na, but si ganun sina, simple lang ang maging SONA, State of the Nation Address, the President's Report, ni President Bongbong Marcos. Ti why na ni panaminami, bayo, gali kang ipamirik eh.
2: Why na? Because there will be no red carpet, no celebrity directors, and no big name entertainment acts. Kasi sing una sa tangakanta sa pambansang awit, artista, ti milyon bayan sinayan.
0: Ang director to sa una, si Paul Soriano, ba nabla ni Tony Gonzaga?
2: O, oh, subong wala na. Why na?
0: Diba si si director, Toy na lang ang ilakwaon? Rini o Gapong?
2: Sila ni si Toy Tanyo naman.
0: Sila si Toy Tanyo kag si Gary Lisa eh. Mamamayo ka mga director na ako. Inaya mga mayo na, mga simple lang, pero kampiyon mga production nila na. Oh? Oh. Si Toy Tanyo, Rini Ogapong, and Gary Lisa. But you know, ari ang pinakagrabe, no? Nagliligad gatuig, hambal ni Auntie Claire, no? Ni press, Palace Press Officer Claire Castro. Sorry. Nagligad tuig, nagsulat sa niya speech si President Marcos gid. O galing during the time, wala niya gipabalo. Wala yato gipabalo because unod sa niya speech is about flood control. Kaya kung ihambal niya ito, damo ito mabalabag ng mga presidential advisor niya mo. No? So, why ito gipabalo? This time around, suno kay Press Officer Castro. Daw dali na lang matapos ni President Marcos, gina-review niya na lang iya speech. Kag hindi ko no, nila pwede mahambal, tido hindi sila pwede kataghin sa ito. No? Pero abi mo ko na no, may ara ko nung abuyan ang presidente. No? Earth-shaking announcement kaki Pabirik. Kung magsiling ka kay earth-shaking, makatayogla, makakilibot. Guru. Kiti, the description that the president will have an earth-shaking announcement. Ting ibang dasig magawa. Sige ba si Marcelo? Hindi ha! Sobrang ako niyo yan.
2: Kung maghambal ka nga earth-shaking announcement kay Pabirjan, but si ganon, galanog at tayog.
0: Oh, makakilibot, so, guro eh.
2: Hambal niya sa flood control, tayog na tong tanan. So ano pa ang mas mabaskog na pwede buyan ni Presidente?
0: Ang earth-shaking itong announcement na gigamit niya tinaga, mahiya naman kayo.
2: Ato earth-shaking, pati banking is shaking mo. Pati banking is shaking.
0: Agtuod ka?
2: Ang earth-shaking is ginatanaw ta dire, ginahulat ta. One, masi may ara serious and active stand ang presidente parte sa West Philippine Sea.
0: Sana. Ikadua.
2: Number two.
0: Basi may announcement siya para sa barangay kag SK election.
2: Isa pa na, do may hint.
0: Do may hint. Do, kulbaan ba si Renzel Imo ya magamuka na? Nakulbaan si Kapitan Renzel Salgado sa Imo ko magamuka na?
2: Pikinalan mi guho niya ta para dayon nun tang eleksyon.
0: Parangay. Do kita ginabing nag-desisyon. But you know, ang hint is that mabalaan ta kung madayon ng barangay kagiske eleksyon due after the SONA. Kay nga, may mga announcement ng presidente kung madayon kung hindi mo. Ang muna ginabantayan ta. Gusto nang imo. Ano ayan ang announcement kay daw nagagwa subong ng Amerika, daw nagapayong sa Pilipinas as of now, ha? Pero I don't know kung ma... Kay ang Amerika gani way man to, so kita mo bali na way sa barko kalusot paglabay barko ka China kuy na ningkoy ang mga navy to kay US why sila gi katando paglabay ka barko ka China
2: why ginaya
0: isubong ining gamo sa China kag Pilipinas are we expecting nga 100% suporta Amerika kay pa Amerika o
2: ay hindi eh kun magsuporta Amerika nagligad pa
0: so, ha dumay punto ka man
2: istorya lang na. Why na medyo positioning na? Mo man lang sa bayad, chiki. Blatono, positioning lang na.
0: So are you telling me nga ang istorya sa West Philippines? Sino taytay kag Imaras kag Negros?
2: Isa pa na.
0: Ha? Are you telling me nga ang istorya na ton party sa West Philippines daw mo amo ni sa istorya nga kadalapit eleksyon tukuro ng taytay sa Panay Negros kay Guimaras. Nabuhi naman ang taytay sa Guimaras kay lapit na eleksyon blaka kay Pimeric. Kay ti this is one second to the last zone ka presidente. Dumduman mo tanan nga presidente nga naglabay. Why gid isa sila nagambal gid nila pagpatindugon kag padayonon ang taytay sa Guimaras, Iloilo kag Negros. Tinagbulok kay na buhok to sa mga grade 7 sa una kakipay. Ang grade 1 pag announce to una una, subong may apo naman nga grade 1. Sa subok, may mapapati ani.
2: Ang istorya sa taytay ni Guimaras na kwan, Guimaras Iloilo, may mga gagmay na kontraktor nga nagpamakal na kwari kaya masupply na sila kuno sang balas. Subong mas kinahangin do, hindi sila supply.
0: Lik ka? Ti, basta ang ambal ni Ma'am Claire Castro, muni. Ang zona, simple lang kuno. It's gonna be simple. Why celebrity, as you mentioned, kag Ipay Beric, amo nang announcement ni Ipay Beric, ang big A-list performers, pariyo sabi ni the great rapper, Eric Tenerife, mga singer ng mga kampiyon niya. Dos, ang tinagagagin gamit kag Ipay Beric, kanami, simple yet dignified.
2: Ah. So, muna, simple yet dignified, that will be the team. Simple but dignified. Amo ng team. Ang ilang focus of speech ni presidente will be on agriculture and inflation. That's one.
0: Isa na.
2: Focus siya sa anti-corruption and governance.
0: Oy.
2: Ari ang pinakadako kay Pavel Janis.
0: Ano na?
2: The president will talk about the anti-dynasty bill.
0: Uy, anti-dynasty Amunin. Bill. Ti, pila ka bilog na ang gapungko. Magsiling ka anti-dynasty bill mo naman para lang na sa kapitan kagagawad.
2: Dala si congressman, si mayor, si gobernador, kag si konsihal.
0: Anong bot mong balon? Hindi pwede doon ka mag-utod madlagang congressman sa nagkalain-laing distrito?
2: Hindi. Kung doon ka mag-utod naglagan sa lain-laing distrito, under the current dynasty bill, pwede. Hindi lang pwede kung sa isa ka distrito kag syudad, magdungan, lagan, bata, tatay, nanay,
0: asa. So are you telling me nga, for example, labi, tatay, congressman, bata, mayor, tiyo, gobernur, amo na hindi pwede. Ang guwad niya, ang bilog ka lugar, ila.
2: Lugar. Kung ang tatay, congressman, sa isa ka example, sa region, sa district 1, ang bata mayor sa distrikto kag madalagan congressman sa lain nga district kag highly urbanized ang iya sang tatay, pwede na under this bill?
0: Pwede na?
2: Pwede.
0: Ha? Apoy, tingnan, abi ko na yung anti-dynasty bill, hindi na lang ma-apply.
2: Kung ang tatay kag bata magdalagan sa government position elected, sa isa ka siyudad or sa isa ka probinsya, hindi na pwede.
0: Subot si ganun, for example, labi, ikaw abi ang akon nga bata, ako abing tatay mo. Okay. Naglagan ko congressman sa 1st District of K5 News FM.
2: Okay.
0: Tapos ikaw ya, naglagan ka mayor sa 1st District man, pero sa K5 City.
2: Hindi, pwede na siya, okay na ya, kay isa ya city, isa ya lain man mo. Distinct
0: LGU. Tika, hindi ba pwede ka duwas na mga congressman sa isa ka distrito? Kaya maaway na sila mo.
2: Okay lang na iya, basta hindi pariho. Kaya muna yung amunang version sa Congress.
0: Hindi ba pwede nga duwa ka congressman sa isa ka distrito? Isang malang na permi. For example, Bacolod City. Mayor Abi, ako bitatay mo. Mayor ko sa iya Bacolod City. Tapos congressman ka din sa Bacolod.
2: Ate po niya, hindi na pwede.
0: Hindi na pwede. For example,
2: pariyo.
0: Congressman ko sa Bacolod, naglagan kami gobernur sa Negros.
2: Pwede.
0: Tapos pwede. Ang akon utod, kuni tatay mo ko, bata ta ka. Madlagan, ako yan lagan ko yaya congressman sa Bacolod. Ikaw yan madlagan gobernur kay bata ta ka mo. Tapos, pwede. Ang akon utod, padlaganon ko man nabi congressman sa isa ka distrito.
2: Pwede.
0: Pwede? Okay.
2: under the new dynasty, ang Guasubong, ang anti-dynasty bill na ton, amo ini ang albino or bulo tanog nga anti-dynasty. Dawala yung pick ini.
0: Ilagid, lagdos ko sa tinigang pa. Ay nan.
2: Kipay ko dyan, sabi mo.
0: Napan
2: pa diri ang pwede, sang sa hindi pwede.
0: Ay nan, no? Taniway na lang na eh. Na nagdihon pa tala para sa ano na?
2: Para nga may aral lang ta nga anti-dynasty bill kuno abi.
0: Gali ka?
2: That will be the situation.
0: Naglabaw sa tanan kay Kipay Berik. Pag amuna ng anti-dynasty bill, kung tuod niya dapat isa lang madlagan, hindi na siya kapasar sa Kongreso kag Senado. Because kabalo man kita ng mga legislator, pilakwilog ng maglutod, pilakwilog ng bata, tiyo, mga muni, do family na do family business ng pamulitikas bong
2: tanawa ba lang Ilocos sa Ilocos puro na da Singson si Chapit Singson ari di nga banwa ang bata iya lain nga banwa ang ila nga isa ka utod congressman pwede na under the new dynasty bill except lang kung tanan ka mo madalagan sa isa ka local government unit.
0: In ang nabutang di bika Kipay Berico, ang ining nakapinding subong nga bill nga 8389 iban ginaprohibit niya nga ang mag-asawa magparientihan nay hasta sa second degree of consanguinity or affinity magdalagan simultaneously holding or seeking elective post in the same political jurisdiction or at the same government level.
2: Amo na ang balta. So, kung pariyo, example, puro Bacolod, hindi pwede. Pero kung ang isa ay madlagan sa Bacolod, ang isa madlagan sa province, because Bacolod is highly urbanized city, pwede.
0: Pero kung magsiling, abing tanan sila maglagan, lain-lain ka posisyon, Negros tanan, bawal eh, anti-political dynasty mo. Isa ka political jurisdiction mo. Bisan maglagan ka to sa Cadiz, because that is already part of Negros Occidental, ang isa governor, isa mayor, isa congressman, bawal. Guro ko, isa lang ang mga probinsya.
2: No. Congressman is okay. Kung ang isa madlagan mayor, example, abi sa Cadiz, ang isa sa Cabancalan, ang isa sa Don Salvador, hindi na pwede kung puro mayor kay iparinti ka mo, pamilya. Pero kung ang isa ya madalagan congressman sa Bacolod, ang isa ya madalagan gobernador, ang isa madlagan congressman outside of Bacolod, pwede na because different LGU na sila tanan.
0: Tiway man pulos gyapon. Usually, wala man niya kadlagan. Nga duwas lang mabungguan na isla mayor. Isa vice mayor ginaya. Tapos siga, ako mayor, ikaw vice mayor, konsiha lang na yes, tito mo. Pagtapos term ko, bailota, ako naman mayor, tito mo vice mayor, ako naman konsihal.
2: Ang ining anti-dynasty bill, kundri sa aton sa Negros, ang apektado sine is Cabancalan, Miranda.
0: Muna, tilay man ang opisina ya. Vice Mayor, man to'y sa Mayor.
2: Isa ka LGO, Cabancalan mo.
0: Tiway pa man mapasara. Ga-preparar naman ko maglagang congressman ya. Ga-preparar naman ko yung maglagang congressman.
2: Tiyos, Tomang, pwede na naiya kay
0: Gakulang ka. Ilibita ka. Ikaw, kay Pabirik, ilibita ka Mayor, kay kasarang ka naman, makongressman ko ya.
2: Tapos pagambal mo, mamba ko nga. Thank you, Tito.
0: Ha? May ama mo na? So, these are things ka bala tayan. Takon bala. Tingnan mo, pasar pa sa isang anti-dynasty bill man daw yung napulos.
2: Hindi na bala.
0: Photo! May mga pulos. No, ang guwaya sina daw. Habang hindi ito saning, hindi lang sila mag-inuha. Hindi mo lang ang bilog ang pamilya na magkita mo ka pinungkosa na kalalaing ang business. Why mo nag-apon pulos?
2: Sige na bala, parang may aral ang tapil.
0: Ang balsang pumuliyo na ton. Pero mamangkot kami si Imbari na sabat ka mo biyan no si President Marcos sa inyo, pasado, baldado. Masano tayo ah. Si Mercy Martisano, baldado ah. Kaya wala makasuha ng involved sa ghost in flood control. Siling ni Bong Sausan, yasin nga balds. Si Romar Duran, nami tani, live call sir. Delikado, galing live call. Eh kung mag-live call ba si Balda, kami ko ng Kipay Berik, hindi ang punggan, Iban Blau. Jesse Lumanog, pasado, gin si PBBM, the best. Sige para makasabat kang tagay ni Garanon. Bo grabe ginahangkat kita nila on air gina gusto nila kay Pabirik. Hindi lang ta. Kaya delikado. Iba ikaw mga kabalo, mga mga dani, balat sibuyas, mga tao. Bo kaki Pabirik. Balat sibuyas, no?
2: Si Emmanuel Buinapio, niya baldado. Why the duro mo?
0: The big one ko no, ang earth shaking ko no ba si the big one ba si Yaya ni Romar Duran yung tutuod ginya kalinog. Kiling ni Mambi Esperanza, isa nga boy, antang West Philippine Sea siguro.
2: Si Pepe Jan, siling ni Romar Durano, baldado kagwasak.
0: Gali. Aboles BSKE. Pasensya gid, let us reform BSKE system. Base pa kung tato naman ang impeachment, unahon ang ano, flood control. Amun ako ng big earth shaking announcement.
2: Antanaw ko sir Jan, ang isa ka big earth shaking is they will announce nga kasuhan si Romualdez.
0: Actually, amun na ng direksyon, kikita mo to si Ombudsman.
2: Ah.
0: Ginamonitor yun na kaginabalandra si Romualdez. Bong. No? Tiyang kabalo na tanak na nung gameplay na da. Ang sabat naman ni Romualdez. Mambal sila.
2: King announcement. Isa pa yung earth-shaking announcement.
0: Mm.
2: Kung maghambal si BBM, mapahuway ko. Earth-shaking man na.
0: Mapahuway siya. Kaya tapos naman tayo mo, hindi ba siya kadlagan? Liwat, unless may Marshall, oh.
2: Isa man na.
0: Hindi naman siya kadlagan. Tapos tayo, hindi ba siya kapare-elect? Ikaw lang ipanirik. Ano ba plano mo sa mga vice president tapos siya magka-presidente? Bura naman nila kangol-angol. Hindi lang yan. Ikaw lang ipanirik. Natural. Mapahuway ka dyan. Tapos na term niya. May presidente. Wala ka nagdaong naglagan pa yung liwat. May si presidente.
2: Kaya
0: ang balihan si Claire, earth-shaking. Manayang limang ito sa earth-shaking. Ikaw, kadamo, gitsi mo na bala. Sa kadamo, sa earth-shaking mo na. O, kito. Ano to ganyan ang bal mga isa? Ang isa, guro ng earth-shaking nga muna. Ngay, base may indoor sa managan, presidente. Ako na ang isa kapantayan ta. Kasi indoor siya si Eric Tenerife, yung president. Ha? Tabulo sa iya. Isa na.
2: Isa pa na.
0: Pero mayo di la cross kaya kan lang sa pisyo ta kung kipay merik di lang ang guanta sa pisyo
2: so. Hasta subong wai pa ko kakita sa do positive kalaban gid ang balbaldado sino mato hero liselo niya baldado Bings Delpin baldado si Prince Bakatan niya silinya wala klaro.
0: Dada mo baldado di subong sa programa.
2: Dolaban
0: baldado. Dolaban baldado. Baldado. May jutay isang milog pasado. Kita ko di. No?
2: Oo.
0: Basta kami. Huwag kami labot. Ha, inyo niya opinion. Gabukas lang kami din sa linya na mo. Tika mo ya. Open ka mo da. No? Sigihan nyo labuto. Kaya basta ako lang na mo na. Si Ron Ravillas may hambal Romualdez. Kung kasuhan siya, hindi na siya maglakat. Siya maglakat. Ano man? Siya lang? Hindi ko intindi. Si Leonard Rilo, siya wasak din nila baldado yung iyan kay Pimeric. Wasak din yung iyan, ano niya man. Si Biggs Delpin, baldado man kuno. No? Ati ka mo niya, inyo na niya opinion ha. Kami yan ni Pimeric, manugbasa lang sa inyo opinion.
2: General, dyan ang opinion ni Biggs Delpin sa katapusan. Tabla ako, ako ya, baldado, baldado, baldado, baldado, git, gitsya, gitsya.
0: Si Rosana Albao Andong, pasado. Pasado ila bulsa okay, paldo ko naman. Si Ron Lavilles, he will not. Good morning mga Ludi, monitor lang ko diya, no? Si Boss Joe Gapamati. Annabel Kabudlay ang dirty politics, no? Mami, no, higad na nato na daw. Sige lang mo na sa survey, ah. At least we are giving Rose Duck si Mercy Martisano. Alano na yun, sige lang, alano nyo man. Baldado na yung kagpasado istorya. Mga wasak yung kagrusdak mo yung inyo. Ay na, no, mga kumuyaman. May papilian, dabla. Why? Ngibinto ka mo yung sa inyo kung galing matinaga. Di ako, doang girahan eh. Doang girahan sa kilala mo, rusdak. Sobra ka bugat sa mong banga, guro, kag sa mong baso. Ay kasadya, puro ganyan ilay. Ano naman? Si John Ariare, agreed, no? Mga Lodi, Pampliaga, gapamati sila ni Reza Pampliaga. Thank you. Nami ka word balut tangog. Sino matnong matara naman o? Balda. Ano sino man? Dad Boy Mendoza. Balda mo ko no? Ah, si Boss Joe. Gapamatis program ta. Kami, away kami kailabtanan. Inyo na opinion. Ang amon ng Kipay Berik. We respect all kind of opinions. No? Basahol na yan amon. Ika Kipay Berik. Amon ni amon role mo. To reflect public opinion. That is one of our tasks as members of the 40th state. Di ba, Kipay Berik? Wala monopolya sa amon ni Kipay Berik. Kaya ang inyo opinion, mabatian man mo. Mabasahan man amon, di ba?
2: Kasiya, kampiyon, iyang komentaryo, niya paralyze.
0: Ha? Sobra ka mo, balda. Doli yung pasado. Okay, na may rosdak na itong kagwasak. May paralyze pag kamo yan nabalaan. Ay na, no man niya ka mo man.
2: Ay, grabe. Kainit kinsang ulo nila.
0: Ay, this time around sa itong pagpangalagad mga kipay, balikan ta na ito ha. Kipay, bantayan tang agriculture ginahambal mo because number one,

0: our farmers to continue farming because why na taga ni pagkaon di taga salid sa Vietnam? Do you think iyan ang Vietnam niya tagang kita nila? Unahon na nila ila. So we must be independent. Tani miyara na ginatawag nga, ano panawag siya na? Self-sufficiency in terms of food supply. Kay kabudlay magsalig sa abroad.
1: Sa Sininga Zona, si Presidente BBM will address among inang hambal mo sa agriculture and he will focus on the Direct Agriculture Assistance Program.
0: Oy, nami na, pero pabangkot ta pila. Because kada mo sa mga farmers sa Sugilanon ta, yes. Nga ang mga assistance sila kung isa, isakto yung 5 mil. May araman yes. Niya nga pabuno, pero ining pabuno, tag-isaksako, duaksako, no? Kag ang ining farm implements naman, nga gina, like mga kubota na nila da, ilang mga traktura, ikoprovidean,
1: yes.
0: Baydan, mga yapon sang tao, pero mas burubahado lang, no? So, pabangkot, ano pag inayan na mahimo, ta, okay na na, dayawon ta na namin ng mga effort, but we have to improve, see to it, inablang matupagin sa mga mangunguma, tagay gisa, ginaintrahan ta pa na red tape, ginaintrahan ta pa na na paporitismo, no? Dulaon ta na na, no? And, kumagkat nami, ginyatani ko ng presidente, tabla, magkanto siya ang iya mga agriculture secretary, mga department heads sa Department of Agriculture. Manaog, hindi akong istorya sa farmers. Kay kung dito lang sila sa babaw, yung gusto lang sila sa report sa ilang mga regional directors, Kipay Berik, they will not understand the real situation in the field kay Kipay Berik.
1: I'm good. So, amuna, we will expect more on agriculture sa Monday as the president will deliver his own. Now, so, agriculture, peace and order, and he will focus on the forward-looking position of the Philippines, possibly base kung tatugod niya ang West Philippine Sea, and kay Pavel Jan, the anti-corruption policy of the government.
0: Okay na. Tiyakot sa agriculture, dari sa ato, no, nagligad reklamo mga workers ang Valderrama, Hacienda, Lolita, tubla sa Cadiz. Di mo kitang sweldo, kagi Pavel Jan, kaya pila lang to yung ilang sweldo? Dualos 50, pila lang. Kanubo kayo? Di dapat i-call na gani sa gobyerno? Hacienda Valderrama, no? Doon nakalabot naman gani kay Secretary Chu Laurel. Ano? Chu Laurel? Tsakto? Ang ini ka problema. Ti mga amunita ni mga concern kag problema, ang matagaan dayon atensyon nga aton nga mga obrero sa kampo, doon ginimo talagang ilang esklavo kay Pamirik. We're not paying them right.
1: Si Alin Panisingon, na yung ginimo na sila esklavo sa kuhan sa kampo. Kay karon kung wala na sang mga esklavo na sa dalom, kung puro na manggrano ng Pilipino, why na karon ni project si Congressman kag si Mayor?
0: Kaya nanotis ko jutay nila mga trabahanti sa kampo nga taga Negros kag taga Bacolod kay Paberic. Because kaya napaiskwila na nila kabataan, kalabanan sa mga taga trabaho sa kampo subong kag Paberic, halin na sa Antique. Mga yes. Pangayaw.
1: Amo na natawag na lang ang mga sakada, halin si Una, halin sa Antique. So, I think the president will focus more on agriculture.
0: Dapat lang, no?
1: Kag ang kung paano niya i-address ang problema sa OFW subong Cyril Jan in the face of inaway sa Middle East kag dito sa Europa subong. So do dra sina mga balantayan ta kay presidente.
0: Tita na wonta na ano nga tikang imo niya? Kag ano nga mga measure imo niya nga mamitigate hindi man tamtamad sa presyo sa malaklon day? Oh, importante na. Bantayan ta na. Happy birthday to Peter Jan Guillen Cuenca sa Herbias Villamonte Bacolod sa liga celebrate birthday niya from Susan Guillen. Si JGM Salvador gariklamo halata wakal bilipisyo sa farmers may makulis lang baton assistance mangunguma man sila. Ay na ano.
1: Cyril Jan
0: up!
1: Talking about agriculture may nanoktok na din sa istasyon.
0: Ano nagdala? Uy! Rambutan! Eh, i-regards lang ko na kay Manong ah. No? Noong mayong agal ang dasi mo, no?
1: Ari na dulong.
0: Oh, wig, ara. Tiyano, mabalik na to sa... Makabalik naman na to sa Miga. Ta, kay, ano, makanto naman ta karoon kay Milo, to?
1: Oo, malagaw naman ta. Totoo, alarkon eh. Isa ka ta bungos ka rambutan ang gidulong.
0: Salamat kin sa mga taga-inubaan da, no? Good morning, galing na. Pilsa din kay Marlita Malbas, kay Pamatis program ta. Ti, keep... Salamat kay Toto Alarcon, ha, sir. Salamat gid. By the way, kagipay ba rin, luwas agriculture, we're expecting kung paano naton proteksyonan ang mga konsumidores. especially sini ano nga measure imo sa gobyerno kung maglala tong away abis Middle East, ano nga measure para hindi matamaan sa bahal nga gatong sa presyosang gatong.

0: Aquí para Biarritz.
1: No. Yang ang presyosan katong sumong mahal-mahal, hindi na ginimagwanta. Ini ay hindi tayo madala kiti international na ini. Depende na ni sa aton gobyerno kung paano yung pangunan yung pag-stock.
0: Yeah, si Christina Bibas ka pamati man sa aton. Ayun o kami ara, tayo tani aton ko galingon, baligya, taman mo.
1: Oo, yan mo na. So, amo lang problema nga mabudlay tayo Asol Baron. Pero, what we can solve is stop corruption, assert our national integrity, and number three, support to our farmers as a form of long-term food security.
0: Doka so, nami, isang mga punto nga gin-raise mo subong, no? Amo na ang mga bagay, gin nga tutukan ta, especially how are we going to help our farmers kay ako unta kagindi damo na mangunguma, way gana mangunguma, subong? Dolaan na sila gana mangunguma? Kinuway manggitsang nga kunano nga mabulig sila mo, no? Inablog ka putoy-putoy, kati. Kung may ara kay mo isa kektarya, igad sa dalan ng imuduta. Nakaroon pilito nung mga bakong baklon sa imutag 5,000 square meter.
1: Na, diyan mo na siya.
0: Di ko mag 5,000 so, square meter kagay 5 years. Iki times mabi sa 10,000, pila iguan niya, 50 million.
1: 50 million eh.
0: Ha?
1: 50 million.
0: Ang isa mong kektarya, 50 millones?
1: Ah, amo na
0: ko uy, ti, kung manguma ka, magkita mo na.
1: Hindi ko manguma ka, hindi. One, hindi mo na makita. Number two, mapalipog ka pa. Inayasiting pretty kapag kuha mo 50 million, dahil mo yaga-yaga.
0: If that is the mindset of the people right now in the Philippines,
1: yes.
0: Soon, diin kita makuha pagkaon kung hindi malagaan sa gobyerno, taki Paberic.
1: Yes.
0: Amo niyang yes. Dako, nga kulbaan ta. Kaya kung ako man mangunguma, nga nagay ko ginya pilit, nakaperdido, kuya permiman. Ari yang mayari ko no. 50 mil di. Ngita lang ko yung duta tos bukid. Gag dito naman ko yung mabuluban nagpulupangutan eh. So that's why, ang gobyerno ta should do something na ma-encourage sa mga farmers na kapadayuno nilang food production. Because kung na hindi nato ni matutukan, malipay niya mga real estate developer. Kaya nga, damo duta, balaklon nila mo. Damo sila limon sa division, kipay berik.
1: May migo, tadi ka nagambal. Sinyang gaulubra sa kampo, ara na subong sa syudad. Because if you work on the agriculture, ang imo minimum wage, 500 lang.
0: Mm.
1: Pero kung ara ka sa syudad, kag ara ka sa construction, 600 ng minimum wage mo. Tinsin nga kung sa syudad ka, yaway ka palunang, yabok lang, kundi dito ka lang sa syudad. That is why, kay Pebel, dyan problema subong sa agriculture sector sa panguma, pangani, pangabuno, panghilamon, sa kampo ay kinatapasiro. Kaya ang tao, ato na sa syudad, nag-obra na kun sa construction.
0: Gusto. Amo na gusto nga punto, kagipay Merik, yung ginahulat ha. Ang tao, mas prefer subong, mag-obra sa construction, sa mag-obra sa kampo. Number one, masyado kay netos kampo, masyado pag gamay ang sweldo. Sa construction niya is minimum wage, 500 plus ang sweldo.
1: Yes.
0: 500 giman subong sa aton, di kipay Merik?
1: Kaya mo ginagakatabo subong sa aton. And the sad reality is that ang aton nga mga umana pabayaan na naglapad ng subdivision. Kay Pebel dyan, ang Negros, tandaan tani sa mga tagpalamatita, Negros is number one industry ta is sugar cane.
0: Mm. So,
1: it is projected nga sa sining nga tuig 2026-27, ang aton nga ray nga tubo nga harvest magadrop by more than 20%, 30%. Tungod kay wala na sa jutay na lang ang kampo, may RSSI pa, kag may ara pa kita problema sa aton nga inflation ng dollar rate ta. Tis nga balda naman ang mga parwes.
0: Tiyan mo na, ang practical explanation sa tao, subo mga ka-K-5, nga putoy-putoy ka obra sa uba, perdido ka mang Gyapon. Putoy-putoy ka pang uma, perdido ka mang Gyapon. Why spend more of your resources in your effort at the end of the day? Why mas ang balik sa'yo mo? Kundi ang tao pakabayo. Sige, baligyado, tamo tay.
1: Na.
0: At least sa lima mo kakabataan, may tag 5 milyones ka mo, yung negosyo ta lang ni Mayo, no?
1: Na.
0: I-franchise na lang ninyo ni Sir Eric sa transloading.
1: Na.
0: Amo na. Amo na.
1: Malapit na.
0: Amo na. Amo na. Ginasiling, na. Amo na ginasiling ko. Di basta, kung ara ka na gani, dumduma lang kami kung okay pa, Eric. Amo na ginamal na mo.
1: Malapit na.
0: Pero you know, on a serious note sa atong discussion, amo ng realidad ang ginambal ni kay Paberic. And dapat tani amo ng tunan pansin sa atong gobyerno. Because if you try to imagine sang real nga sitwasyon sang Pinoy, ang isa ka Iloy nga gatiabaw to sa Katbalogan, bata ay napatay kay Paberic. Emergency case. ang ambulansya manukot sa ila 15 mil kag ipaibirik para ibiyahi ang bata dito sa ospital. No. Tapos, wala pa sang nurse gamaupod. Kinulat pa nila inuras, gahibi ang nanay kag ipaibirik. Grabing wawaw. You know, the open letter, Ethan, pwede mo na. You know, namin nga istoryahan ta because on top of the agricultural services, the next question, ano ang programa to improve the medical and health services sa aton pungsod? Kag-ipay, Beric, aring wawaw sang nanay. Ipay, Ethan, kita mo ning gin-share ko sa imo nga may ngalan nga Tony Rosso. Halin ini sa post ni Darlene Reyes. Si Darlene Reyes nag-post kakipay Eric sang hilibion sang isa ka Iloy from Katbalogan. Ang wawaw sang nanay di hindi magkalamo. Ang ngalan sang nanay sulat kani open letter sulat siya sa Facebook. Mariel Pedraza Katbalogan Samar. Kita mo ning bata ya ka healthy kakipay Eric ko? Aras picture?
1: Yes.
0: Ayos the board basahon kong yang sulat ta. Waray-waray ni siya. Actually, gin-translate lang. July 11, 2026, 7 a.m. Anak, sabi ng lola mo, may sore throat at lagnat ka mula pa kagabi. Paigutan, taniguro kay Pabirik kayo, no? Pardon mo, yun.
1: Paigot
0: ka kay Pabirik. Di.
1: Paigot.
0: July 11, 2026, 7 a.m. Anak, sabi ng lola mo, may sore throat at lagnat ka mula pa kagabi. Dinala ka namin sa ospital dahil napansin ng tito mo na iba ng kulay ng mga labi mo at nahirapan ka ng huminga. Pagdating natin sa ospital, agad kang nilagyan ng oxygen. Pero hindi nagtagal ay nag-seizure ka. Humingi sila ng pahintulot sa akin kung papayag ba akong ma-intubate ka dahil hirap ka ng huminga. Sinabi ko, oo, basta maligtas ka. Hindi mahalagang gastos. Pipirmahan kong kahit anong papel, maligtas ka lang anak. Na-intubate ka. Pero doon na nagsimula ang kalbaryo. Bigla silang nagpanik at kinakailangan kang i-CPR. Sinabi nilang kailangan kang ilipat sa Tacloban City dahil kailangan mo ng ICU. Wala kasing ICU sa Katbalogan. Tacloban is 2.5 hours drive pero ang mas masakit, wala raw driver ang ambulansya. At humingi pa sila ng 15,000 para sa emergency transfer. Naghanap kami ng tulong sa Sawang. Pinapunta ko ang mga kapatid ko para maghanap ng ambulansya sa City Hall naman. Sinabi nilang nagpapa-change oil pang ambulansya. At alas 12 pa ito available. Isa lang bang ambulansya ninyo? Lumapit kami sa Bureau of Fire Protection pero hindi raw sila pwedeng lumabas ng Katbalogan. Nagtanong din kami sa Samar Provincial Hospital pero wala rin daw silang driver. Nasaan ang mga driver nyo? Totoo bang wala o ayaw nyo lang bumiyahe? Halos mabaliw na kami sa takot habang nakita ka namin salita ang mga nurses sa pag-CPR sa iyo, anak. Napakasakit. Kami pa mismo ang namroblema kung sino ang sasamang nurse, ambulansya. Dahil wala raw available at lahat ay naka-duty. Hindi raw sila pwedeng magpa-refer. Isipin ninyo yon, pati nurse na sasama sa biyahe, pamilya pa ang maghahanap. Umiyak pa kami sa aming kapitbahay ni nurse para lang may makasama. Makasama ka. Malapit ng alas 12 nang dumating ang driver at nakahanap pa sila ng isa pang nurse, ilang oras ang nasayang. Ang mga oras na iyon sana ang maaaring makapagligtas sa buhay ng anak ko. Naisakay ko rin siya sa ambulansya pero dahil sa sobrang sira at lubak-lubak na ang mga kalsada ng Zamar, natanggal ang tubo mo. Napilitan silang huminto sa Kalbiga pero walang doktor. Huminto rin sila sa Pinagbakdaw, wala rin doktor. Sabado raw kasi. Imagine. Naalala kong lola ko namatay noong 2023 dahil sarado raw ang blood bank dahil Sabado. Business days lang ba bukas ang blood bank? At ang pinakamasakit sa lahat, masyadong maliit ang tubo na inalagay sa iwan ako. Hindi yon ang tamang sukat para sa isang 10-10 taong gulang na bata.
1: Diyos ko.
0: Nakarating ka sa Tacloban, pero idiniklara kang dead on arrival.
1: Hoy, napatay, Ed?
0: Wala man lang ibinigay na malinaw na diagnosis ang ospital ng Samar. Nagbayad kami ng 15,000 para sa emergency transfer. Humingi pa sila ng 1,000 pesos para sa gasolina at 1,000 pesos para sa driver. Wala pang cardiac monitor ang ambulance. Nasaan ang inyong awa? Nasaan ang inyong konsensya? Negosyo na lang bang tingin ninyo sa buhay ng tao? Napakaraming problema, hindi inaaksyonan. Ang tubig sa Katbalogan, ang bulok na sistema ng mga ospital, ang mga sirang kalsada, hanggang kailan na lang ba tayo manahimik? Ilan pa ba ang kailangang mamamatay bago may magbago? Kung walang ICU, sana meron man lang mabilis at kumpletong ambulansya. Katbalogan lang bang ganito? Buong Samar o buong Pilipinas? Amo ni Kakipipe Eric. Tani, makalabot ni sa atensyon sa presidente kag sa gobyerno ta, kay gaupas sila sa Senado. While gaulupasay sila to, arigal yung mga tao di sa dalom, ka sakripisyo, kay Piberic.
1: Kasubo mo na kaya si kay Piberic dyan man, kasubo mo na
0: nga. Tiini nga ton nga pamangkot, erase ta sa aton program.
1: Okay.
0: Amo lang ibla problema sa Katbalogan, sa Samar, o bilog nga Pilipinas. Another day, another FDLP naman ta.
1: Dasama mo naman talaga diwala yun, no?
0: Kipay Brick, subo! Nibasa ko ni Kina daw, matyabaw ka, matulo, luha mo, at TV mo bata ni. Imagine mo, wala, helpless gina kayo.
1: Oo.
0: Tani mo niyang ginatagaan, pansin sa aton mga legislator, tudo-tudo?
1: Correct.
0: Amo niya, why we're not saying you will not investigate corruption sa ligisang tagpanabatita, pero why not kayo hindi yun tagaan ng tensyon? Hala ka muna kamog at the end of the day, hindi mo nakabinipisyo ang tao. Mga boss nyo walang daw makabinipisyo. Siling sa mga manukapi.
1: You're talking about a healthy son nga gindala sa ospital sa isa ka simple nga problema nga tungod sang ka incompetent. Sang pila naton ka mga health workers. I'm sorry to say this. Napatay. Ti amak mo pati tubog ka hukas ko na kuna plaster do mayo mo hukas na na.
0: Amo na makita ko na no ka kampyon ng aton health services sa ibang lugar. We need to improve that, di ba?
1: Kakasan tubo sa prime water.
0: Ha? Ah? Basta importante ang libertad tani makai uman do nila, no? Paliog lang ko da prime water ah. Kanto naman sa Lunes pag-ara pa na dahil mga anyo naman tari Cupcake Web Eric Why the Techempo sa pangalan sa Bilog at Technical Partners naton Opod kay K5 Renz Alcantara and Ethan James Sarmiento Opod man kay K5 Rods Palma, Jin Shatita and Colleen Cubia our station managers Salamat yung po Arapas dito mga Eric Spiak ha? Arapas siya Salamat sino pag-upod ka nung adlaw sa pangalaman sa iyo in President Dr. Ramil Uy Another day,
1: another FDLP.
0: Ako si K5 Eljan Castaño.
1: Ako naman si K5 Eric Tenerefe.
0: Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: FM, bye-bye.
2: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Diofresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Impormasyon sa ikaaling lawa.

0: Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning. Good morning sa tanan-tanan. Oras subong, alas 9:06. No? Diri naman natin istoryahan sa informasyon sa ikayong lawas. Mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, mga healthy lifestyle nga makabulig sa aton magiging healthy. Naupon natin sa aton nga programa si Brad Paul kag si Sir Boy. But before sila na kun itagaan sing panahon, gusto ko lang i-remind ang tagsa-tagsa mag Klinika DTX 500 kita, adlaw-adlaw, dantasing Mighty C, yung alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio, no? Para malikaw kita sa mga masakit. Labi na gigong kita subong, oh, nag-ubo, nag-sipon, kag nag-hilanat. Now, of dantasing Klinika Spore Biotics. Sige, no? Mga friends, ari na ang aton mga partner, Sir Jean Paul, Sir Brad Paul, mayong aga sa imo.
2: Mayong aga sa imo, gwapo namon nga angkorman, Engineer Ronnie Albao. Sa tanan nga nagapalamati, no? Good morning sa inyo tanan. Sining aga, istoryahan ta ang aton nga liver health. Nagligad nga Lunes, istoryahan ta ang Merkules. Anong mga balatian ang posible makakos sa pagaguba sa liver? Susubong din na kita sa puntong aton halungan ang liver. Paano halungan ang atay? Kag paano makabulig ang antioxidants kaangay sang DTX 500. Good morning, Sir Boy.
3: Good morning, Sir Brad Paul. Good morning sa Engineer Albao. Mayong aga
1: mo yung
3: suki. Isil North, isil South, isil OFW, mga pralanggata nga Slow Rubs and KSS supporters. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500, your self-protector. Uy, no, amun nang protekta sa aton against sa aton mga bisyo, sa mga ginatawag na cause oxidative stress, pollution, chemicals in our food, ha? Amuni ang buga ang cellular defense nga ginahatag sang DTX 500. Kung gusto i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C.
1: Okay. Hindi na kita magpaligoy-ligoy pa. Diri na kita sa mga problema sang aton atay. Kag anong mabulig sang aton nga DTX 500, of course, mga lifestyle. Brad Paul, dugang nga mga informasyon about sa aton atay.
2: Aha. Engineer, paano halungan ang atay? Number one, magkaon sang mga whole food.
1: Mm-hmm.
2: Kaya kagi proseso.
1: Okay.
2: Number one, gid fresh fruits.
1: Aha.
2: Engineer, priska nga mansanas.
1: Ako wala ko ga kaon, priska nga talong ya. Wala ko ga kraon.
2: Pitsay mo na imo. Priska nga prutas, engineer.
1: Okay.
2: But silingon, hindi to ang inutod-utod.
1: Aha.
2: Kagin cubes-cubes.
1: Okay.
2: Naging butang sa lata.
1: Okay.
2: Orgin cubes-cubes, kagin bligya sa mall.
1: Aha.
2: Dapat preska.
1: Priska.
2: Wala preservatives. Subong man sa paborito mga pitsay.
1: Aha.
2: Hindi ka magpitsay, magpitsay. Hindi ka magkaon sang pitsay nga lata.
1: Okay.
2: Ang hubin nga pitsay.
1: Green gid.
2: Yes.
1: Oo.
2: Tibsol pa nga pitsay.
1: Tibsoy,
2: hindi yan daw lupay-pay na nga pitsay.
1: Oo,
2: okay?
1: Oo.
2: Kag ano pa? Mga ang kanon mo dapat atong mga red rice.
1: Red rice, brown rice.
2: Brown rice.
1: Aha.
2: Hindi mahilig ka bisa puti.
1: Oo.
2: O hamis. Isa dito ka man sa medyo gaspang.
1: Oo,
2: mga garas nga rice.
1: Teka mo, tiga kuryoso nga kaon ko na ya.
2: Sang?
1: Kamo, tiga kuryoso, tiga gaspang-gaspang ng panit ya.
2: Okay, okay. Kag lean protein.
1: Uh-huh.
2: Hindi ka to sang mga may dalang tambok. Kaon ka man tuod protein nga meat.
1: Talag sa lang?
2: Oo, pero laban pang tambok isa sa unod.
1: Oo.
2: Nami ang unod, engineer.
1: Okay.
2: Okay? Nami okay. Ang unod nun.
1: Iba niya kaon, panit for me.
2: Unod nun, di ba?
1: Uh-huh.
2: Unod nun ng mga desire. But silingon, may desire ka sa unod.
1: Okay.
2: Magkaon.
1: Okay.
2: Kay inisya ang protein.
1: Uh-huh.
2: Klaro. Ano pa? I-limit gid ang sugar. Pag mga processed items, ining mga sugary drinks or mga ilim nun, engineer, nga may sugar. Anong ilim nun nga may sugar, no? Ang ilim nun nga may sugar, engineer, mapatsyana na iliog ang imo nga kuan. Ah, okay, ga feedback kita, engineer. Ay mo speaker da, speaker. I-on imo mic. Nan. Okay. Oo. Ang siling ko na ang mga sugary drinks dapat why tay na ginasigi-sigi inom, no? Soft drinks. Mga ano pa da nga mga tamis kag ano pa? Mag-exercise ka regularly. Hindi yakay kung saan mo lang ya pinsaran. Dapat yun naka-schedule ta engineer sa aton nga exercise.
1: Uh-huh.
2: Ang walking is the best form of exercise when metabolizing fat. Dapat walking nga 4 to 5 kilometers per hour, hindi saya dasig. Ano pa? Ang alcohol, ilimit mo gid. Or nami, gidya, avoidance, total avoidance of alcohol.
1: Total abstinence.
2: Abstinence. Kag, ano pa, stay hydrated. Dapat, damo, permit tubig, imo ginainom.
1: Mm-hmm.
2: Mga pila ganit dyan nakatubig ang kinanglan sa lawas?
1: Ati, walo hasta pulo kabaso. Ah, kada...
2: meaning, ara sa 2 liters.
1: Okay.
2: And above.
1: Okay.
2: Hindi man manami ngang imong tubig, damo.
1: Uh-huh.
2: Hindi naman manami. Paano balaan ko lang kas tubig, engineer?
1: Ti,
2: color sang ihi. Color sang ihi.
1: Nga pula-pula na.
2: Pag ang imo nga ihi, puti-puti, sobrahan ka naman sa tubig.
1: Okay.
2: Dapat ang ihi mo, medyo yellow-yellow lang gamay.
1: Uh-huh.
2: Do may tinge lang sa nga yellow, pero hindi siya. Tama ka yellow.
1: Okay.
2: Kaya meaning kulang ka ginis tubig. Or andes, ginom ka vitamin B complex.
1: Give kulay to your ihi.
2: Oo, nga daw ga yellowish.
1: Okay, okay.
2: Now, so stay hydrated. After sina, ang pinaka the best engineer is dapat i-reduce wang imo oxidative stress. Nan, by reducing oxidative stress, but asilingon, gina-neutralize mo dapat ang imo nga free radical sa lawas. Kay ang free radicals, amon isa ang mga molecules nga undesirable ara sa lawas by products sa aton metabolism, sa aton air nga ginaginawa, kag amuni ang ga-damage sa aton nga mga cellula. Iniman siya ang naga-injure sa imo nga liver. It causes injury to your liver cells, no? On a molecular level, delikado gig kayo ang free radicals. That's why dapat engineer naga-supplement kita kaya hindi naman pwede nga magkaon ng tapen mi prutas kaya kulang man engineer.
1: Uh-huh.
2: Siling sang mga kano, blueberry ang pinakanami para sa antioxidant. Kay packed with antioxidant. But the highest antioxidant sang isa ka blueberry, hindi isa magsubraya sa antioxidant nga makuha mo sa DSE sang sa DSE sang DTX 500 at 1.3 million antioxidant unit. Now, if you have antioxidant sa imong lawas, you can also lower inflammation.
1: Mm-hmm.
2: Makalmaya sini ang imong mga swelling, ang mga tissue damage inside your liver. Kung nagainom ka permi, taas na imo SGPT, bungod siyang tawag na ito nga alcoholic liver disease. Or, palakaon, kaway ka mang giinom, palakaon ka ta bawal nga mga pagkaon, ako, palakaon ka ta bibaboy, and then wala ka pag-exercise, may diabetes ka pa, so magwa sina is non-alcoholic fatty liver disease or NAFLD. May fatty liver ka, so ini sila nga duwa maga-cause injury sa imong liver. Nami nga panghil ang antioxidant. There is a reason why glutathione is produced mainly in your liver.
1: Uh-huh.
2: It can be produced in other parts of the body, pero mainly it is produced in the liver. Kay kung diin tong patag-awayan, engineer, dito kaya dapat produce ang defense.
1: Oh, okay.
2: Kung may away, engineer, din ka madipinsaw, layo sa away.
1: Oh, eh, dragon mismo
2: kung
1: eh.
2: Kung ang kontra maataki sa shoreline, dapat ang i-fortify mo ang shoreline.
1: Correct, correct.
2: So, alangan na yaman niya nga sa punta taytay, madungka ang mga insik, kag magira ta, ang imodipinsa, tos kanlaon. Dapat, kung dira maataki, madungka ang mga insik, diri ka man sa punta taytay, butang dipinsa.
1: Correct,
2: that's
1: correct.
2: Why, kon ang aton liver tagalim
4: mo. Sino yung intik na?
2: Ha?
4: Ay, mga intik-intik na mga intik to.
2: Ah, okay. Ay, damo. Kasi ba yung damo ko mga friends sa una sa elementary ko sa Waming.
1: Balik na. Matagod may mga dugo yung intik ng duwa mo.
4: Itong ngalan mo sa register?
2: Si Po Binyan. Po ngalan. Po Binyan. Oo. So, engineer, ang seriously, because liver, ang nag-detoxify sa tanan ng mga toxin, siya ni ang may pinakadamo load of free radicals. So that's why dira man mismo engineer ginahimo ang antioxidants like glutathione.
1: Okay.
2: Na tingaling kulang. That's why kinanglanon mo gid mag DTX 500 to help your liver. Para ma-prevent man ang liver scarring, vitamin E could help. Vitamin E could help. Pero dako gidya bulig ni DTX 500 kag mighty C gid, because mighty C is an alkaline vitamin C which in itself is also a minor antioxidant. Ang nami sa mighty C naton, why labot it promotes liver health, it promotes blood circulation. Kag when blood circulation is nami, nami man ang delivery system sa aton mga nutrients sa lawas. Tandaan naton that ang aton nga alkaline vitamin C is natag ini bilang one of the best form of vitamin C. Nga ini siya ang nagamidjate sa imo immune system, nagaboost sa imo immune system, nagapakampyon sa imo mga kaugatan, nagapanami sa circulation. And of course, it is an antioxidant as well. Ti, ang nami sa DTX 500, kag mighty C, engineer, may symbiotic relationship. May ginatawag sila nga
1: synergistic
2: complementary
1: effect. Oh, synergistic effect.
2: Yes, synergistic effect. Complementary effect.
1: Okay.
2: Waay sila yagaaway.
1: That's why
2: nami ma-maximize ang potential sang DTX 500 if mag-mighty C kapagid.
1: Correct.
2: Kan mas ma-maximize mo ang potential sang mighty C kung ga-DTX 500 kapagid.
1: Correct.
2: That's why
1: correct.
2: Synergistic effect ang tawag ta sina in simple terms. Halungan ang liver, ikamatay mo ang guba nga liver. Agot hindi magblatian ang liver, i-follow ang amon ginambal sa inyo kag mag-DTX 500 kag mighty C every day of your life.
1: Oh, dapat hindi kita mag-ininaway kundi mag-hiropay.
2: Yes.
1: Amo nang ginahimo?
2: Higopay?
1: Mag-hiropay. Oh,
2: hiropay. Oh,
1: oh. Amo nang
2: ang
1: ginahimo sa aton nga DTX 500 kag mighty C.
2: Maano to? Ma?
1: Hiropay.
2: Hindi higopay ha. Hiropay. Sa ilo kita sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
1: Okay. Sir Boy, do mayo ning iya nga biyahe o kayang buhok niya.
2: Sipat na mata. Oh, sipat na kayo. May vitamin sa mata.
5: Of course, naka, ano, I care gold.
1: I care. Okay.
5: I care gold, ha, kampiyon sa mata, ha. Muna yung suplemento nga gatag, yung sa kinatawag nga suporta when it comes in supporting your eye health, no? So, kung gusto nyo layo ko mo maganti para sa akon, sa akong panahon.
1: Medyo, nahuli ka na sa biyahe?
5: Uli na ko sa biyahe, wala pa to yung eye care gold. Mag-eye care gold, rich in vitamin C, vitamin E, bilberry extract, sa mga nutrients nga kapa-maintain sa aton eye health. Parang, saan nyo na nanda? Yun sa eye care eye drops. Ano?
1: Okay. Para panghugas. Panghugas sa mata.
5: After a tiring day, hugasan mo mata mo, aligabi sa call center,
1: okay.
5: Gusto mo na mag-rest, butahan mo na yung mata, or you're simply overwork ang mata mo kay computer pan may kag-tablet ang tubang mo mag-eye care gold, no? And of course, no, subong kadto ta. Kadto ta sa pinaka-popular nga suplemento subong, no, ang ginatawag nga D3 Bio, no?
1: Sige. No? Ano nga sakit ang posible mabuligan ni? Eh? Bilog na lawas, Sir Boy?
5: Well, no, ang D3
1: overall health
5: is really the phenom of nature, no? Kaya nga tungod ni sang iya gitawag nga ingredients nga cold press extra virgin coconut oil that basically you're correct affects nearly our overall health, no? Dapat ang benefits ni. But today let us talk about being overweight. Uy. Overweight. Pero hindi na batian mag-intro. Ah, muna yung panmigin ang balko. Kung taas na ang inyo BMI, sa mo na.
1: Ha? Ubis.
5: Basi, ubis ka na. So, ang question is, ano bala ang risgo nga ginadala sa ang ginatawag nga overweight, na being overweight o sobra sa imo timbang, sobra kasi imo ginatawag nga bad, ginatawag nga, you know, ng imo BMI, ano balang epekto sini? Well, ari. Ha? Kabalo pala ka mo nga kung overweight ka, ha? You are prone to hypertension. Number one gina, no? Hypertension. Most likely you're gonna develop high blood pressure because you are overweight. Isa pa lang na. And if you are overweight, ha? May isa di ka datos, no? May isa di ka data stating that a staggering point 90% of adults that are diabetic are overweight.
1: Mm-hmm.
5: 90%. Not everyone, but 90%. nga diabetic is overweight. So, kung tamaan ka katambok, most likely you are prone for diabetes. Ha? Mm-hmm. So, ano pagid?
1: Sir Boy, kung tambok ka, prone ka sa diabetes or may ara ka diabetic na problem. Or kung diabetes ka, may posible 90% hambal mo nga mag-obese ka man.
5: Most likely, ang gakos sa obesity, obese.
1: Huh?
5: Obesity.
1: Ah?
5: Oo. Why ka pa? You could be obese but still not diabetic.
1: Ay, pwede na yan.
5: Pwede na yan. Uh-huh. So, if you're obese, you're still prone to be, if you're obese, prone kagid maka-diabetes. And, ano ipagid? 32, when you are overweight o sobrang imotimbang o tamaan ka katambok, you increase your chances of a heart attack by 32%.
1: Bao grabe ho.
5: 32%, no? And ang lain pagid ni excess weight, ang banila, ang sobra naman nga pagkatambok, libat, will increase your numbers from 22% to 64% para mag-stroke.
1: Okay, bao. Ang stroke dako nga problema, Sir Boy.
5: Correct, no? So di mo makita nga uy hindi gili nga okay lang nga tamaan ka dako kalanlan. Kabalo ka man magmintinar sang imo weight. Kung may paraan ka magpaniwang, example, lalo na sa mga tamaan na gigadako, hindi man napagulpihon. So that's bad for the body. Amat gid na.
1: May Arab lang kasabihan, Sir Boy. The greater your waistline, the greater the risk of death or something muna.
5: Amo na ang bal nila, no? Ang percentage mo ko, no, of heart attack ara sa imo waistline.
1: Correct.
5: Pero hindi man tanan nga dagko nga tawo masakiton.
1: Okay.
5: Or my heart problems or diabetic. Ang gina-point out nandi sa data ya, you're gonna be prone for those diseases. Okay. So ang pinakanami gid siguro, ang pinaka-logical nga imuon is magpaniwang ka. Pero kung tamaan ka nakadako, hindi pwede ang ginatawag nga crash diet. Nga untaton mo tanan, ha, kay gusto ka na lang magniwang, dapat amat-amat lang.
1: Dahan-dahan.
5: Oo. Mm-hmm. Kung isa ka plato ang kanon mo, dapat half na lang, anay. Okay, okay. Dugay ka da sa half na ang sama panaog-manaog mo, and namigid ya, mag-exercise ka.
1: Okay.
5: Remember, kung tamaan ka man katambok, it's not healthy nga madlagan ka dayon. Not only nga mas stress ang imo heart, but your knees, ha? Remember, example B, ano ka, 300 pounds ka. When you run, kung gadalagan ka, tagalundag mo na, taga-hakbang mo na sa lagan mo, ang tanan ka pressure sa weight mo, kakadto na sa imo, tuhod.
1: Tuhod, sa mga kwanda.
5: Sa
1: mga...
5: tuhod mo gid.
1: Okay.
5: Sa tuhod mo gid, kakadto na. So, imagine nun mo na, nga amo na ang gina-carry ya. No, imbis maka-carry lang siya 100, so, dapat 150 ka lang, 170 ka lang ang dapat ang normal BMI mo, ki 5'10 being height mo, 173 ka lang dapat, 300 kaya.
1: Mm-hmm.
5: So, all of that affects your knees, no? So,
1: mga joints.
5: Oh, so, dapat, hindi maglakan, anay. Paniwang ka, anay, no? Tapos, imo ka sa, kadto ka sa mga doktor or physical therapist and ask them kung paano ka makapaniwang naturally, no? So, again, it's discipline. Your kitchen basically dictates a lot for you regarding your health.
1: Okay.
5: So, dapat ka na basi healthy mang inakaon mo po sobra. Example,
1: dapat ang refrigerator i-lock na nakadagabi?
5: Ay, hindi man. Kay again, inayon mo ni sila.
1: Uh-huh.
5: Hindi niya dapat yang nagulpihon mo ni. For example, vegetarian ka. Uh-huh. Magkakaon ka ni, may ka mga kaon isda. Pero, ang ginakaon mo niya, taglima kabugkos ng lugbate. Ano pagid, kung ano-ano pagid na mga ano, pila pa kapatatas, madako ka man gapon. Dako ganing karabaw.
1: Grass lang.
5: Meaning to say, whatever, kung ano ka man, if you're an omnivore, or kakaon ka utan, kakaon ka karne, or purely karne ka lang, or purely utan ka lang, it's all discipline regarding sa imo weight. That's why may BMI.
1: Okay. Tanawin body mass na, index.
5: Body mass index. Tanawin mo na ang imo height. Dapat kali. Ano lang ko? 150 lang ko.
1: Oo.
5: Dapat kini 160 ako. Then you make your short goals. Short goals means, anong short goal? Ang imuon mo anay nga, uy, nga tatlong kuya ka-rice ako. Dapat
1: okay.
5: Dua lang ko ka-rice. Stay with
1: so,
5: that.
1: So sa diet lang for me, number
5: stay
1: one.
5: Stay with that. Not only your rice, but the kind of variant you have. Basi lang, ang sudan mo na, puno man tambok.
1: Okay.
5: Puno man sa ginatawag ng mga processed food. Mm-hmm. Diyan mo pag ginaga, gatong sinigani ni, pabulik pa dako si mo. Remember, kung tamang ka nakadako, it's your visceral fats ang problema mo. Not only your tummy.
1: Okay.
5: Not only the fats nga ara sa imo chan, but also inside nang nagkakapol sa imo mga organs da.
1: Okay.
5: Amo na ang hindi ka magdali magdiwang. So, it entails a lot of discipline and you need a lot of professional help. Of course, kanan mapukonsulta sa doktor, ha? Magkato sa mga physical therapist, dietitian, and everything.
1: Okay.
5: Kag, siyempre, iupod mo sa diet mo ang D3 bio. Nga bala makabulig ang ginatawag nga D3 bio when it comes to weight loss. Kaya ang D3 bio, ang may ginatawag ni nga lauric acid. Ini nga lauric acid helps your body, ha? It basically helps your body release ginatawag nila nga CCK, no? Amo ni nga tawag nila nga cholecystokinin. Ang cholecystokinin nga ini or CCK tells your brain, hoy, sakto na kaon. Amo ni siya nga chemical nga gamba sa brain mo to stop eating.
1: Mm-hmm.
5: And studies and research shows that lauric acid nga makita nyo sa D3 bio increases the production of gatawag nilang colic cytokinin by 32% amak muna, ha? 5 times more gali. Meaning to say that is 5-fold increase in CCK secretion compared to other fats. Amo lang niya ang fats, kay iban nga fats, kay trigger, man na mga muntat ka na kaon. Diyan,
1: okay.
5: Ginakambal mo, ay, ginaluod na ko.
1: Oo.
5: Kaon ka sa mga mantika, di ba?
1: Do, wala na gana?
5: Oo. Cause, ga-produce ni sa ginatawag nga kolos, amo niya ga-help produce ang kolos, kolos cytokinin. Ining CCK nga ini, gina-increase ni lauric acid, nga ara sa D3 bio, every time you take D3 bio. So, if you're in a diet journey, gusto mo na magniwang, of course, do all the requirements and the discipline. But, updan mo man ang lawas mo sa mga pagkaon kag mga suplemento nga makapabulig dasig sa pagpaniwang sa imo. Magpaniwang ka kay kambal nila, kung niwang ka, layo ka sa diabetes, layo ka sa hypertension, layo ka sa ginatawag nga mga bone problems. No? That's why importante gid no nga ikaw mag-exercise and exercise and mag-diet if you are overweight. But again, it depends on you. Pero kanan-nan gid may professional help gid iintra mo gid si imo gitawag nga personal rehabilitation ang mga doktor, ang mga physical therapists and those experts in weight loss. Dala na ang dietitian, no? So update na no? Tanan-tanan mga plano. Updis ang ginatawag nga D3 bio. Gapabulig na paniwang si imo, layo ka pa sa kontrat ng kaso, ubusip on kagilanat, dalas ang mikrobyo. Mag D3 bio.
1: Okay, dugang ko lang nga gamay, ang D3 bio may aras nga VCO or virgin coconut oil.
5: Cold press.
1: Cold press. Oo. Namin sa yan, nag-increase ang feelings of fullness. Buti nga nun, dahil ginambal ko lang, reiterate ko lang, nga tuod na, daw busog ka na, so wala ka na gana magkaon. So kung ang rason nga gabing kaon mo, reason nga naga-ubis ka, amuni ang kwan, ang solusyon, sir boy.
5: Oh, ang ginambal ko ginagawa,
1: oh, ang
5: CCK, amun isang gahatag sa the feeling of fullness, dala na da ang ginatawag ng mga diet hormones nga ginabulig pa release ni D3 bio to its lauric acid. Ang mga ginatawag nga PYY hormones, leptin, and everything, your diet hormones, they all activate, ga-activate ni sila kung may ara ka good fats like D3 bio sa imo lawas.
1: Okay, Sir Boy. Salamat sinang lecture about sa pagpaniwang or about sa mga komplikasyon kung obese ka. So, isa sa mga ginahambal ni Sir Boy, prone ka sa stroke, prone ka sa heart disease, kag iban pa.
5: So, it's not too late. Ah. Kay iban, kakawadaan sang ano, kakawadaan sa pag-asa, magliwang sila. No? Ang pagpaniwang, dapat liwat-liwaton, kuni hinay-hinay lang. Kaya ang pagtambok mo, hinay-hinay man na. Hindi mo may gulpin nagtambok.
1: Correct.
5: Ha? Kung gusto mo magpaniwang para ma hindi man ma-shock ang lawas mo, hinay-hinay lang, no? Dapat ang goal mo da 2 to 3 years maamuna ng weight ko. Hindi ka mo da magsugod sa gulpi, mga crash diet na. Sometimes it works for other people, but sometimes hindi kaya sa ibang nga tao. Remember, your body are built differently. Meaning to say, kung sa mga vlogger, di yung gulpi siya nagdiwang niya, huwag kanya kabalo kung anong ginihimu. Yeah.
1: Correct, correct.
5: Huwag kanya kabalo, yung basi maginatomar na siya, kaya diet lang. Isundod man, basi hindi iya kaya nun sang lawas.
1: Correct, correct.
5: So, dapat, ha, magpakonsulta sa doktor. Get a professional advice, no, sa mga doktor, dietitian, kag of course, sa imo mga medical professionals.
1: Okay, medyo gaulan-ulan, Sir Boy. Mm-hmm. Pero, anong advice mo? Dapat aga-aga maligo gitaya, Sir Boy? Maligo, tabi, san ulan-ulan, medyo mabugnaw ang panahon.
5: May pagpoko na engineer. Uh-huh. Ang Pilipino, subong, biskan sa diin, nga sulok sa kalibutan, ara.
1: Uh-huh.
5: Mapa-Alaska, mapa-Saudi Arabia, mapa-Europe, mapa-Amerika, may Pilipino to.
1: Correct.
5: And those Filipinos, maligo kinayagapon.
1: Correct, correct.
5: Aga-aga, maligo kinayagapon, no? And siyempre, nga aga paligo, para fresh ka, first and foremost, no? And of course, paligo ka para layo ka sa dawat nga skin diseases. Ang sikreto da, hindi ang tubig.
1: Correct.
5: Kundi ang habon nga ginausan mo, dapat naka DTX Beauty Soap ka. Ang correct. DTX Beauty Soap, may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga body odor, no? Patdala na na ang mga mikrobyo nga gatugas sa mga skin diseases. Ginapatay sang VCO nga sa DTX Beauty Soap ang mga bacteria and fungi that causes an-an, bunis, psoriasis, and even ang ginaproblema mo nga mga pimples mo. Ginaamat-amat na kwa sang giningabon nga DTX Beauty Soap regarding beauty properties. Hindi matawaran, engineer. May papain nga gapaputi sa imo skin. May ginatawag nga white amplifier ang giningabon, which is ginatawag nila nga guava extract. Extremely rich in vitamin C that whitens your skin by increasing your glutathione level and your collagen production. Balon naman tayo ng relationship sa vitamin C to glutathione and collagen. That's why, kung gusto mo mumot ka na, hamis ka na, amis ka pa, mag DTX Beauty Soap ka na.
1: Ang muling sikreto sa mga pugi, Sir Boy, reason nga manatili silang labs ang ilang mga labans.
5: Pugi, kita ko ang picture ni Engineer Albao sang ara pa sa Saudi Bao. Sabi ko kung sino nga chic.
1: Grabe.
5: Kung sino nga prinsipe sa Saudi. Wag nga
1: gigili ni ang ako nga, tired to you, Sir Boy. Mm. Masiling mo yung kuhan gidya. Saludo gidya yung mga chicks mo. Sige, sige. Mm. No? Pero kinanglan naman, Sir Boy, proteksyon lang naman ang baho sa aton na ilok.
5: Mm-hmm.
1: Ang baho sa ilok, amuni kong kayo sang maka, kukan man, maka tulak, maka papalayo sa imo mga kilala, Sir Boy. Kung baho ka ilok, unwanted kagid. Hindi ka ginapangita, kundi ginalikawan ka, Sir Boy, tungod sinang baho sa ilok. Pero may solusyon kita. May ara kita nga Clinica Diofresh maproteksyonan, Sir Boy, ang imo nga ilok inang mga bakterya, inang balhas bala nga na ferment, inang balhas nga nagadugay sa imo ilok nga hindi masilagan sang adlaw, ara dadang baho dayon. Per se ang balhas hindi na mabaho, galing kami mga bakterya nga nagaupod sa balhas nga kung ma-ferment na kung sa kuan pabla nag-isog na, Sir Boy.
5: Mm-hmm.
1: Nan, ara na da ang gagawa ang baho sang imo ilok. Pero kung may ara ka nga Clinica Diofresh, 48 hours protected ka, happy ka, may self-confidence ka, Sir Boy. Huh?
5: Clinica Diofresh, your natural deodorant, gives you 48 hours of freshness tungkol sa iya VCO. No? So, diin ka pa, no? Da ka na sa imo sa natural nga deodorant. Natural na, ha? Wala pa mga chemicals masyado.
1: Uh-huh.
5: Ha? Agap amat-amat maputi ang imo ilok and you stay fresh longer. And of course, engineer, nami kaya ka magsugod kasing imo adlaw, mga pika. Anong paborito mga kape, engineer?
1: Ang kape, Kuya Permi, mo mo na ginaagawan firmi sa balay mo.
5: Ah, because kao ginaagawan.
1: Ginaagawan sa balay. Mm-hmm. Kaya nga aga pa damo ng mga senior citizen. Tisiling ko, are kapi ka mo di? DTX Coffee Mix, sir boy.
5: Mm-hmm.
1: Panlalaki gini, sir boy. Kanami isang aroma. Ine po, gapro ang feeling bala. Uh-huh. Lalaking lalaki ka. Kung sa kwan pa daw, walo ang tahod, sir boy. Mm-hmm. Ang parong mo ya daw mayo.
5: Kunta. Kunta mga pus kang kape engineer mo ya. Gabi kunta mga connection mo ya.
1: Correct. Amo na nami. Ah. Kaya nga, happy ka sir boy.
5: Kaya nga, ang gana engineer.
1: Di kami ara siya nga suplemento. Antioxidant man sir boy.
5: May DSE siya.
1: May DSE siya.
5: Mm.
1: Di, amo nang kinanglan nun ta. Nagakapi ka na, nagadetox ka pa sir boy.
5: Correct. No, kampiyon giniya ang ginatawag nga DTX Coffee Mix. No? Kay may ginatawag nga DSE, Super Antioxidant. In a cup of coffee, ginduwangan pa gid sa ginatawag nga chia seeds that also detoxify your body in another way. No, ginakunditiloan niya ng imo colon para layo kasi ginatawag nga colorectal cancer cause chia seeds are rich in fibers. So, that's why amuning ginausar ng scrub sa imo lawa. So, every day, aga pa, no, magkape ka na, gaga-detox ka pa with DTX Coffee Mix. Kung gusto mo ya, ha? Gusto mo gidya pelsado, gusto mo gidya nga kape nga makaputik ta si mo kunta si mo bisyo gag kag pagubin sa imo.
1: Oo nga nang bisyuhan ka sir boy.
5: DTX Premium Coffee ka. Naman upscale ka sa DTX Premium Coffee. Kaya ang DTX Premium Coffee, hindi lang DSE nga super antioxidant ang unod sini. May ala pa ginatawag nga ergotinin.

0: coffee nga kay stevia ang sweetener sini. So if you simply want to look young and enjoy this coffee, kanamit sini nga kape.
1: Inang nako, bravo sa.
0: Hindi ka na iya magpalibog kay stevia ang sweetener sini, mag DTX premium coffee.
1: Inang nako, bravo sa call center sir boy. Birmi niya ga kape. Pero gina-invite sila, gina-encourage sa sila magkape sila sini nga in mo ginahambalang DTX premium coffee kay unlimited niya, nagapa-healthy pa sa imo, hindi iya naga-deprive sang imo nga health nga magiging unhealthy. Kung di nagapanami sang imo nga health, bisan pa tagpito ka cups ang imo imnon sa isa ka adlaw, sir boy.
0: Ano na gitawag nga DTX premium coffee. Kung gusto mo yan nami ang mood mo tiga aga, mag pre-bio coffee ka. Ang pre-bio coffee puno ni sang gitawag nga spore forming probiotics, no? With moringa. Ha, may balunggay ni.
1: Okay, balunggay.
0: No? Which is basically gamon niya ang gahatag sang nami nga mood sa imo taga-aga. No, so kung medyo hindi ka morning person, moody ka, ha, taga-aga, ay isli ng kape mo sa pre-bio coffee para mag-improve ang imo nga tawag mood kag nami ang pag-handle mo sa stress in the morning. No, so nami ni siya sa mga sa medyo mga emotionally challenge. So nga tawag nga aga pa, ha, mag-pre-bio coffee ka na. Talking about spore forming probiotics, no? Kung ikaw ya, feeling mo ya nga do nabungkit urot na, do nawala na ginabilin sa iyo, di man gid wala. Minagjutay na gid ang imo ginatawag nga probiotics ang chan mo kay pala inom ka. Ha? Nag-ami stress ka per me. Nag-antibiotic therapy ka ti tanan-tanan nga mga good bacteria mo to, ang kalamatay na to. No, dapat i-repopulate mo ang imo gut health with Clinica Spore Biotics. 80 billion colony forming units of different strains of spore forming probiotics that basically works together in improving your emotional health. Giga produces serotonin, dopamine, oxytocin, your cognitive health, no? Kay inisya gabulig man siya produce sa mga enzymes and hormones nga kinahanglan sang imo brain to function properly. Ang nami pagidi, it produces your gut derived vitamin B's, your B1 to B12, and of course ang ginatawag nga pag-usal sa mga bitamina mo. So if you want to have a good health, no, sa regarding sa imo gut health, mag Clinica Spore Biotics ka na. Sa mga ano da bala, mga maglain ang chan for the longest time. May nagpabanyo, so wala man sila ginatawag nga diarrhea or what. Itilawin nyo ba lang Clinica Spore Biotics base pigaw na ang inyo gut health.
1: Correct. Ang madugang ko man, Sir Boy, ining extend food supplement for men, amuning ginarekomendar ko ya, labi na gid sa mga tatay bla, or sa mga lulo, nga gusto pa nila ya mag-enjoy, Sir Boy, upod sa ila misis, mag-extend food supplement for men. Nami sang blood flow. The moment nga manami ang blood flow, ang tanan nga mga nutrients bla, Sir Boy, nutrients sa imo ginakaon ma-deliver sa tanan nga party sang imo nga lawas tungod sang maayo nga blood flow, Sir Boy. Dira nagaupod mo sa aton nga dugo ining mga vitamins kag minerals nga kinanglanon sang aton nga mga extremities, sa aton mga tuhod, sa aton lungs, sa aton nga heart kag sa iban pa. Manami man ni Sir Boy ining aton nga extend food supplement for men nagahatag maayo nga endurance sa aton personal physical performance, boy. May arni sa nga maka kag klabuwas ka nga believe, ha, to enhance the endurance of physical performance.
0: Nadala na ng physical performance in bed, no? Sa extend food supplement. Pero kung gusto mo namin imo blood flow, pwede ka makapamasahe adlaw-adlaw, no? Magpamasahe ka with, ha, DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, kampyon ng hagod ka. Init nga ginahatag ni sa mga tired muscles, mga kasukasuan mo da, mga hangin-hangin mo da, amat-amat na kwa amang ginamasahe ka ni misis, no? Yung mama ni girlfriend kung si engineer pa, ha? Ano pa gid engineer? Ni best friend? Ano pa habang ginamasahe ka sa DTX liniment oil, no? Kampyon man ang aromatherapy nga makwa mo di, it relaxes your brain, makes you sleep na, mas nami imo sleep kag kung gabyahi hilo ka, this is your constant companion dapat. DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan. I just wanna greet my ano, my ang kuntiya, no, ang si Auntie Judith Zulueta. Happy birthday, Auntie, no? Happy birthday. May God bless you with good health and more blessings.
1: Wala kita da, ha? Wala kita da,
0: Auntie Judith Zulueta, ha? Hindi mo pwede ka man to, may padangkalan ta ka.

0: speaking sa Dangkalan, sir boy, malayo-layo na. Pero dito, kusang unang kakaon sa restaurant nila, bla. Ining kwan, ining karni prita, about the best ganyan sa Dangkalan.
1: No? Oh. Mm-hmm. So kung wala nung ta-time, it's a Friday, enjoy your weekend, digin malipat, mag DTX 500, mag Mighty C, the Alkaline Vitamin C, mag Eye Care Gold, Eye Supplement, and of course, mag D3 Bio. Basta tangkaso, ubosip on kagilanat, mag D3 Bio. Kasi Boy Zalueta nga, mag good morning, God bless, and enjoy your weekend.
0: Okay, sa weekend ganyan, dapat mag take it a permission ng aton mga suplemento. Of course, in behalf ni Doc Ramil Oy, salamat sang inyo imubulig, permisa, mga individual nga nakakinanglan sing bulig. Of course, sa aton Vice President sa Operation, Sir Eljan Castaño, sa aton nga Station Manager, Rhodes Palma, ako naman si Engineer Ronnie Albao, i-Albao mo. Salamat sa inyo pag-upod, kabay nga ang Diyos magpakamaayo sa aton, mag-ayos ang tanan natong nga balatian, mayong aga sa tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon kay istasyon.

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Pwerte pang iya mga damgo.
2: Ay, pwerte gid eh. Kay man, sa tuntun kinabuhi, kawatan na nga daan, pati sa damgo ya, kawatan pa gid saya. Ang lain ng da, pati sa damgo ya, kawatan man ta to.
1: At hindi gina imposible eh. Kaya ambalyagan isa kon, pati sa damgo ya, ara man ta to kunumong, upod man ta sa kinawatay.
2: Ate, amo ginaguro eh. Sandiin tayo dalon, mga alalay, gitayas ang kawatan.
1: Ay, kalain!
2: Ay, sadya-sadya, no?

0: May nga gabus, Rocket.
1: Maayo ka pa sa agaboy, Ramon.
2: Boss?
1: Ote, ano naman ang dala mo nga mainit-init nga balita, Subong?
0: Boss, daw kada adlaw bala, boss, politika ginambalan sa mga tao.
1: Daw wala na sila gana mag-istorya sa ila pang abuhe.
0: Wala na, boss. Kay bisan sa tambayan, kagapian, politika ang ila tupiko. Kag-abi mo ba, boss? Ang kalain lang, kay may duha ka mag-abyan, naglainay buot, tungod lang sa politika.
1: Ati, basing mag-abyan ang mga sutab, guro eh.
0: Boss, ang iban, do eksperto na gidgani sa politika eh.
1: Inga aman, Boy Ramon.
0: Amo ni Buso, kay pagkatapos lang magbasa sang isa ka po sa social media, analyst na dayon, kisa gani abogado pa eh.
1: Ote, kung pangayuan mo sila bisang source, hindi gani ebidensya.
0: Masabat lang sila, boss, nga nakita ko lang sa internet.
1: Ramon!
0: Boss!
1: Kabalo ka kung anong pinakabudlay.
0: Ha? Anong pinakabudlay, boss?
1: Ang pinakabudlay ang magdiskusyon sa politika nga wala nagalainay buot. Ha?
0: Nga man, boss?
1: Kay kalabanan nga gabay isa sa politika, gasungguran na'y ginaiya.
0: Sakto gina, boss?
1: O, iban gani, ha?
0: Oh.
1: Madugay na nga tinuig nga mag-abyanay. Pero tungod lang sa away sa politika, nagguba ang ila pag-abyanay.
0: Ahay. Grabe, gilingalit siyang politika, boss, no?
1: Iban gani, mag-uyabay na. Ang iban, asawahay na. Pero nagbulagay lang, tungod lang na sa hindi paghangpanay sa opinyon sa politika.
0: Halit ganyang politika, boss, no?
1: Kung kisa halit man, kung kisa may kayuhan ka man, ah.
0: Kayuhan kung lapit ka sa luwag, eh.
1: Bisan sa kutsara ka lang, basta importante, lapit ka. Ay, importante, makambit.
0: Ay, sadyahin, no?

Ay, salamat. Kay daw naglinong na ang palibot. Daw nagwa na to si Brog ate. Makahilay-hilay na kundi kag makapatuyo ah. Ari ay, kag agod ga dasig ako tuyon, himas-himasun kong akon ah. Akon ulo sa ibabaw. Kanami nga daan to sa akon damguya eh. Ako yung pinakabaskog na tao sa bilog na Pilipinas. Amugani nga dapat makabalik na kuliwat sa pagtulog ah. Kay basib na pagbalik ko sa akon nga damgo, si Inday Saray ng presidente, kag hindi na bala ako haw. ay, untayon kong akon nga mga tiil ah. Kag magpasabor sa pagtulog, kalimtan ko anay ang mga kinawatay sa barangay ah. Pasulabihon kung akon kinawatay sa palasyo, bisan sa damgo kulang. Karon ko lang na paminsaron ang iban nga kalawaton sa barangay ah. Kung magbugtaw naman ko ah. Unahon ko di anay ang kwarta kay ti minalita niya. Ay. Ari na. Natuyo na ko ah. Amatamaton ko na piyong akon mga mata. Samtang makanta ako sa twinkle, twinkle, little star. Sada-sada ino.

0: Kabago. Ang? Nakita mo si Noli sa baybay.
1: Oy! Ambot ano naman tong iya ginahimo?
0: Daw may kinaistorya man to siya sa igad sang baybay. Abi ko gani kung may upod siya.
1: Uti, sino galing?
0: Pagpalapit ko, may mga kasagkag pakinason galing. Oo, wala din siya guro salig sa tao mag-istorya mong.
1: Ti, amo man ang ginambal niya?
0: Ang ambal niya, mga kasag, din ka mo makadto. Basi pwede man ko kaupod sa inyo.
1: Uti, nagsabat man ang mga kasag?
0: O wala, nagdinalagan lang pakilid, bye-bye.
1: Gano'n lang ambal ni Noli.
0: Ang ambal ni Noli, yog, suplado, manggali ka mo nga mga kasag.
1: Buisit!
0: Kagdasan may pagginason, pagin siya nga ka-istorya, ginkamusta man niya.
1: Ti ano yung sabat sa mga pagginason?
0: Siyempre wala. Pero mali pa yun, si Noli, tuya nga nagasilinga. Ano? Salamat sa inyo, mga suporta, mga pakinhason.
1: Dalong naging siya ba?
0: Sang uli, nakita ko siya nagbabay sa dagat.
1: Ha? Sinong ginbabayan niya?
0: Ambalya, bay mga abyan ko. Bas na maliwat, machika-chika, ta.
1: Do may sariling mundo siya sa baybay ba?
0: Oh, man gani. Pero kabalo ka bala tabugok.
1: Ang ano budan?
0: Basi, abilidad ginaya ni Noli nga makaistorya sa mga tinuga sa baybay.
1: Hindi na abilidad, kundi binuang na ginayang iyayang.
0: Sadya-sadya, ina.

0: 3, Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiambasan tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilana, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin, nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squad and Capsule, kay ginayo niya ang balatihan ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squad and Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatihan.
7: Dr. Pinoy Squad and Capsule, protection sa mga balatihan.
9: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
9: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
11: Muterna Max capsule and Muterna Max coffee blend.
12: Makakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, gagihungod, obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops ato-ata. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
16: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, gagihungod, obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops ato-ata. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
19: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
17: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift,
20: OT,
21: Breadwinner.
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
22: Let's go.
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
22: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy!
12: Charmy, let's go with the flow.
24: Man, kita mo bang nakikita ko?
25: Oo nga, kitang

0: pangarap mong trip, your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Red Horse Beer in Uman Whistle.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Daddy, may pamangkot ko.
1: Ano naman ina, my son, Jupiter?
0: Kung magagawad, higit man sa barangay. Ano pagidang imuimuon, Dad?
1: Simple lang. Mabutang ko sang libre nga bangko sa plaza.
0: Ah, para sa mga senior citizen, Dad?
1: Ah, hindi ah. Para sa mga marites, agad may permanente na sila nga tinipunan.
0: Daddy, basi magkinagamuna na sila dito.
1: Ah, butangan ko sang timer ah. Kung sobra na isa ka oras ang chismis, may ma-alarm.
0: Pwerte na. Ano pag idan?
1: Mabutang ko sang bag-o nga balaod nga no video okay zone. Halin alas 12 sang gabi hasta mag-aga.
0: Nami na, Dad. Kay ang iban daw ga-concert kada gabi mo.
1: Kaga makalapas kabulok ako nanong penalidad.
0: Anong penalty, Dad?
1: Siya mismo ang pakantahon ko sang 30 kakanta pero wala music.
0: Pirti ka, Daddy? Siya nasadya ba, no?

0: to, nakumot kon?
1: Ano man na, Eljan, laba-laba. May istorya ka naman nga pa, indis-indis ay.
0: Kung mayara ka, mayara naman ko eh.
1: Wala gid ni perdi sa itong permiya. Permi lang ta, winner!
0: Wow!
1: Kaya nga, ang isa kagisa sa itong, hindi man magpapirdi mo. Ano? Ano pa? Daog lang gitaya?
0: Wow! Yan ang istorya mo? Ikaw na!
1: Pwede man gani, party sa damgo eh.
0: Anong damgo mo hao?
1: Nagdamgo ko nga naligo ko kuno sa bulan.
0: Wow! Ano?
1: Naligo ko sa bulan.
0: Te, kumusta ang imo pagbaligo?
1: Wala ko kadayon nga ato man to gali ang prime water kag pati gali sa bulan. Wala man to sila gyapon gatubo.
0: Animal nga prime water na ay?
1: Te, ikaw ya, ano yung damgo mo ako?
0: Nagdamgo man ko nga nagkato man ko bala sa bulan.
1: Nagano ka to?
0: Ako tong go-operate siyang prime water. Dito ko ga-obra. Pero, nag-resign ako ah. Eh, pigaw man na ilang ang panirebisyo. Kaya wala man pero may katubod.
1: Sadya-sadya, no?
0: Wow!

0: Arin naman ako diri sa palasyo ko. Kung sa diin, napuno sa mga malita nga pinalapawan. Uy, arin na ho. Gapadulong na si Magdalena ho. Ay, Yusuf Castri.
1: Ari ka nagali, Mr. President?
0: Oo, ari lang ko diya. Wala man ko galing di.
1: Ay, oo, gali. Ako gali ang bag-ulang abot. Sorry. Nalipat ko, Mr. President.
0: Okay lang. Ang sikreto agod nga hindi ka malipat, kag akibog yapon ang imo paminsaron, dapat magamit ka sangkok. Kukwa.
1: Next time, Mr. President, ah.
0: Ano ang pinakanaming balita mo nga dala?
1: Many maleta are coming, Mr. President.
0: Inaya. Kada malita, bilang unod.
1: Wala pa unod, Mr. President. Sulodlan pa lang ang inugpalapaw ta.
0: Ati yes, Japon ah. Kampiyon, Japon ah. Agoda mo aton sulodlan nga kwarta.
1: Sadya-sadya, Inol.

0: sundan pa kitin sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester Jan Veronque.
1: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer Noli Aparicio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubin sa itad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Si Jay, sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kag intestingan. Wala git ko nagbatsyag asin. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una,
4: good day, magid ako sa akong body odor.
5: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
6: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
7: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos, alay ang akon nga malikawang permitungod sa ako nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalin Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
6: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian, i Dr. Pinoy Squalin Capsule. Subong na!

0: 3, Bio. Yali ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, kidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa ako tutun na lamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ginabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan itong ininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
12: Makakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye? Pirmi gakatol imo mata? Indi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo

0: News. D3 Bio. Problema sa pag-asong hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
1: Subong adlaw, tunanta. Ano pa bala mabulig sang dikratawag nga D3 Bio kontra sa dengue fever? Dr. Ramil?
2: Nabalaan natin nga ang D3 Bio. May vitamin D3. Di kung kasigi ulan, wala adlaw. So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
1: Wala ma-process, correct.
2: Wala sang ma-process. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3. Nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami, nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gitawag calcium. Take note ha. Especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy, ang hormone nga calcitriol. Now, ang D3 Bio, ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya, gitawag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 Bio, ga-provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas.
1: Limitless.
2: Now, amoning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magka-dinggi, kung kaso magka-dinggi gid man ka, ang the best there is ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani permi na mo na balik-balik nga hindi ko ya mag-inom nga D3 lang nga wala BCO. Di man ko mag-inom BCO nga wala D3. Amo na nga sa D3 Bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga inom o ikaw nga tigulang ga inom sang gitawag D3 Bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly ga katabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung gainom ka D3 Bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue.
0: D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Gagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
1: Ang kontragid sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why, kung kasalalakit ng lawas ang dengue, why ni ginagaan aspirin? Because aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding, kung may dengue ka, that's why ka na, ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is, ang D3 Bio, mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sang kombinasyon ginambalin ni Dr. Ramil sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil, Dr. Ramil.
2: Amo ni ang bintaha mo wadlaw-adlaw ka ginom D3 Bio, Sir Boy. Nabalaan na to nga ang D3 Bio is damo monoglyceride from lauric acid i-turn to monolaurin.
1: Which
2: is ining monolaurin, may abilidad nga kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sang membrane sang gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
1: Saan ka pa mainom sa madingi ka na?
2: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang nga patyon niya ang kuan virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelets, ginapatay man
1: ginapatay
2: niya.
1: Ginapatay man.
2: Boy. That's how powerful ang gitawag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio. Ang monolaurin na, hindi na makita sa D3. Na plain.
3: Wala.
2: Pero kung D3 Bio, may monolaurin ka.
1: May monolaurin ka.
2: Oh, di ba? So kaya niya patyon, ining gitawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Amo na nga ang iban nga platelet is ganao.
1: Naog lang.
2: Once nga magnaog, ga-bleeding ang pasyente. So, namigid niya nga, ga-inom ka D3 Bio. Kaya nga man, aside nga, ga-patay sang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Formation sang gitawag platelets. Di, balaan na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bago nga mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 Bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K. Especially pala kaon ka, no? Utan. So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kung pala inom ka D3 Bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
0: D3 Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: Kampyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na, tutok na sa mga balita kag-issue. 11 Mbps. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo nga may punto.
3: Apisar sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 Mbps. Kaupod kay ka-K5 Jinpo Generoso. Iniang 11 Mbps.

0: Ngayong aga naman sa atong sining mga ka-K5, how are you today? Today is Friday. Temporaryo kita nga magatalo sa inyo regular ranker man ang atong sining Vice President for Administration and Human Resources, ka-K5 Jean Paul Generoso. Ako naman ang inyo ka-K5. Ka-K5 John Elmer Obaldo. Sa aton imbukada nga pagpalayag subong bala nga aga, sa aton nga mga ka-K5 nga nagatutok gid sa inyo radio, bisan anhon pa kay ang mga Pinoy kadam-an nakadesisyon na ang aton sininga opening analysis, the great Filipino divide, ang pagtinunga-tunga sang mga Pinoy sa patag sang politika. Whether we like it or not, ang Pinoy subong hindi na pareho sang Pinoy kahapon, hindi naman pareho sang Pinoy sang nagligad nga mga dekada, nagligad nga mga tinuig. Because as of now, Filipinos carry with themselves a mindset that is determined, inablang klarado sa iyang amo na iyang iyaya nga paminsaron, kag may determinasyon nga tindugan ina nga paminsaron. Parti ni sa politika, budlay lisuon ang utok sang mga tao. This explains why Vice President Sara Duterte still tops election surveys after surveys. Inatungod kalabanan sa mga Pinoy, may ara yasang ila paminsaron nga gusto nila tindugan. Te, tungod sa pagtindog sa mga Pinoy, ang gwa sa mga survey, bisan gina-impeach na ang Vice Presidente, ang leading and with probability of winning, that is very very high, si Vice President Sara Duterte. Mga ka-K5, ini nga mga resulta sang survey nagapakita sa aton, the tuod man subong iya hindi na iya matawag ang Pilipino nga Pilipino lang, ang Pilipino subong Pilipinong DDS, Pilipinong Dilawan, Pilipinong Pinklawan, nagatunga-tunga na kada tawo, kada Pinoy do may kolor na ang agtang niya, do may mark kana siya nga ang mga Pinklawan ginasuka sa mga DDS, kada mga DDS ginasuka man sa mga Pinklawan. Ini nga sahi sang pagtinunga-tunga sa mga Pilipino, hindi niya dali-dali nga ma-erase, hindi naton ini ma-correct overnight nga isa lang kagabi tulog lang ta, pagkabugdaw naton palariho na tanan kay subong ang social media among nag-trigger sang labi pa nga pagtinunga-tunga sang mga Filipinos. Labi pa nga paglala sang political division. Ang guwaya subong, do nagaparkila kabala sang balay, nga ang isa ka kwarto, pink ang kulor niya, ang isa ka kwarto, DDS o green ang kolor niya. Kag kun magsiling ka nga pwede ang pink dito anay matulog sa green, ay do ginakaratan ang pink. Kung magsiling ka nga pwede ang green, isirata na anay ang room niyo, dito ka mo anay tulog sa pink, aba uy gapa maripiman ang green. Kay man terrible na nga mga istorya ang ginabuyan. May ara na sa mga pagpamahog may ara na sang pagyagota. Nga kung mag-post ka sang isa ka opinion nga imo iya personal nga opinion, baka malauton sang iban. Fair lang nga pananawan naton, palariho man lang ni sila. Palariho nga trolls ang kalabanan inang mga fictitious account nga ginatunga-tungahan, nga ginatutdan, nga ginasindihan ang kalayo para mag-ibwal ang anuman nga kolor. Kay kung mag-ibwal na, sadya na. Nagtinunga-tunga na. Kag kung mang insulto ka, sabton ka na pulo, 20, 30, isa kagatos, isa kalibo kasabat ang mabaton mo. It is because kita nga mga Filipino, we are political animals. Mahilig kita sa politika. Mahilig kita magbuhi sa mga istorya kag analysis or opinion ay nang ginatawag nila nga news and views. Masami nato ina ginahimo. Especially when it comes to political topics. Kay kita nagapati na kung ano man ang aton pananawan, dapat naton i-share kag ipatulon sa iban. That's why ining mga pursigido nga mga tao nga makabuhi sang istorya sa social media, itingalon kanila para nga tunlon mugid ang ila istorya. Pero eventually ining gumuntang sa karon, ini nagapatunga sa aton karon, ini nagadivide sa aton subong. Politika lang ni. Mabot ang adlaw, madula ni. Pero ang pamangkot, san o ina ang adlaw? Kay natam-an na ang iban. Kay ang iban, hindi na yung magkuhan mo. Ang mga magkumpare, nagbinugtuanay na. Bangod sang politika. Nagbinugtuanay na. Sa una, kung natubangay ka mo, kung daw hindi ka gani, maghambal ang kumpare mo nga pare. Nami, gidya si Inday Sara, no? Ah, Inday Sara, gidya ako na. Ay, pare, nang akuya pare, Lini ko. Ah, nami si Sara, pare. Ah, nami si Lini, ah. Nami si Sara, kay nga, ah, Duterte mo. Ah, nami si Lini, kay limpyo. Amuna nga mga debate, asta lang da. Kung natubangay ang magkumpare. Pero kung ara na gani sa social media, especially sa Facebook, ah, buyayaway na. Way ka na nakakita, kapyar bala ka mo, nga sa Facebook, subong, kung politika ang hambalan, puro gitanan may buyayaw, may dip ka, oh, ay dip ka karon, ay put mo karon, di ba? Normal na. It has become a way of life for Filipinos who are hooked sa social media. Nga daw ang pamuyayaw, kabahin na sa aton sini ordinary day. Daw part na sa aton kabuhi adlaw-adlaw. And thus, ina nga sahi sang patimaan nagapalala sang pagtululunga sang mga Filipinos. Let us remind ourselves nga kung sino man ang palaron, kay subungin ay dibatihan na kung sino ang presidente. Kung sino man ang palaron nga presidente, huy, ikaw? Ako? Kita? Pilipino man tagihapon. Kung sino man ang magdaog nga presidente, ikaw? Ako? Kita? Pigado man gihapon kung ita magtinguha. Kung sino man ang magdaog nga presidente, ikaw kag ako, magri man gihapon nga ti anunta kay siyang nagdaog nga presidente. Hindi natun pag-ilubong ang aton buot upod sa politika because politics is just part of our everyday life. It is not the essence. It is not the focus of our lives. nga iungot mugid ang imo pinsar. Kay maabot ang adlaw, kung Duterte ka, maubos ang mga Duterte, magkalamatay na kay mga tigulang na, lain naman nga mga tao mamuno. Kung ikaw, pingklawan ka, magkalapapas na ng mga idol mo, kay mga tigulang na, lain naman nga tao ang magatuhaw, nga magapamuno. But still, nadula man ang leader nga imo nga ginadayaw sa gihapon, nagapabilin ang imo pagka Filipino. Oy, mayong aga gid sa mga nagatutok na sa aton sining nga pagbangalagad. And of course, pila sa mga balita nga pagadalo naton sa inyo, SK Kagawad nga nagpatay sa iya lolo sa Banwa sang Calatrava, napasakaan na sang kaso. Empleyado sang City Treasurer's Office sa Bacolod, ginpapanawagan naman sang show cause order, bangod sang amusement tax irregularity. Irregular nga pagkulikta kag pag-remit siguro. Ibaluon tayo na karon. Maunano, ginmitira niya naman ang kwarta nga ginasukot niya kay para sa syudad. Police Station 8, magapatigan sang simulation exercise sa mga bulutuan nga nasakupan sang ila sini area of responsibility. Bag-o nga fire station sa Kabankalan, daw lapit na lang, kay naka-groundbreaking na sila. LDRRMO sa Hinigaran, naka-alerto na. Bangod sa posible nga paglain sang lakat sang panahon. But still, gina-acknowledge na ito naman nagatutok sa ito sininga pagpangalagad subong nga aga, Merlita Malvas, mayong aga, Romar Duran, Annabelle Santisteban, Johnny May Ritita, Ariman si Ma'am Gina Porano, of course si Kenneth Chonko, Marilyn Parkon, sila ni Kenneth ho. Silinga timprano pag ani Sir Elmer ang mind conditioning. At ina kondisyon na nila mo. Kim Arison Flora, Ronaline Abillanida Buscado, good morning. Mirna Hambri-Hambri, Ariman si Wilmar Ernais Dueño dira sa Barangay Asya Hinubaan, Anselma Robes sa Vista Alegre sa Purok Kalubihan. Sili ni Kenneth Chungko, may follow up si nga Baudo Kansi, namit galing wala utok. Wow! Tony Brillias dira sa Daan Banwa, si Chukatali, MJ Kabase Alolor, good morning. Anselma Robes, mayong agaman sa kay Carmela Manzanares Marhen. Tina Sirojano, how are you? Ruth Valero, Irene Palermo Rodriguez, Leia La Noche Hinsoli, Diadema Bravo Montaño, Felma Joy Saril Versosa, good morning. Sinyang Apita Premium, DTX Premium Coffee dira sa Barangay Agisan, Himamaylan City. Irene Palermo Rodriguez, good morning. Marilyn Parkon, sinya correct gid sir. Oh, siling ni Kenneth Chongko, kaluluoy gid ang umang. Nanalin Desinal Shiflet, good morning ma'am Nanalin. Boss Joe, oy, kamusta na? Dira sa Pulo Pandan. Well, Merlita Malvas present lang ko diya. Bings Delphine, oy, good morning. Ariman si Ma'am Imelda Mercado. Good morning sa kay Jay Avelino Pagunsan. Danny Boy Montihar Bacchiano, good morning. Nelia Barsaga. Ari naman tadi kay Sir Elmer Ari. Silinyo Diadema Bravo Montaño. Julie Hinovea Lumugdang, good morning. Nelia Barsaga, si Ramon Bernal. Mayong Agaman, Paul Kenneth Hirali. O, wagid lang gali suspension sa Hinigara. Diriya sa Bacolod, early morning, yan nagpagwa na sang advisory. Si Mayor Greg Gasataya that classes are suspended. Zilia Vilches Escamos, good morning. Sally Almension, mayong aga ma'am. M.N. Constantino, mayong udto. Nelia Barsaga, and of course si Leonardo Rilos. Milagros Tabilonia, good morning. Dira sa Sitio Ritero, Biniquil, Cabancalan. Sa kay Papa Manuel Tabilonia. Melissa La Chica Gador, also with us. Amuman, si Jay Avelino Pagunsan, mayong udto. Shout out na kuno kay Tul Digot. Aladdin Villasis, good morning. Barangay Kabagungan, La Castellana. Jojo Chongko, good morning. James Bornales, mayong aga. Alan Diasis, oy, good morning, idol. Si Alan Diasis gali ni Tagalacarlota. Okay, mayong aga lang sa siyudad San La Carlota, sa tanan naton nga mga KK5 dira, Flor Salvador. Good morning, Sir Elmer, ga-monitor lang diri sa Biniquil. Katuan naton si KK5 Jong Abi Versales. Ining report ba lang SK Kagawad na nagpatay sa iya lolo? O ano man nga klase SK Kagawad ni? Napasakaan ako nung sang kaso. Anong kaso? Homicide or murder? Gintuyo, ginplanuhan niya? That is murder. Napilitan lang siya, naimpito lang siya, aksidente lang nga napatay niya? That is homicide. Ibaluo naton kung anong nga kaso ginpasaka sa sining nga SK Kagawad. And of course, isa man ini kaleksyon sa aton nga mga KK5 nga managapamati. You know, ang pagpatay sang isa katawo, kung self-defense, siguro last recourse na. Inablang hindi mo gidya mapunggan nga daw mangdalasa, gidya nga daw kanon niya ka, nga daw ginlampusan niya pa ka, hindi mo gid mapunggan, di napatay mo, last recourse na ina. Pero hibalo natong kunano gid ang kausa sa sining natabo. Sa iskay Kagawad nga ginaligar nagpatay si iya lolo sa detalye sini yari na ang report ni KK5 Jong Versales.
1: K5 News FM live report.
0: KK5 Jong, good morning.
2: Kumpirma kahapon ni Police Lieutenant Jessica Malata nga santong Miyerkules formal na lang nasang-at ang kaso nga homicide batok sa sining suspect nga si Michaelson 22 anyos apo sa sining 64 years old nga si Rodrigo Apurado nga iya amo ning biktima ang ginpatay sining suspect sa tutelikdan nga Martes dito sa Sitio Binanigan Barangay Ilaya sa Banua sa Katraba. According kapon sa kay Police Lieutenant Jessica Malata kay Pav Elmer ginpamangkot naton siya mo kon bala ginpaidalom sa drug test ang ining suspetsado bangon sa iya sininga ginhimo bala nga daw sobra ka brutal bago nga pumadumduman sa tuntag palamati. Ginpokpok ni sang suspect ang ulo sang biktima gamit ang bato.
0: Uy.
2: Nga nagresulta sa pagka wasak sang ulo sini kag
0: ambo silingon kapilaya galiya lampusan sang bato. Hindi lang kaisa lang.
2: Kadamo actually
0: kay nawasakin mo. Oo.
2: Oo. Oo. Ti according sa kay Police Lieutenant Malata, hindi siya pwede mapaidalom sa drug testing kay daw may ara. Daw malapas ang iya sininga inabalang
0: human rights siya. Mm.
2: Kay hindi man niya drug related ang iya sininga kaso kundi iring may kaangtanan man niya ang iya sininga kaso sa pagpatay. Pwera na lang kung siya mismo among masumiter sa iya sininga kugalingon mapaidalom siya sa drug testing. Pero ang gin siguro sa ato ni Police Lieutenant Malata is ara na na file na gid sang kaso ang ining suspetsyado kag nagapawin sa gihapon subong sa ila sininga kustodiya dira sa may Calatrava PNP.
0: Oh, ano ni nga barangay sila sa Calatrava? SK Kagawad sa anong nga barangay?
2: Barangay Ilaya, Kakipay Wilmer.
0: Mm, okay. So
2: medyo malayo-layo na ni siya halin sa National Highway siguro mga more or less 5 kilometers.
0: Okay. Oo. Uma-uma na.
2: Oo. Nagmedyo budlay ang lagyan.
0: Mm. Di, subong, ang anong kwansang pamilya iya? Nanong reaksyon sa pamilya? Ang ginikanan, sining suspect na, no?
2: Wala, direk kay Pepe Elmer at sa Gua, actually.
0: Mm.
2: Kay abroad niyang Yailoy. Dasa nang nagpa-eskwila sini si iya bilang nurse dito sa Cebu City. Amo ni Yailoy kagang iya tiya.
0: Ga-eskwila ni nursing?
2: Liban nga iski kagawad siya sa ilang barangay kay eskwela pagit sa nursing third year na ni lapit na ni tani magtapos
0: ay kaudok man nga klase bata man
2: amo gani hindi sila gani kapati dito nga nahimo yan ni siya lulo ang sinugdanan man lang sini bangod lang gid sa kaubong
0: baligin dala aw dra siya ga istal sa balay sang lulo ya
2: lola siya lola
0: bali
2: ang ginakabig yan ni nga lolo bali apo na ni siya sa pakaduwa mong
0: okay.
2: Hindi yagid inang
0: hindi direct nga lula nga lulo gid. Oo.
2: Hindi.
0: Tapos
2: makabig lang siya nga apo.
0: Aha.
2: Oo.
0: Okay. Tingin guba yang puturo ya eh.
2: Gani kay siguro wala sila kabalo kung nakulangan sa inom or nasubrahan sa inom daw mo na. Oo. Te amo na galalain to ang pamilya sa sining napatay kay according sa ilang statement anang ang ilayang amay hindi na nila makita pero ining suspect ya makita pa siya sa iyang Iloy although wala naman ni siya papa base sa impormasyon nga naibaluan naton kapon kay kuan ni siya mong inang half Korean
0: okay
2: isoy
0: okay half Korean nga palahubog
2: daw ambot kong ano plastada pero
0: basi may arabi tawo nga pala inom kaglain man yang tawo nga pala hubog jong kun pala inom nagainom damo maginom pero daw wala ga kahubog ang pala hubog iya o ang pala hubog iya inang jutay lang dimdim alos, hubog na dayon
2: alas kadadlaw wala absent amo na yang pala hubog
0: jutay lang dimdim bladay niya hubog pala hubog na oh
2: gamay mo oi pagani ka shot hubog na amo na yang pala hubog
0: ga budlay na kun ang sugata mo sa ilim noon kun pala inom abo iyawan ka kagasto okay damo pa order oi pagyapon na hubog mo pero kun pala hubog ya ayawan ka naman ugtas kay juta yang dimdim dayon niya kahubog
2: kagagami na oy.
0: Nan.
2: Amo maginang malain da kagagami na oy. Kun hindi wag minaoy, gabinastos may ara magabo na ang Wilmer mo. Pinabalag pinagusto ay ahay. Ini siya amo ni ang natubo. Wala man sila kontraryo anay, wala man sila nagbinaisay. Purely hinubog ang gid kung baga kay Wilmer ang pinaka sinugdaang ginsuguran.
0: Aha.
2: No. Sige, sa manihang madulong naton nga update subong nga udto para sa 11 Mbps program, nadulot sa atos ang D3 Power Detects 500 Gang, mighty siya. Ako naman si K5 Joong Marsales para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng Kalingawan sa Nagros, K5 News FM.
0: na ano man nga klase apo no, ginkambyo niya sa future niya ang kainit niya kag ang ilim nun. Nagsagad ka sang inom nga hindi kaya sang utok mo. Kaya may mga tao abi nga ang toxicity level is so shallow. Inang nabaw bla. Inang jutay lang nga dimdim ilim nun. Nagakahubog, nagalingin ang ulo. Basya mo bala ni siya? Kiti estudyante, amak mo estudyante ka sa Cebu. Nagakuha ka sang kurso nga nurse. Di paano ka na ka-nurse kay nakapatay ka? Sa piyakabahin, kantuan naton si Councilor June Gamboa sa Sangguniang Panglungsod sa siyudad sa Bacolod. Ini may angot sa pag-review nila sa budget. Gina-review nila timprano pa ang budget sa Sangguniang Panglungsod. Na no unutilized ini nga budget, pila ini sa kada konsihal, or ano ini pang kabugusan nga SP budget. Amo inang aton hibaluon, kay man may ara kuno sang move karon ang mga konsihal. Mayoriya sa mga konsihal ang nagpabor sang resolusyon nga nagahingyo nga dapat ipanagtag na lang, i-allocate na lang sa mga konsihal ang budget para sa ila opisina. Kag hindi na ipaagi nga allocation sa Vice Mayor. Hala, ano haway ni Vice Mayor Kalaw ginapanagtag? Wala ni Vice Mayor Kalaw Pintibilya ginahatag? Aber, aton inahibaloon, joining us over the phone is City Councilor Wilson June Gamboa Jr. Mayong udto, Councilor. Hello. Councilor Gamboa, mayong aga.
3: Mayong aga, Sir Elmer.
0: Yes. Councilor.
3: Galopok, ha? Ang presyon ito, galopok. Pagpakinala mo sa akin.
0: Oh, Councilor.
3: Mo'y man the backfire,
0: ha? Okay.
3: Mo'y man the backfire ito.
0: Ano nang gina-review ninyo? Ano nang parte sa budget ni? Budget sang Sangguniang Panlungsod? Or ini may budget kada, Councilor, nga ginpasaran sa resolusyon?
3: Yes, may ara na. Tagsak-tagsak ka konsihal. Waon inyo sa amon na annual o kunyari appropriate.
0: Okay. O Councilor...
3: Budget ang ito sa una mo.
0: Councilor, I'm...
3: Ang pagpamartigabla, hindi pala rehas.
0: Ah, okay. Oo.
3: Pag-COVID niya, pero hindi na ito. Okay, dalit pa sa 2007.
0: Di kay Taylor, kay opposition ka mo?
3: Okay. Kundi kapas ni mo ni Vice and Sining Ordinansya. Pagpapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag
0: ordinance na gali na?
3: Ginilangihan na ginamon. Ordinance siya na ginamon. That's why para sa akin, this is a very unique landmark na highly commendable ordinance.
0: Mm-hmm. Okay.
3: Sa kung sabihin, yes.
0: Abi namon niya, you know, sa pinsal sang ordinaryo nga mga pumuluyo sang Bacolod, abi nila di konsihal ka may sweldo ka man, ano pagid ang ginawangal mo, abi na reklamo mo?
3: May opisina man kami nga ginadalagan, may mga computer man kami nga dapat.
0: Okay.
3: Sa amon nga sweldo ang office of
0: life. Aha.
3: Materials.
0: Aha. Abi ko may MOOE man kamo, why?
3: Para actually internal din niya sa mga discretion talaga sa vice mayor. Kasi mo lang yan saan niya. Mm. Man tani dapat para na madabulik sa among pagpadalaga sa nga mong sila. So, in the areas.
0: Aha.
3: Isubo. Isubo niya ho. Sa political affiliation kung kay sino ka pa kapatido kung kay sino ka pa lapit kung kay wala niya sa personal biases. Ito tal after all pagbang dapat ng pagsa kakonsyal, kaya na mag-performan ang pagsasamon sa hamon man ng legislative duties.
0: Aha. Pero hindi niya, ining pagpasar nyo sa ordinansa allocating directly to the different offices of councilors or member of the Sangguniang Panlungsod, iniya, wala niya nagapakita nga si Vice Mayor Calao bagit magbahatag budget?
3: Wala man siguro na. Bote wala ko niya pabor. Ay, ako lang nga, it only speaks for in behalf of myself.
0: Mm-hmm.
3: Okay, sir, mayor, ako niya, sabi, di ako ko niya, sir, may, ito yung posisyon mo, minority mo, hindi bala ka partido.
0: Mm-hmm. Sinong nag...
3: Ako malang ang kaso na dinabasyan. Sin... Gusto, tani, pasunod. Kasi wala lang ako.
0: Mm-hmm. Sinong Mayor Cooter, sini o author?
3: Hindi, si Homer Baez.
0: Ah, si Councilor Homer Baez.
3: Kaling ako man ang una na nagperma.
0: Oo. I see. So, what does this mean? Karon nga may ara na kamo starting san oni sa councilor? Ini nga budget san na masugod? Councilor, i-redial natin si Councilor June Gamboa. Nami ni kay man, may ara gali sila nga budget, dira. O galing kay ti sila ni Councilor Gamboa, siya depende ina, daw palapit sa luwag bala. Kung kapartido ka, ti sigurado gid nga makakuha ka share. Kung oposisyon ka, ati kung hindi ka pa yan magpakitlooy, do hindi ka pa mahatagan. Ti daw mo na ang gwa niya. That's why nga ginpasar nila ini nga ordinansa, regardless of political color, dapat palariho ang share. Abil, balikan naton si Councilor Gamboa. Councilor?
3: Yes, sir.
0: Aha.
3: Dugay ko na ni sila ko kay Homer, si Kudugay tapos ni nagalaway-laway.
0: Oo.
3: Si Kabalumang Kama, si Kabalumang Kama siguro, na Kuya Permi ang dihato sa every time na magpungko kita, kay Cristo sa 7, aral na Kuya nga dahil sa minority mo, even during the time of Monico Quintipelia, para Kuya sa minority niya.
0: Mm-hmm.
3: So therefore, para sa akin, this is highly commendable. Kag kumo nga tagsa-tagsa sa mounting title na sa sili nga pundo, regardless of political affiliation or personal biases, siling ko, total, after all, ang nag-elihir sa kung appliance man, pumulong.

0: kaksang pumuloyo para sa amon opisina, hindi sa amon personal.
1: Well, happy ka man nga minority councilor ka?
0: At wait naman tayo din na pangayo. Sir, hindi wait naman na din na pangayo. Nga araw ko yasa mga rinya, kalabanan din, kami kami. No, unalinti, you know, unalinti, but of course, sa mga programa, kundi, hindi ko yung happy today, kalabanan eh.
1: Okay.
0: 2007.
1: Namangkot ko sa imo kay nga Councilor John, siling ko nga ang iba niya nga mga konsehal, pagkadulas ang leader nila, nagtipyok sila. Si John Gambuaya sige gyapon.
0: Consistent. Yes. Consistent kita. Wala labot sir Emmer. I would rather maintain my independence. Wala ko ya independent every time I file ah. Way back in ang kapin.
1: Okay. So anyway, ati everybody's happy and Councilor Gamboa is very happy. Sila ya happy lang imuya very happy. Because of this.
0: Okay. This is not just for me. Para man ini sa mga masunod ng mga
1: Okay. So and with that Mayugid. Anyway, Councilor, thank you very much for joining us over the phone sa sining phone interview. Salamat, Gid. Iniya nga budget is appropriated fund. When you say appropriated, you can only utilize the fund for a specific purpose.
0: Correct.
1: Oh, kay tikon.
0: Very much correct.
1: Kung magsiling kaya nga insertion ay based on your discretion eh, the discretionary fund lang, pag gusto ka lang kung din mo gastuhon, but this is not insertion, this is not discretionary fund, instead this is appropriated fund. Salamat gid, Councilor.
0: Yeah, so therefore, this is subject to all budgetary accounting and auditing procedures.
1: Aha, that's right. Okay. Oh. Salamat. Salamat.
0: Salamat gid.
1: Okay. Okay. When everybody sees that transferring loyalty is the easiest and most comfortable way, June Gamboa decided to stand firm, decided to steadfastly fight for his independence. Ambuna gid siling blanga. May mga tawo nga kun matyagan nila ang pagtipyok do amo nang pinakamahapos nga himuon kag do pinaka mahatag sa ila sang benepisyo, masaylo na sila. But not Councilor Gamboa. Sa nakita niya nga silinga. Budlay man mag-away pero ti awayon ta niya. Budlay man mag silinga. Sa ilo, tas sabi alain nga kwa naman, pero ti, mas mayo gidya kung anong aton pagpatihan mo ng aton ginatindugan. Regardless kung ano ang mga penalty, ano ang mga ibaylo ni mo sina, basta ang importante lang, gintindugan mo ang imo kinamatarong, gintindugan mo kung ano ang imo pagpati. Amuna iya ang kay Councilor Gamboa.

What? Aga, kun nga appreciation, ha? But of course, Silinga, salamat, salamat gid sa kay Councilor Homer Baez, who despite being a majority councilor, kahit si Baez, yeah, ara na sa mayoriya mo. Bisan ara siya sa mayoriya, nalantaw yung asing ahay. Kung ako iya, majority councilor, kung may pangayoon, kung kahapos lang, ahay na ano niya si Councilor John Gamboa nga, duwala agad ni sa iya sang paaliwansan. Aber, ipasarta na lang niya. That's why, nga siling niya, happy ko, siling ni Gamboa, siya happy ko, nga nahimo ini ni Councilor Homer Baez, kay dugay naman ko nagakumod partisin eh. And now, siling niya, ma-enjoy na sang akon opisina. Hindi ya siya yung ma-enjoy. Sang akon opisina, ang ini nga budget. Kay budget ini nga gintigana para sa operation sang iya opisina, kagsang tagsa-tagsa ka mga opisina sang mga konsihal sa siyudad sang

0: Ariman kaubod manaton sa Gyapon, Enelia Fernandez and Susan Gillian. Roline Vestar. Happy Fiesta, Barangay Old Sagay. Uy, happy, happy Fiesta, Joey Lee Gonzalez. Monitoring from Purok 4, Magsungay, Bacolod City. Kadamo nakunos ang mga permits nga gin-cancel. Kadamo nakunos ang mga establisimento komersyal nga gin-pasiradaan ang siyudad sang Bacolod. And their serious campaign against unlicensed, illegal nga sahi sang negosyo sa siyudad sang Bacolod. Tuod ka? Amo na nga ako nabaton nga impormasyon mo. Kadamo na kuno sang ginpasira tungod nga wala sang kumpleto nga mga permit. Wala sang kumpleto nga lisensya in conducting their business operation. And of course, karon daluman natong sa inyo ang report pati sining City Treasurer's Office nga empleyado nga ginpapanaugan sang show cause order, ginmanduan nga mag-explicar sa reported irregularity do hindi ko kasampo tao irregular nga sahi sang pangulikta kag remittance sang amusement tax. Mayugin man na nga kuntuod na kadamo na sa mga empleyado subong nga napapanaugan sa mga show cause order. Abot akong may ara naman sang napinahan, may ara na napahalin eh. Pero lately daw damo pa sa mga additional nga mga discrepancies nga nakitaan against some employers in the conduct of their regular duties and responsibilities as government employee. Aton inahibaloon dire sa pagpanumbalik naton sa pagpangalagad sa palatuntunan 11 Mbps.
1: Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Masyong sa barangay
3: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
2: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
3: Tumarkog. TTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
2: 3 times.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na. Try gig ka mo sa TTX 500.
1: TTX 500.
4: Kadto ta sa mga duga nga health benefit kung adlaw-adlaw ka gainom sining TTX 500. Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
3: Duga nga benepisyo nga matag sa adlaw-adlaw nga pagtumar sa nga DTX 500 kag Mighty C, no? Take note sa mga palakaon sang maalat nga pagkaon. Mm-hmm. Ang pagtumar sang adlaw-adlaw nga antioxidant nga makita naton sa DTX 500 kag ang vitamin C nga ara sa Mighty C nagapa-increase ini sang ginatawag naton nga natriuresis. Ano ining natriuresis? Ang kapasidad sang lawas nga magpagwa sang sobra nga sodium. Ano ining sodium? Amuning alat halin sa aton pagkaon. So kung naga DTX 500 ka kag naga Mighty C adlaw-adlaw, hindi magtipon ang alat sa inyong alawas kay ginapagwa ini.
4: Especially nga, dabo pagigainumon nga tubig. Dok Sam?
5: So, ang isa ka namiang ko sa DTX sa 500 nga kombinasyon na Dok Ramil, hindi niya pagpatigulangon na yung mga silula.
4: Ah, amo na gusto ko.
5: Oo, hubin lang.
4: Sarboy ng hubin ka pa bala. Oh, sa isinta na edad mo, pero karinta ka pa yan.
5: Oo, okay naman. Kung hubin ang silula, hubin man ang imong mga blood organs, vessels. No? Hindi magtiga. Once nga naka-DTX sa 500 ka, kag-mighty siya.
4: Kung hubin ang kurason ko, hubin ang tsura mo. Kung gusto kaya maghubin, tapos gusto ka malayo o dugay ka nga magtigulang, take your DTX 500 and Mighty Seal. Ang tawag lang mga sekreto sa una sa mga katigulangan nga ang agalawig sila. Palakaon kuan sila mo? Palakaon gulay. Damo prutas. Di puno man ang antioxidant, di ba?
6: Correct.
4: Di kita subong, no, hindi na mahilig magkaon damo gulay, hindi na mahilig magkaon prutas, ipaagi na nato sa gitawag supplementation. Amo na nga, permi na mo na ginabalik-balik dari ang pag-inom sa DTX 500, pag-inom sa Mighty C, makabuligid sa mga kautura na to nga gusto nga maglawig pa ang ilang kabuhi diris kalibutan. Sir Boyd,
7: ang nami sa DTX 500 kampiyon ng iya antioxidant pinakataas, no? 1.3 million sa Orax scale. May upod pagkininga Charantia. Charantia is an extract from alin sa Ampalaya, no? Alin sa Margoso. That increases also your potassium absorption. Once may increase ang potassium absorption mo, ganubo dayon ang imo sodium because they are indirectly perpendicular to each other. Kumbaga, kung taas ang potassium mo, ganubo ang imo sodium. So, if you take DTX 500, you improve your potassium absorption because tungkol sa Charantia o Ampalaya extract. By doing so, layo ka man sa ginatawag nga high blood pressure.
1: DTX 500!
8: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Kapag sugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500!
7: Kung taas ang sodium mo, taas ang blood level mo. Kung taas ang imo fluid level sa imo dugo, mataas ang blood pressure mo. Kung, pero kung may potassium ka, gamat-amat dubo, nakigagupod ang sodium sa imo ihi. Kung taas imo potassium, kung ga DTX 500 ka.
4: Dugang health benefits sa mga kauturan na to nga pala inom DTX 500 Mighty C kag Pure C, siyempre malayo ka sa balatian nga gitawag diabetes. Ang diabetes, kung mapabayaan ang komplikasyon sini, hindi basta-basta, Sir Boy. Isa na sa mga komplikasyon nga ituga sa diabetes, ang pagkabulag sa imo mata, pwede nga maguba ang imo nga kurason, pwede maguba ang imo nga kidney, pwede di na magtindog si Manoy. Importante diri nga kontrolado ang imo nga blood sugar nga ah. Kung gaginakulang nakalamay ang gitawag market, Sir Boy, niya ikaw galiang kuan damo kalamay.
7: Ikaw galiang gahort.
4: Mas pinakadelikado matabo kung taas ang kalamay o ang blood sugar sa imong lawas nga. Damor nga damo kalamay, damor nga damo blood sugar imong lawas, damor nga damo free radicals. That's why importante diri nga adlaw-adlaw inom gid DTX 500, inom Mighty C para nga ano, malayo ka sa komplikasyon. Kaya nga ining diabetes gitawag nila savage killer. Ang matamaton kanya patay ni utdan imo tiil, bulagon kanya, dugay-dugay, guba na kidney mo, dugay-dugay, wala nakakalipay. Amo na nga, importante. Adlaw-adlaw agid, inom ang DTX 500, Mighty C, kag Pure C. Dako nga makabulig sa imo ikaayong lawas samtang gakabuhi ka sa kalibutan.
1: DTX 500!
9: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol, around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bumilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyagan.
1: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. K-5. K5 News FM.
10: Antimicrobial, nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
11: DTX Beauty Soap, bili na sa mga butika.
12: Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng eye care capsule at eye care drops.
13: Hi, ako si Melody, isang housewife. Pagulang pa, panay gadgets lang talaga itong anak ko. Hanggang nitong huli, inamin niya sa akin na medyo blurry daw yung paningin niya. Takot talaga ako. Kaya naman, minainom ko siya ng eye care capsule at pinatakan ko yung mata niya ng eye care drops. Sa awan ng Diyos, talagang umayos yung paningin niya. Sabi niya sa akin, malinaw na daw.
14: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold at patakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga butika.
1: DTX 500.
15: Laging nagugutom, laging nauuhaw, ihit ang ihis sa gabi at laging may tumutusok-tusok sa talampakan. Sentomas yan ng unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag DTX 500 Herbal Capsule.
1: DTX 500.
16: Thank you so much, DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko, umabot ng 400 plus. Ngayon, bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapag
6: nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga taong gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
17: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo. Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka? Aba, syempre, DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
19: DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
20: Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng eye care capsule at eye care drops.
21: Ako si Neneng, isang OFW. Malaki ang pasalamat ko sa eye care capsule at eye care drops. Matapos lamang ng ilang linggo ng paggamit, napansin ko ang pagbabago sa aking paningin. Ang pamamalat ng mata at pagkapagod nito ay wala. Salamat sa eye care capsule at eye care drops.
22: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika. GGX 500.
23: Ako nga pala si Joy, taga Solano, Vizcaya. Nagkaroon ako ng sobrang tangkaso, sobrang tigas ang ubo, lagnat. Naging okay yung lagnat ko pero ang ubo hindi nawala hanggang sumasakit na ang sikmura at lalamunan ko kakaupo. Narinig ko sa radio, DTX 500. Maganda daw kaya sinubukan ko kasama yung Mighty C na yung hapo. At ubo ko na wala talaga. Dalawang pad pa lang naubos ko. Okay na pakiramdam ko. Gumanda din ang tulog ko.
24: DTX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw.
25: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
26: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyGC Network News.
27: MyGC Network News.
26: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
27: Mighty C Network News.
26: Headline.
25: At sa ulo ng mga nagbabagang balita, 100 pulis mula Santiago City padadala sa Manila para sa 25th SONA ni PBBM. Pangulong Marcos naglunsad ang mga programa at tulong sa Palawan. Baha sa Hamtik-Antike umabot hanggang Baywang dahil sa malakas na pag-ulan dulot ng bagyong Quiapo. Ilang mga barangay sa Iloilo City binaha, face-to-face classes suspendido. Dalawang estudyante na nasa likod ng online threat sa Leyton National High School sa Tacloban, natukoy na ng kapulisan, motibo na is lamang masuspindi ang klase. Bata patay matapos masagasaan ng bus sa Negros Occidental. Tatlong katao sugatan matapos mahulog sa isang truck sa Ilog. Ayungon LGRRMO, nagsagawa ng pagsasanay sa boat handling training. Armas at mga bala nakuha sa bayan ng isang drug den na surrendery sa Aklan. At mga pulis sa Capiz isinailalim sa drug tests.
26: YTC Network News.
27: YTC Network News.
25: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 100 pulis mula Santiago City ipadadala sa Manila para sa 5th SONA ni PBBM. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
28: Ang Santiago City Police Office o SCPO mula sa iba't ibang unit nito patungong lungsod ng Maynila upang tumulong sa pagpapanatili ng seguridad sa nalalapit na 5th State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, Hulyo 27. Isinagawa na ngayong Biyernes ang accounting at inspeksyon sa mga ipapadalang tauhan at kanilang mga kagamitan sa pangunguna ni Deputy City Director for Operations Police Lieutenant Colonel Masiste Extor Serrano. Nakatakda namang lumuwas ang nasabing contingent ngayong darating na weekend pagkatapos isagawa ang opisyal na send-off ceremony. Samantala, nananatili namang nakatutok ang SCPO sa pagpapadala ng mga situational report kaugnay ng epekto ng bagyong Quiapo sa lalawigan ng Isabela habang naghihintay ng opisyal na kautusan mula sa PNP headquarters kung magtataas ito ng alert level.
0: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng TTX 500, ang superior antioxidant food supplement. Ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
2: YTC Network News.
3: YTC Network News.
25: Samantala, bahas sa Hamtik Antique umabot hanggang Bewang dahil sa malakas sa pag-ulan at dala ng bagyong Quiapo. Balita hatid sa Nega K5 Family. Palanok.
4: Umabot hanggang Baywang ang baha dahil sa walang tigil na pag-ulan sa Barangay Caridad at Kalala sa Hamtik na dala ng bagyong Quiapo na mas pinalakas pa ng habagat. Sa parem ng K5 News FM kay Mr. Rafael Magbanwa, MDRRM Officer ng Hamtik, kanyang ipinahayag na dahil ito sa maliit na outlet na nilalabasan ng tubig galing sa Barangay EBJ ng nasabing bayana. Dahil dito temporaryong hindi madaanan ang National Highway ng dalawang barangay dahil sa malailog na tubig kung saan isang Ceres Basrin ang tumagilid matapos mag-overshoot alas 4:30 kaninang madaling araw. Dahil dito, may naka-standby na fiber boat at counter truck ang MDRRM Hamtik upang masakyan ng mga commuter papunta sa kanilang opisina. Maliban dito, may mga barangay rin na naka-record ng pag-landslide katulad sa Sitio Asyenda sa Barangay Asluman, Sitio Alayon sa Dakalan, Barangay Ingwan Batangan at sa Barangay Apdon at temporaryong hindi madaanan. Patuloy naman ang clearing operation ng MDRRM Hamtik para mapabilis ang pag-alis ng lupa at madaanan ang nasabing mga daan. Para sa MyTC Network News, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
2: YTC Network News.
3: YTC Network News.
25: At Pangulo Marcos naglunsad ang mga programa tulong sa Palawan. Ang kampiyon na balitan niya, hatid sa atin ni K5 Gilbert Basyo.
5: Inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang serye ng mga infrastruktura, pondo at tulong pinansyal sa lalawigan ng Palawan upang palakasin ang sektor ng agrikultura at suportahan ang mga lokal na komunidad sa Puerto Princesa City. Pinangunahan ng Pangulo ang pagpapasinaya sa Ibato Iraan Small Reservoir Irrigation Project sa bayan ng Aburlan kahapon ng umaga. Ayon sa punong ehekutibo, ang proyektong may pondong 886.12 milyon pesos ay maghahatid ng sapat na supply ng tubig sa 1,072 hektaryang sakahan kung saan 425 magsasaka ang direktang makikinabang. Nagpatuloy naman ang aktibidad ng Pangulo sa lungsod ng Puerto Princesa para sa pamamahagi ng 10 kilong bigas sa 1,000 pamilyang benepisyaryo sa ilalim ng Local Government Support Fund. Kasabay nito, nag-abot din ng pamahalaang nasyonal na mga kagamitan sa mga piling barangay upang mapaunlad ang kalidad ng serbisyo at pampublikong pasilidad ng mga komunidad. Kasunod nito, kinumpirma rin ni ABC President Kapitan Ladi Himang na opisyal nang natanggap ng 66 na barangay sa lungsod ang tig 200,000 pesos na pondo mula mismo sa tanggapan ng Pangulo. Paliwanag pa na opisyal, ang kalahati ng nasabing pondo na 100,000 pesos ay ilalaan para sa scholarship ng 5 piling graduating senior high school students sa bawat barangay. Ang natitira naman na 100,000 pesos ay ilalaan para sa pagbili ng mga kagamitan at iba pang pangunahing pangangailangan ng barangay upang mas maging maayos ang paglilingkod sa mga mamamayan. Ipinaabot naman ni Kapitan Himang ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa Pangulo at umaasa sila na magpapatuloy ang ganitong inisyatibo ng pamahalaan upang mas marami pang barangay at mamamayan sa buong lalawigan ang makinabang. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basyo para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: YTC Network News.
3: YTC Network News.
25: Gayun din ilang mga barangay sa Iloilo City, binaha, face-to-face classes suspendido. Balita hatid sa atin ni KK5 Kim Caluyo.
7: Suspendido ang face-to-face classes mula preschool hanggang senior high school sa lungsod ng Iloilo dahil sa malakas na ulan at mga pagbaha dala ng enhanced southwest monsoon o hanging habagat Hulyo Viente 4. Binaha ang palibot ng La Paz Plaza at Market kung saan may mga motoristang naaberya. Baha rin ang ilang area sa Haro, kabilang na ang Kalubihan, Alta Chera Village, Balabago at iba pa. Patuloy sa ngayon ang pag-iikot ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO at nag-abiso sa mga residente na maging alerto at mag-evacuate kung kinakailangan. Baha rin ang ilang area sa distrito ng Mandurriao, City Proper, Molo, Arevalo sa distrito ng Lapu-us at apektado rin ang ilang mga negosyante at kabahayan sa lungsod. At para sa MyTC Network News, ito si KK5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
25: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Dalawang estudyante na nasa likod ng online threat sa Leyton National High School sa Tacloban na tukoy na ng kapulisan. Motibo na is lamang masuspindi ang klase. Kabuhan detalye ng balita. Ate de ka-K5 Carol Medino.
8: Natukoy na ng mga otoridad ang nasa likod ng pagbabanta ng pag-atake sa Leyton National High School sa Tacloban City. Sa eksklusibong panayam, sinabi ni Police Major Sheena S. Layog, Station Commander ng Tacloban City Police Station 2, na ang dalawang sangkot ay kapwa 14 na taong gulang, isang babae at isang lalaki, na parehong estudyante ng nasabing paaralan. Matatandaang noong Lunes, Hunyo 20, kumalat ang isang mensahe na naglalaman ng banta ng pag-atake sa nasabing paaralan. Agad itong in-report ng school principal sa pulisya dahilan upang higpitan ang seguridad at ipatupad ang mas mahigpit na security protocols sa loob ng paaralan. Sa tulong ng Regional Anti-Cybercrime Unit o RACO 8, nagsagawa ng masusing investigasyon ang mga otoridad. Natukoy nila ang pinagbula ng mensahe at napag-alamang ang lalaking minor de edad ang gumawa ng isang dummy account at ipinadala ang mensahe sa isang babaeng estudyante na siya namang nagpakalat nito sa mga group chat at iba pang estudyante. Ayon kay Police Major Layoga, inamin ng dalawang estudyante ang kanilang ginawa at sinabi nilang nais lamang nilang masuspindi ang klase. Nilinaw naman ng pulisya na batay sa kanilang investigasyon, walang armas at walang kakayahang isagawa ng mga kabataan ang sinasabing pag-atake. Matapos ang isinagawang intervensyon, isinailalim ang dalawang estudyante sa pangangalaga ng City Social Welfare Development Office o CSWD at kalauna na ay ibinalik sa kanilang mga magulang habang hinihintay pa ang kaukulang aksyon ng kinaukulang ahensya. Samantala na nawagan naman si Police Major Layog sa mga magulang na mas bantayan ang kanilang mga anak at gabayan ang mga ito sa responsabling paggamit ng social media upang maiwasan ang mga kahalintulada na insidente. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
26: MyTC Network News.
27: MyTC Network News.
25: Samantala, bata patay matapos masagasaan ang bus sa Negros Occidental. Balitang hatid sa atin ni KK5 Sunshine Lacson.
9: Nauwian ng buhay ang 4 na taong gulang na batang lalaki matapos masagasaan ang bus sa lungsod ng Escalante sa Negros Occidental noong araw ng Miyerkules, Hulyo 22. Nangyaring insidente sa barangay Mabini kung saan bumaba ang bata mula sa bus kasama ang kanyang mga magulang, kapatid at tsohin. Kinumpirma ng Escalante City PNP na mula sa Maynila ang magkakamag-anak at nagdesisyon na permanente ng manirahan sa lungsod ng Escalante. Base sa salaysay ng mga otoridad, naging abala ang mga magulang ng 4 na taong gulang na biktima sa pag-aasikaso ng kanilang bagahe bago nangyari ang insidente. Nagpunta na pala sa harap ng bus ang bata na hindi namalaya ng driver at ng kanyang mga magulang. Hinanap pa ng kanyang kamag-anak ang biktima habang umaabanti na ang bus at nang lumagpas na ang sasakyan, tumambad ang katawan ng bata na halos hindi na makilala dahil napisak ang ulo at buong katawan ng biktima. Nagulungan ng bus ang 4 na taong gulang na biktima at hindi na nailigtas ang kanyang buhay. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
26: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
25: Gayun din, 3 katao sugatan matapos mahulog ang isang truck sa ilog. Detalye ng balita, hatid kay K5K Buscaino.
6: 3 ang sugatan matapos mahulog ang 10-wheeler truck sa ilog sa Sayre Highway Bridge, Barangay Poblasyon, Damulog, Bukidnon. Sa paunang imbestigasyon, bumiyahe ang truck mula sa Cotabato City patungong Cagayan de Oro City. Nawalan umano ng kontrol sa manibela ang driver dahil sa madulas na kalsada na dulot ng masamang panahon. Dahil dito, dumausdos ang sasakyan, bumangga sa gilid ng tulay at tuluyang nahulog sa ilog. Natrap sa loob ng sasakyan ang driver at ang 2 nitong pasahero na nagtamo ng mga pinsala sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Agad namang rumesponde ang mga pulis, BFP at rescue personnel upang isagawa ang rescue at retrieval operation. Matapos mabigyan ng paunang lunas, agad na isinugod sa pinakamalapit na hospital ang mga biktima. Patuloy ang isinasagawang imbestigasyon ng mga awtoridad upang matukoy ang insaktong sani ng insidente.
10: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
26: YTC Network News.
1: YTC Network News.
25: At ayungon LGRRMO, nagsagawa ng pagsasanay sa boat handling training ang kampyo. Nabalitan niya, hatid sa atin kay K5, Shara Humilio.
11: Bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month 2026, nagsagawa ang Local Disaster Reduction Management Office ng ayungon sa pamumuno ni Engineer Derek Chavez at pakipagtulungan sa Philippine Coast Guard ng isang pagsasanay sa pagpatakbo ng bangka kung boat handling training noong Hulyo 23 hanggang 24, 2026. Pinangasawaan na pagsasanay ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard na sina PO1 Junalee Gisulngon, SN1 Gerald James Parma at SN1 Kurt O'Neill Pimentel. Binigyan ng pagsasanay na ito ang mga responder ng kaalaman at kasanayan kinakailangan para sa ligtas na pagpatakbo ng bangka, epektibong operasyon sa pagsaklolo at mga pamaraan sa pagligtas buhay na mahalaga sa panahon ng mga sakuna tulad ng pagbaha at mga insidenteng pandagat. Binigyan din sa aktibidad ang kalagaan ng pagprotekta sa mga buhay at komunidad sa panahon ng mga sakuna. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
26: YTC Network News.
1: YTC Network News.
25: Samantala, armas at mga bala nakuha sa bahay ng isang drug surrendery sa Aklan. Detalye ng balita, hatid kay K5 Leonard Veray.
12: Arestado ang isang 41-anyos na lalaki matapos na ma-recover sa loob ng kanyang bahay ang armas at ilang mga bala. Kinilala ang suspect na si alias Miguel, dating drug surrendery at residente ng Barangay Banay-Banay, Malinaw. Sa bisa ng search warrant ay hinalubhog ng motoridad ang kanyang bahay kung saan na-recover ang homemade break-type style na baril na loaded ng bala. Nakumpiska rin ng motoridad ang 2 bala ng caliber 45 at isang bladed weapon. Ayon kay Police Captain Contrado Espino, hepe ng Malinaw PNP, may mga natatanggap silang report mula sa ilang residente na nagpapapotok di umano ng armas ang suspect tuwing nalalasing. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Malinaw PNP ang akusado na mahaharap sa kaukulang kaso. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
26: YTC Network News.
1: YTC Network News.
25: At mga pulis sa Capiz isinailalim sa drug test. Kabuang detalye ng balita, hatid kay K5 Roldan Villarreal.
13: Isinailalim sa drug test ang kapulisan sa lalawigan ng Capiz. Pinaunahan ni Police Colonel David Cachombo Jr., Officer in Charge ng Capiz Police Provincial Office, ang naturang aktibidad upang ipakita sa publiko na walang pulis sa lalawigan na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ayon sa CPPO, buwana ng isasagawang random drug test sa daan-daang pulisya. Unang isinailalim sa drug test ang 400 na mga pulis na isinagawa sa Camp Teodorico Apil sa Barangay Lanot, Lungsod ng Rojas, Huwebes, Hulyo 23, at susunod naman ang ilan pa sa susunod na mga schedule.
14: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
26: YTC Network News.
27: YTC Network News.
25: At mga ka-K5, sa detalye ng ating balitang abroad, nagbabala mga mamumuhuna na posibleng muling tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin kasunod ng panibagong pagtaas rin sa presyo ng langis na iniuugnay sa tumitinding tensyon pa rin sa gitnang silangan. Patay sa ulat na babahala ang pandaigdigang merkado matapos muling uminit ang alitan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na maaring makaapekto sa supply ng langis mula sa rehiyon. Bunso din ito, tumaas ang halaga ng pangutang ng ilang bansa sa Europa habang inaabangan ng mga traders ang posibleng mas mahigpit na polisiya ng European Central Bank upang mapigilan ang patuloy na pagtaas ng inflation.
26: YTC Network News.
27: YTC Network News.
25: At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Dumaguete, Rojas at Antique, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Rex Santos Candos, ka-K5 Alan Catalan at ka-K5 Reynard Apostola sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
26: K5 News FM. K5 News FM.
27: News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mapakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
12: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
13: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Cheers sa barkada nating
17: night shift,
18: OT,
17: breadwinner.
16: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inumin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
19: Drink responsibly.
16: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Let's go.
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
20: go with the flow.
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
20: Charmy!
15: Charmy, let's go with the flow.
22: Man, kita mo bang nakikita ko?
23: Oo nga, kitang

0: Sarap mong trip. Your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotext, the sleep specialist.
3: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
4: Kunamit ang sukod, sulit ang ending.
3: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Parayong kita sa atong sining pagpangalaga diri sa palatunturan ang 11 Mbps. Sa gyapon sa ngalan sa inyo regular anchorman, kagaton sining Vice President for Administration and Human Resources, KK5 Jean Paul Generoso. Ako naman ang inyo KK5 Elmer Ubaldo. We are establishing contact sa author in Ilonggo, Mayor Cotter, sang sining ordinansa na nag-appropriate sang pundo para sa tagsa-tagsa kaopisina sa mga konsihal nga katapo sang sangguniang panlungsod sa siyudad sa Bacolod. Joining us over the phone is Councilor Homer Baez. Councilor, mayong udto.
1: Yes, Kakisad Dremer, mayong udto. Sa ato, sige mga tatalamatis, mayong udto.
0: Ano nang status sining ordinansa, sir?
1: Well, approved na ni siya, but ang effectivity sini will be next year kay mangin kabahin ni siya sa annual budget sang siyudad. Kaya mm-hmm. sing na ang ininga klase sang pagbusog ng budget, hindi ni siya gintago, hindi ni inflation, hindi ni pork barrel, but kabahin sang kabukusan ng annual budget sa siyudad na naprogin proportionate sa kaopisina sang gunian. Hindi niya naka program nga ginlam o ginlamsam nga gintingog sa isang item. Niya gani in proportionate gid na whether ara pa kami ta o kung wala na ang ining klase o diyan sa mga patas sa tanan na konsiyan.
0: So regardless of who is who are the members of the council, tanan sila, amon ni ang mangin kwa na, mangin patakaran sugod sunod nga tuig, bahin sa pag-share sang pundo. Sang una, sir, ari na ni nga daan nga pundo, existing na ni?
1: May, hindi wala, ang practice, bali may masulod na nadira nga item, subong abo, sa sining nga tuig, may nag-sulod na for trackers, 20 million. Ang ina nga klase budget, hindi klaro nga kung bala equally i-distribute ina sa mga concerned offices, sa mga konsyal. Tablang ina balik consideration kung ikakon loan ranger ka da, kung loan survivor, minority ka, gaan ka lang 5 ka trackers, dahil ang iba niya tag 15-20. Amo na lang realidad. Na i-charge lang masaka na rin pingin ka magsumpa. But siya, according sa imo committee ba, o sa akon, committee environment, pagkiling may mga muna yung klase ng basura, may handicap pa. But kung kasihan mo kung equally distributed na, may assurance kaya mag-plasta sa inyong mga tao.
0: Ang inang budget, subong abi nga 30, apila to ganit, ka-million?
1: Ang subong nga din pasulod, 28 million.
0: 28 million? Ti may ara ka mo da share kada isa?
1: Amo na ang pamangkakon pilagid lang nagakadapat nga para sa amon.
0: Okay. Basi sa Vice Mayor's Office lang na iatanan?
1: May actually na-distribute yan naman kuno, pero wala po yung kabalo kung pilang ginatagya kay Councilor Saison. Kung pilang man lang kay Councilor Amuni. Kung kay Councilor Amuni. Pero kung i-divide mo na siya, utang mo na lang isan pusin na lang sa bilog, crackers, ihatag mo sa isa ka konsyal. I-divide mo ang sildo nila is 10.5 kada bulan. I-times mo by 12. Kasi pusin man sila another 12. Kagun 12 kami ka mga konsyal, dira lang na sa garing sa 20 M. May 8 media nga hindi mo ma... I mean, example na. That's why, pero kung ma-proportionate ni siya, na aside sa amunda mga legislative practices, sa pagkakon, tatlo ka kumikili, ating siyang nahantor ko, isa lang ka tubig to, wala ka may i-provide. Muna ba lang?
0: Oo.
1: Wala siyang tarong budget. Another item na siya naging address ng sining ma-ordinance. I mean, amo ni ang pag break down sa budget nga hindi niya nga daw ang ginpagawa. Mugin ang tagsa opisina gin pangkalaan kami sa 3 million. Hindi amo na ang sitwasyon.
0: Sino nagambal na haw nga daw pork barrel nga gin pa nagtag sa inyo?
1: Amo nang gaginuwa na mga spin blast.
0: Si Alberto na, Lacson?
1: Daway naman sa may mga iban pag isubong ng mga GC nga amo sina kag iban tani kapati kitang iban nga may mga ginapang forward sa mga sapo ng mga GCs ya grabe ba may amo gali ka mo ni nga mga porta anong tuhan sa next year pa na isulo din sa annual budget kag hindi kada kakuha missing po kung wala firma sang is mayor, wala sa treasurer, hindi mag-aagi sa state office. Subject ka kaya sa government rules, hindi na amuna nga klase nga pag-pro pa sa kining klase o dinamta.
0: Kag hindi ni, inang nasiling nila nga budget insertion, hindi niya insertion.
1: Klaro, number one, pagkasapag-misa sa annual budget, kaya klaro ang breakdown kung diin makadto. Ang insertion niya, ginalang na siya mo. Lamsam appropriation ba?
0: Oo.
1: Wala kanina siya klaro, basta giputang other services. Pagdiling other services na, meaning pasudla na ikamuda tao. Silang makadto sa mga opisina, wala na ka napakalo. Kung diin makadto, kung ano pagin niya mga i-charge dira, kasi amun na ang ginatawag kain mahulog lapit ng insertion. Pero niya,
0: I see. And any reaction sa ambal ni Councilor Jun Gamboa nga siling niya, baw ka nami, gid kay ako iya nga minority councilor, kaluluoy gid permi?
1: Hindi pa lang sa iyang time, mga previous mga set of officials sa mga nangilana experience na ma-realize ang nila. Ay, ang ibagali namun nga po, tag-kinsi, painti ang ilay legislative practice. Ang amun niya, lima lang yung amun. Iti minority kami mo, posisyon kami. Pero it is protektado ang tanan. Oposisyon ka man, kundiin, kung ano man ang imubuto. Hindi na naiya palakasan sa kaisin mo. But according na naiya sa budget sa tagsako.
0: Amun niyang budget nga, you need not lobby anymore. Hindi ka na mag-lobby. Kay ihatag na naiya appropriated na sa opisina mo.
1: Yes, hindi ka na mag-lobby, hindi ka na mag-compromise. Kaya kung inagkatabo mo, na may ara sa pila ka mga measures, kaya daw hindi ka kahula, kaya halong ka-provitis, protektado ang taksa sa mga opisina.
0: Aha. And with that, Councilor, salamat gid for your time.
1: Madamo man nga salamat kag mayo nga apunta sa mga.
0: Okay. Nabatian si Councilor Homer Baiz, ang author, principal author sa sining ordinance, budget ordinance, nga nag-appropriate sang pundo sa kada opisina sang konsihal. Ti way pa man sang nagligad ni nga ordinansa, pero may ara na pundo. Ang pamangkot diin nagakadto kag diin ginagasto. Kisubong, parang away na ng pamangkot na kundi nagkadto kag diin ginagasto. O sige, tungaon ni sa

0: Joven de Locanog. Salamat, salamat. Maulanon nga udto sa tanan, Rodel Lariosa, mayong udto. Terrible ang pagbuo sa ulan, batiyon pa no. Rodyard Cabalunya o Cabaluna. Good morning. Sa good noon ko no sa asawa niya nga si Maria Jocelyn Cabaluna. Johnny May Ritita, good noon. And Heidi Sarmiento. Ariman. Oh, Ariman Giapon, si Ramon Bernal. Halin sa morning, tubtub sa hapon. From morning till afternoon. Kenneth Chongko, amugid na dugay na nga wala katilaw ang mga taxpayers. Kay sino man abi ang naghalin ang pundo? Ano ni man? Jonaline Rondes Galila, good noon. Kaduantang report sa ato sini nga Chief of Reporters ka K5 Red Salgado. In America, okay by me, in America. Police Station 8. Magapatigayon kuno sang simulation exercise sa mga eskwelahan nga nasakupan sa ila area of responsibility. I understand ini nga simulation exercise may angot ini sa bullying and any threat against schools, students, faculty, and community. Aber, sa detalyo sinyo po naman, si KK5 Red Salgado.
1: KK5 News FM Live Report.
0: KK5 Red, mayong hapon, mayong udto.
2: Yes, thank you for the KTM Helbert and Shato din ang palapatid sa programa ng 11 MBPR sa madung maraton sa Junes kaya lao ay arad na nga nagpok ng balita kasi isa ka bamtret sa sulgabahin sa Makulot kung isa na nakabulutuan ang mga tonsante ang tinulbaan labi na maginikanan sa KTM Helbert di manti dahil nga tunga ay pasantos sa punto may aras ang nagtawag na isa ka persona dali sa larisan ng iyan sila nga pangalan ang iyan sila nga cellphone number 0954. Tumawag din siya sa 911 hotline nato, national hotline kaya gin-report ilig isa ka bomb threat ni Kevin Elmer. So karon di ipadalungan sa kapulisan nato pero galikiti negatibo Kevin Elmer eh. Gipasulungan man sa KOD pero ang nagpanguna dahil para check on una si Police Major Ron Del Tapang ang atong sinitag pamuno sa Police Station 8 o galing ka mati sa gintaw kanya rin EOD gin check ni dira tanan nga building at pati din ka mga dalalat ko sila Kevin Elmer negatibo iring resulta. So karon ginapanawagan sa atong sinitag kapulisan na dapat hindi paghampangan ining national hotline aton na 911 kapati kung tiyon kaya may ara kinwansag mga tuhos kinwala na insidente kaya ng Elbert kasi madelay ka nga to siya tiga mga rescue team bakod dati hindi man nag-responder sa mga prangko
0: Okay. Nagka-cutting off ka, Sir Rod. Ah, Sir Rod, Sir Red. Okay. Aha. Daw ay na chance sa Gorone. I-cut na lang. Okay. I-redial talang Goro. Daw kan gid. Daw pigado gid. Basi on mobile sila mo, no? Man kada mo abis ang ginalikawan sang pulis ng mga prank calls. Inablang mga labutaw, inablang mga pahog-pahog. Kaginahampangan nila iya ang telepono. Kisiling sang pulis iyang 911, hindi na inaton sagad kagamit sa wala pulos. Aber, balikan naton si K5 Red. K5 Red?
2: Yes, kaya kalma na kapalik kita sa atong sinikapagbalita sa programa ng 11 MBPS. Humana actually sa simulation exercise ay

0: Barangay Airport Nashville High School, pagiring Luisa Miguel Nashville High School. Suptano ni Police Major Tapan na tanan ng mga bulutuan nga sakop sa iyakin nga area of responsibility ang pagtigayunan sinisang sa Malaysia National Society kay 5L Merck Manti. Lahing iman ko na mata, diraya matagan informasyon sinisang mga linog fire drill bay o kung mga shooting na bay kag talay sinig ang mamtrek kita firma agot hindi magpanik demati ko magpanik ti mga kabataan natin posible ni aras sa mga resulta kag ti stampede kag ini kabataan basi wala magpadulong sa mga asala bahin sa bulutuan kag amo pala ang iya sinig ika disgratia lagi na gid ko mga tion sa linog kag Elmer. So iya karon ni gaayo ini sa Def and Bacolod gumaprobahan kaya hindi lamang once every 3 months. Dinaayo niya karon nga kung pwede every month may ara sa pagitigayuno na kung hindi malipatan sa mga estudyante kaya kay Frank Albert. Okay? Sa mga kinagata, ito sinigang balita ka madulog sa programa ka 11 Mbps. Dinadulog sa inyo sa Power Trio na ito sinigang DTX 500 by PC kag D3 Bio. Ang ito man sinigang DTX BB Soap sa may kod na nakapanit sa aras at alapap. Muli po kagakli paggamit lang DTX BB Soap. Dasig ang resulta pagilikuti sa artist na kapatang. Ito sinigang DTX Coffee Mix na nakakamplika na nakadetox ka pa. Update na ito, panulong na kami karon sa may banwa sa ginubahan para sa Gintag UCFM. Team building kaupod ang aton sinig na VP for operations kay Tagus of M Philippines kay K5 Elzer Castanio with our station manager the K5 Rods Palma and the rest of the team the K5 Elmer.
1: Good luck, good luck.
0: Panabos ang matkita ng Elmer report ni Catherine sa coaster sa Kitang UCFM. It is ka K5 Red Salgado para sa kapitan na balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Red Cross, K5 UCFM.
1: Hingagawon ta na lang sa short time. Brief and concise report lang partitioning kawatan manok. Ano ni nadakpan? Ibalo naton pinagi sa kay K5 Berto Gakit. Ining kawatan sang manok ba? Oo. Tiya makmo pila na ya katuig pila ka tuig man ang antos antos daya sang tagiya sa good sang manok ang iban gani nagabayad pa na sila sa manok sagod manok bantay manok bubod tapos kawaton yo lang inyo iya nami ang life nyo no gapahapos lang kamo sa hingagaw nga report po naman sa kay K5 Berto Gake
2: K5 News FM live report
1: K5 Bert mayong hapon
3: K5 Elmer, mayong hapon sa itong sining mga K5 takot gitakto ang pagpangawat ng tuwa ka mga lalaki sa inugulang manok dira sa may isa ka subdivision sa may barangay Isipania, Bacolod City. Natapo ni kahapon alas 5 sa kaagahon. Sa video K5 Elmer, sakay ang tricycle doon. Wala ang driver. Nakapuron sa niya tininga isuraman ang kat nga lalaki nga nakaputi nga t-shirt nakapuron man sa niya tininga isura nagpundo ni sila sa isa ka balay no kay di subdivision do hindi man ikit ang balay nagpundo mga ini kag nagwa ining lalaki kasi para Elmer nga sinakay sa tricycle kag wala niyo ini ay wala na ni nagpanilat nagdirekta ni siya kadto sa may ang manok pala nga tinatabunan na bala no kurungan sang manok pwede wa man igot ang manok mo din kuha yan eh kakasi nagtagol ining mga ito kag di Bible mer ari pa bakit na bala kung paano ni siya unang na nangawat kag kung paano nga nagtinagol ining mga ito kag nakitaan sila.
1: Okay. Ari. And then enter dato. Nagsulod ang duwa mo. Oh. Ara na ho ang ano na laki na bayi. Oh. Gindakop idayon ng manok, bow. Oh? Kanami isang kuha niya hudlagan sa dayon, no? Oh, andar dayon? Mm-hmm. siya mo tong ingagaw nila nga ko.
3: Kakiba Del Mer, amo ni ang sitwasyon. Sunod rin sa mga tatagiya sa coast, sa balay nga ini, Kakiba Del Mer, sunod sa iya, nga wala sila ka di para. May tao man ko nun sa sunod, sa balay, o galing wala ni sila ka di para, kay nag-luto ni sila sa ila, sinigay ng pamahaw. Yun pa platter, Maninila, sa may kapulisan, kasi sino sa kapulisan, ginait-it nila. Kung pala, iti area buhi ng manok ni Kakiba Del Mer. Pero isang nagligat, kasi man, natutuman ko itong duwa ka mga lalaki, man itong nangaliksyon ng manok. Pasipusibli lang, sino sa ilang, at siya mo nila yung nga do mambal na ito, get permit ng mga manok, abe, kasi si area, inagulang ng manok, Del Mer, kasi ang nagkangawat man to leksyon, huwag man to kabilog ng mga lalaki nga sa kahiya sa motor siklo sa Kiva El Mer. So, amun eh, hindi lang man ikon una, tira nga nakawatan, tira si Stephanie, eh, do masami, do may nagkasulot, di man natakas sila ng mga manukan nila ang nagkasang ila, sila ng mga inugbulang ang manok kay Kiva El Mer.
1: Okay.
3: So, balita na ito, directamente, diri sa may, kung sa report mo na ito, diri, no, atong sini nga si Transition Manager, Sir Marv Aranwes, atong sini nga manager, Rods Palma, at si VP, Elzan Casanio, sa nagunang-una man dito sa Maynobaan, sa atong sini nga team building sa Kiva News FM, Pakolod. Dulong sa atong, sa Kalwan, sa D3 Bayo, may PC, DTX, 500, D3 Bayo, may,
1: Why naman ta tiyempo? Good noon na lang sa kay Catalino Estor, Barangay Kagawad o Barangay 5 Bacolod. The same man na kaysa kay Jennifer Gumban Drua, mayungod to. Rizal Balsimo, mayungod to man. Of course, sa kay Mercy Martisano. Halong lang sir, magpuli ka kay kabaskog sang ulan. Okay, salamat gid. Heidi Sarmiento, mayong hapon man sa kay Jonah Dugaduga. Come on, everybody. Ramon Bernal, Steel Ari, Ivan Carbajosa, Gary Casamayor. Salamat gid. Sa ngalan na lang sa ngaton sini nga Chief Executive Officer and President Doc Ramil Uy. Of course, sa ngalan sa ngaton sini nga Vice President for Operations ka K5L Jan Castanio, Vice President for Administration Human Resources ka K5 Jean Paul Generoso, and regular anchorman sa programa 11 Mbps. Sa ngalan sa ngaton sini nga Station Manager Rods Palma, sa ngaton nga News Director or Assistant Manager KK5 Marv Aranwes, sa aton sining news director KK5 Julius Marivelas. Kapartner ko subong auto KK5 Remuel Alcantara, KK5 Renz Alcantara, KK5 Ethan Sarmiento, and Little Bossing Kuya Kenneth Oy. Ako naman ang inyo KK5 Elmer Ubaldo, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM. Hello.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gud ka da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
12: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
13: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift,
18: OT,
17: Breadwinner.
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inumin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
19: Drink responsibly.
16: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Let's go!
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
20: go with the flow.
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
20: Charmy,
22: let's go with the flow.
23: Man, kita mo bang nakikita ko?
24: Oo nga, kitang-kita.
25: Ganado kaya malusog.
24: Kitang-kita.
25: Timbang ay mabigat.
24: Kitang-kita.
26: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
27: May kontrabaho formula pa.
28: Walang amoy.
24: Kitang-kita.
25: Ang pangarap ng pamilya.
26: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
29: Ang pananakit sa karawasan, ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass.
30: May direct edigas sang kaap para makapenetrate sang sakit.
29: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
30: May long-lasting relief.
29: Tugtog 8 ka oras.
30: Para sa nagkapanalakit nga baka.
29: Liyong kalikod sa salon pass.
31: This is a mental health elastic canvas. Generic name salon pass. If symptoms persist, consult your
32: doctor. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
33: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and
0: daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Neustar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
1: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
0: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
32: Online. Discover the beauty of playing brightly with Neustar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: It's the best part of the day.

0: mong trip, PureTex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa PureTex that you can lean on.
0: Para good mood, PureTex, the sleep specialist.
2: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa edit tsura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
5: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
6: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinapaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpapaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
11: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
12: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Cheers sa barkada nating
16: night shift,
17: OT,
16: breadwinner.
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
17: Drink responsibly.
15: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Let's go.
19: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
18: go with the flow.
19: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
18: Charmy!
14: Charmy, let's go with the flow.
20: Mal, kita mo bang nakikita ko?
21: Oo nga, kita.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
4: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
3: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Tres sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Diofresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw. Ang eye care gold capsule mabakal sa mga leading drugstores sumurubo na presyo.
12: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino, and the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
13: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Cheers sa barkada nating
17: night shift,
16: OT,
17: breadwinner.
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
18: Drink responsibly.
16: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Let's go.
20: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
19: go with the flow.
20: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
19: Charmy!
15: Charmy, let's go with the flow.
21: Man, kita mo bang nakikita ko?
22: Oo nga!

0: ang arap mong trip. Eurotext is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotext, the sleep specialist.
2: Red Horse Beer in Newman Wisdom.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance.

101.5 K5 News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: News. D3 Bio. Problema sa pangaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
1: Subong nga adlaw, tunanta, ano pa bala mabulig sang digratawag nga D3 Bio kontra sa dengue fever? Dr. Ramil?
2: Nabalaan natin nga ang D3 Bio. May vitamin D3. Di kung gasigi ulan, wala adlaw. So wala sang may mahimo sang D3 sa imong lawas.
1: Wala ma-process, correct.
2: Wala sang ma-process. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imong nga gitawag calcium. Take note ha. Especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy. Ang hormone nga calcitriol. Now, ang D3 Bio, ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya gitawag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 Bio, ga-provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas.
1: Limitless.
2: Now, amuning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magkadinggi, kung kaso magkadinggi gid man ka, ang the best there is ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani permi na mo na balik-balik nga hindi ko ya mag-inom nga D3 lang nga wala BCO. Di man ko mag-inom BCO nga wala D3. Amo na nga sa D3 Bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga inom o ikaw nga tigulang ga inom sang gitawag D3 Bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly ga katabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung gainom ka D3 Bio, bakol imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue.
0: D3 Bio, senior citizen ka na pala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na, sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantinloman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
1: Ang kontraged sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why, kung kasalalakit ng lawas ang dengue, why ni ginagaan aspirin. Kasi aspirin promotes bleeding. Di prone ka na daan sa bleeding, kung may dengue ka, that's why kanan, ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is, ang D3 Bio, mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sang kombinasyon ginambal ni Dr. Ramil sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil, Dr. Ramil.
2: Amo ni ang bintaha mo wadlaw-adlaw kag inom D3 Bio, Sir Boy. Nabalaan nato nga ang D3 Bio is damo monoglyceride from lauric acid i-turn to monolaurin. Ining monolaurin, may abilidad niya kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sang membrane sang gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
1: Saan ka pa mainom sa madingi ka na?
2: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang patyon niya ang kuan virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelets, ginapatay man
1: niya sa man.
2: That's how powerful ang gitawag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio. Ang monolaurin na hindi na makita sa D3. Na plain. Pero kung D3 Bio,
1: may
2: monolaurin ka.
1: May monolaurin ka.
2: Diba? So kaya niya patyon, ining gitawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Amo na nga ang iban nga platelet is ganao.
1: Naog lang.
2: Once nga magnaog, ga-bleeding ang pasyente. So, namigid niya nga, ga-inom ka D3 Bio. Kaya nga man, aside nga, ga-patay sang kagaw sang dengue virus, ginabsorb niya ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Formation sang gitawag platelets. Di, balaan na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bago nga mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 Bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K. Especially pala kaon ka, no? Utan. So, inang vitamin K is a fat-soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kung pala inom ka D3 Bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
0: D3 Bio. Ganikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulama. D3 Bio.

0: mula kulabot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man, ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinanim sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa ka pala tuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinanim sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinanim.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: Tay, nasun adlaw mo may status sa banwa. Dito to bala matulog sa tiya ko.
1: Ay, kwanday.
0: Oh, nga doon nasubuan ka, haw. Ano? Lapit na pista.
1: Ay, kwanabi day i. Dasun si Mana, mapamanila na ko.
0: Mapamanila? Mano ka sa Manila, day?
1: Ay, kwanday. Ginapaapas ko to sa magulang ko.
0: Ano, day?
1: Ay, oo, day. Nasubuan gani ako eh.
0: Kaman, day, how? Ay, ano ka to?
1: Eh, maobra sa tattoo shop nga ginaobrahan sa magulang ko, day. Ti okay man nga opportunity. O galing.
0: Galing ano, day?
1: Hindi ko na ikaw makaupod. Day, pwede ta ka mahag?
0: Day, pwede kid eh. Ikaw na gid na.
1: Day, halong ka gid ha?
0: Walang gatakid ka, day. Day, syempre love taman ka. Ay, wala na ko sang best friend di sa lugar ta. Ikaw maday ha, halong ka dito ha. Hidlawon, gigo ni si imo, day.
1: Mas ako ang sobrang hidlawon sa imo, day. Basta, hindi ka magkabala ka. Matawag ko sa imo kung ato na ko dito.

0: Anak, oh, sudan pa.
1: Ay, salamat gid ma.
0: Ay, oo gali. Si Karen daw wala na di ka kadto haw. Daw mga duwa na kasimana ba?
1: Oo gali man no. O nalipat gid gumamba si mo ba?
0: Ay, nga aman. Sa diin siya nagkadto haw.
1: Nagpamanila na siya ma. Kay nagtawag liwat sa akon nga nagtawag sa liwat sa akon kagambal niya pa Japan naman siya ko no?
0: Ba. Hala. Matuod ka na?
1: Oo, ma. Mayo na gani, ah. Kiti, kung dirima lang siya, wala mo siya obrahon, eh.
0: Ay, kung sa bagay. O, di, ikaw, ya. Wala ka plano mag-abroad?
1: Mama, wala mo. Siyempre, wala ma, eh. Dari lang, kuya, ma. Okay man ang business ko, di bis nang ginagmay lang.
0: Pero mas maayo, gid, nga may obra ka, bisan part-time lang.
1: Ara naman na sa plano ko, ma, mangita ko sang part-time lang obra.
0: Ote, kag ano naman ang obra nga ina?
1: Siyempre, ma, mahilig ako sa cosmetics. Ang plano ko tani, ma, salon. Sa sina, mabaligya ako man ang product ko. Di ba, lama?
0: Ay, correct, correct, gidnak.

0: Miga?
1: Yes, ge. Ano na, ge?
0: Ay, ang kapoy na yung mga kamot, Kuya Day. Pwede ikaw na lang pedicure sa customer ngayon na, oh. No, abik, ilang-alang na daan. Ulas 4 na eh.
1: Ge, alang-alang naman, Kuya. Balang ay mapuli, Kuya Samon, sa uma.
0: Ay, ang bot, Day. Miga, please, be. Mahimi ka pa kung tukuran sa may barangay 35, oh. Pwede ikaw na lang?
1: Ba, alang-alang, gani, ge.
0: Sige na bala, Day. Kisikap na katawag na, oh. Ikaw na lang bala, Day.
1: Sige na lang, gani. Kakapilit-pilit, git. Di na sa how.
0: Ay, ito siya sagwa, Day. May ginatawagan pag-uro sa cellphone niya. Ay, ikaw na ito masulod sa iya, ah. Day, no, ito, worry, Day, ah. Gwapo siya. Actually, gusto ko man tani, ugaling Dakota, ya. Karoon ng TF ko sa barangay 35, eh.
1: Sige na lang, gani. Ay nga, wala pa siya kasulod daw.
0: Ay, ambot ah. Abiguan na lang to siya ah.
1: Ati, sige ah.
0: Good luck, Day.
1: Excuse me, sir. Ikaw ang mapapedicure?
2: Yes, ma'am. Ako.
1: Hindi. Ikaw?

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
12: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
13: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Cheers sa barkada nating
17: night shift,
18: OT,
19: breadwinner.
16: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
20: Drink responsibly.
16: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
21: Let's go.
22: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
21: go with the flow.
22: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
21: Charmy,
23: let's go with the flow.
24: Man, kita mo bang nakikita ko?
25: Oo nga, kitang-kita.
26: Ganado kaya malusog.
27: Kitang-kita.
26: Timbang ay mabigat.
27: Kitang-kita.
28: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
29: May kontrabaho formula pa.
30: Wala amoy.
27: Kitang-kita.
26: Ang pangarap ng pamilya.
28: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
31: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass.
32: May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
31: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
32: May long-lasting relief.
31: Tugtog 8 ka oras.
32: Para sa nagkapanalakit nga baka.
31: Liyong kalikot salon pass.
33: This is a mental health acid camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist.
34: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
35: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
0: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
35: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Red Horse Beer in Uman Whistle.
4: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
3: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Nga daw nakibot ka gid sa nakita mo ang gwapo nga muaksaw.
1: Dyan, ara ka na naman ha. Gasinabad ka na naman.
0: Dayan. Asta saan mo ko tabugon ha, man?
1: Kapila na kung maghambal si mo, kaya hindi ta kaya type. Lain yung gusto ko dyan.
0: Ano gabi ang ginapangita mo? Kaya ara man nga. Ara naman sa ako ng tanan.
1: Anong ara ang sa ako ng tanan? Ay, pakabal ka na lang giya dyan, no?
0: Ay, Dayan. Palangga, taka. Matag kong tanan nga gusto mo.
1: Ay, ang botsi mo dyan. Wala pa na sa bungog ko. Abi na si Ganada, mapapedicure ka or hindi?

0: Dayan?
1: Yes, Day?
0: May mapapedicure sa imo?
1: Kita, ikita ka damo nagapila, mapapedicure sa akon po. Kung si Janjan na, Day, hamba lang nga busy ko. Kasabad di ka daan siya, ya, Day?
0: Hindi. Basta special request siya ka, Day. Ah, sige lang, kaya hambalun ko siya nga. Si Agi na lang ang mabulo sa iya.
1: Ah, sige, Day. Di siya dayaw?
0: Ato, gahulat sa imo.
1: Ay. Hindi datuan nga lalaki. Nagkagwapo sa iya. Day, yan joke mo ko?
0: Ano nga joke man?
1: Tanawa pala ho. Tatuan man ang lalaki, mapapedicure sa akon?
0: Ay, ti ano kung tatuan kay customer na? Amo man, di ka kwarta ho?
1: Sige ah.
0: Sige na, katuin
1: tatuan ko to ah. Sir, excuse me. Ikaw ang mapapedicure?
2: Actually, hindi ko mapapedicure ah.
1: Ay, di ano mang gali, sir?
2: Dayan.
1: Si Dayan, bala mo. Lipat ka na sa akon? Ha? Ang pingog mo daw kilala ko, ha? Hindi ka magsiling na ikaw si...
2: Yes, exactly! Ako ni! Uy, Day, kamusta ka na?
1: Anay ka? Paano nga?
2: Dayan! Kwan, magpamati ka. Kay sugiran ko ikaw sang tanan.

0: Diyos, hindi ako makapating ha. Amusad to kagwapo si Karen. Lalaki, nagit siya kong tulukon. Nano di man? Do na igo pa ko si best friend ko ha. Si Karen. Sabton ko na lang. Hello, Karen?
1: Di ba na nagambal na ako sa imo nga ako na subong si Carlo? Kalimtan ko na ngalan ngayon na eh.
0: Ha? Sige ah. Nga nakatawag ka man haw?
1: Dayan. Kuan eh. Kasi kung gusto mo bas malagaw ta? Idlaw na ko bisang una nga nagalagaw ta nga duwa eh. Pwede?

0: Sabi mo pala, Karen. Carlo, gali. Dahil sa hindi ako makapatinga, ikaw na na. Gana ka mo kasi naahaw? Wala, pagitabi na sugid sa ako ng tanan eh.
1: Well, sugiran ko na lang ikaw ah. Sang ato ko dito sa Japan, daw dito ko ginadiskubrihan nga. Lain gali ang pagkatawo ko. Isa gali ko yung kalalaki ya. I mean, ang latsagon ko bala, lalaki dya. Siyempre, suportado man ko sang magulang ko tungod intindihan niya man ko nga amo ko ni kung anong nabatsag ko. Mudlay gid bitaguuna. Ang matuod yan, makanubiya ko to Pinay. Pero wala gid nag-work. Tungod nagpamana siya. Siguro, nakulangan siya sa pagkatao ko eh. Gani, amo ni, nagdesisyon ko nga magpa-transman na. Sabi mo yan? Sang una, nabatsyagan ko naman nga type taka.
0: Ano?
1: Yes! Budlay to di ambal nga. May nabatsyagan ko sa'yo mo tungod best friend takay. Kag kabudlay yambal nga ang best friend ko palang gaon ko. Abi mo yan, ikaw gidang impuli ko di tungod gusto taka pangaloyagan yan
0: ha kwan Karen ayambot daw sa hindi ako makahibalo kung anong isabat ko sa imo. Konabi, to ko awkward, abi. Is it okay nga paminsanon ko, anay, kung bala pwede ang ginhambal mo? Hindi pagid ako makadeside sumumbi, Karen. Pwede?

daw na hinalian ako sa mga tinion nga ato. Ang matuod, nagwapo si Karen o kun Carlo. Kag ang matuod, daw na in love naman lang ako sa iya. Nagpadala ako sang sulat sa inyo programa kung ano ang maayo kong abuhaton. Kutob na lang dire, madamo gid na salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Dayan.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Balikitan sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Alas 2:34 na ang aton oras, mga ka-K5. Mangin kaupod ninyo, Sunshine Lacson, Tubtob, alas 2:55. So there is a It's Your Time to Shine program sa K5 News FM. Kuya, before ko mag-share sa akon nga opinion, gusto ko lang i-welcome ang aton nga mga utod, mga suki, especially ang aton nga mga KSS members and KSS officers na nga nag-monitor na right now diri sa aton nga program. It's Your Time to Shine. Gahigup-higup subong si Kuya sang mainit nga kape. DTX Pre-Bio. Premium Coffee. A Pre-Bio Coffee? Okay, Pre-Bio Coffee.
1: May chia seeds ta siya, mayara na.
0: May chia seeds man na. Wala siya yan.
1: Wala niya chia seeds ta siya
0: ang Pre-Bio. Ang DTX Coffee Mix lang ang mayara. Okay, and
1: Pre-Bio Coffee yan. Ang
0: Pre-Bio Coffee.
1: Dumagdokamilky ni siya yung
0: Milky.
1: Siya.
0: Okay. Safe sa gihapon sa mga diabetic ang aton nga Pre-Bio Coffee. Amo na gani nga gina-push ko gid na sa mga coffee lovers nga hindi na kamo magamit sang iban nga brand. Amo lang gid ni DTX Coffee Mix Pre-Bio Coffee. Ano pa gid gani ang isa ko ya? DTX Premium. Basta mga kape nga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Amo lang na ang gamito ninyo kay safe ina para sa mga diabetic naton nga mga utod nga nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Okay? Try nyo na. Sa mga kapihan, I would suggest ibutang nyo na dira nga mga products sa inyo nga kapihan para nga may choice ang inyo nga mga customers. Mayara ginaiya
1: para mapili sila.
0: Oo, mayara ginaiya kuya nga mangita sang safe nga coffee para sa mga diabetic, oh, di ba? Bisan nagataas ang imo nga blood sugar level.
1: Yes,
0: safe ka. Eh, kun mo ni nga coffee, hindi lang ang 3-in-1. Kaya dira na ko naghali, no? Hindi lang ang 3-in-1 kay sigurado masaka pag ina ang blood sugar level ninyo. So DTX coffee mix lang kay hindi gid magsaka ang inyo nga blood sugar level. 2:37 PM, mga ton oras, mga ka-K5. Si Kuya Kenneth, nakaupon na ton kay Y Classy.
1: Yes.
0: Gin-announce kay ina ni Mayor Greg Gasataya. Aga pa, kansilado ang klase dari sa aton sa Bacolod City. We don't know sa iban pagin nga lugar sa Negros, pero halos kuno kuya bilog nga Pilipinas subong magalumon bangod sang habagat nga ginapabaskog ni Bagyo Quiapo.
1: Sabi ka ngalan ba, Quiapo?
0: Quiapo. Ang iangalan, kuya. Ang paghigugma, wala boundaries, no? Balikan na to ng istorya sa kabuhi ni Carlo kag ni Dayan.
1: Abi ko gani, babay.
0: Oo, abi ko man gani, babay. Ang paghigugma, wala boundaries. Diri sa aton sa Pilipinas, nagakatabo na ina nga ang babae ma-in-love sa pareho nga babae, ang lalaki ma-in-love sa pareho man nga lalaki. In fact, may ara gidya nga may relasyon gid sila yan. No? Nag-exist na lang ang mga relationship diri sa aton sa Pilipinas. Babae kag lalaki, babae kag babae, lalaki kag lalaki. No? Pero ang tanan magadepende man sa inyong relihiyon. Kay may ara gidya nga nagasilinga hindi ginaya pwede dita shine. Amo na gani siling ko depende ina sa inyo nga pagpati depende ina sa inyo nga relihiyon. Nagadepende man ina sa inyo nga pamilya kun bala mabaton sang inyo nga ginikanan ang inyo nga relationship. Ang importante may respeto nga nagapatunga sa inyo nga duha bilang magkarelasyon. Kadamu-damu sang ginkasal nga bonggang-bongga ang ilang kasal, grabe ang gasto. Pero pag-updanay nila nga duha bilang mag-asawa, Diyos ko miyo, kagarot-garot, adlaw-adlaw nag-aaway. Adlaw-adlaw nagabaisay, nagainsultuhanay, may ara pagin. Nga nagabuyayaway, my goodness. Pero ano man ang inyo sudlan nga relationship, you need to pray for that. abat sagan mo man ina eh. Kung ang relasyon nga ina, kung ang tao nga ina, kung ang babae nga ina, kung ang lalaki nga ina, para sa imo or hindi para sa imo.

0: Bisan ano ka nami kuya, sa ngakon nga damgoy, gusto ko yung mabugdaw, gid kuya, kay maubra ko. Kung hindi kuya karon magbugdaw, paano na lang na iya? Basi magdiretso na ko na sa lulubungan, kuya. Thank you sa mga taga-barangay Karabalan in Himamaylan City. Good afternoon. Grabe sa inyo tanan. Si Ma'am Cecil Romay, nag-monitor right now. Siling niya kuya, everyday gid ko nagapamati sa K5. Especially sa imong program. God bless. Thank you gid sa mga taga-Karabalan, Himamaylan City. Sa nagligan, palingali kuya nga Tuesday, ginpadala ni Ma'am Cecil. Thank you so much.
1: Yes, mayong hapon kay Lisa kay Ma'am Yasha Milan. Good afternoon. Maulan nun nga hapon sa inyo duha ni Tita Shine, Kuya Kenneth. Opinyon ko sa drama Tita Shine, sundon niya lang kung ano ang iya ginabatsyagan.
0: Sir Bernie Perez, good afternoon. Ma'am Christine De La Cruz, salamat gid sa pagpamati always. Ma'am Janeline Carmona Espirito, thank you very much. Sa kay Sir Efren Fajardo, basi nag-monitor man right now, si Linko gid. Hello po, adlaw-adlaw gid ko gapamati sa imo idol. Thank you Sir Efren Fajardo. Damo-damo pa ko, di ba na kuya, bala sa hon actually. Sir Richard Bilando, ano nga yung apelyado ni Sir Richard? Richard Bilando Pasilan. Last time, abi na tamyaw ko na ni si Sir Richard. No? Thank you, Gid. Good afternoon, Miss Shine. Ari lang ko nagapamati sa imo mabugnaw. Kag makatuloy yung atingog, hindi naging kamo makapamati, sir, kaya nagakatulugan kamo. Ayok. Salamat gid sa Richard Bilando Pasila. Sa mga suki naton dira sa Banwas ang Ilog, kumusta kamo tanan dira? Salamat gid for joining us 2:45 PM mga aton oras mga ka K5.

0: Kanami tampisaw sa danaw. Kuya, na experience mo na sa una sa gamay ka, wala gid ay.
1: Pareho, ano, tita Shan,
0: para ina ba lang may mga danaw tapos gusto mo mag tampisaw.
1: Wala ko.
0: Gusto mo maglakat-lakat sa danaw. Kaysa ng una, abi kuya, gapaminta na ako kung mag-ulan. Kaya nanamian, hindi ko na maglantaw sa ulan mo. Inang dira lang gid kuya sa bintana, matana ako sa sagwa nga nagaulan. Makita ako na kuya, may mga bata na nga nagahampang sa danaw. Gusto ko man natani, galing kasi tatay ko kay strikto gid sa kuya, hindi ko siya magpasugot ya. Mga ka K5 maapektuhan sa ginatawag natin nga occasional rain sa kun panalagsang nga pagbuubos ang ulan ng probinsya sang Negros Occidental sini nga Biyernes, Hulyo 24. Kaina alas 3 sang aga isang probinsya sang Negros Occidental nga apektado sang ginatawag natin nga habagat. Kalakip man ang Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, kag ang isla sang Guimaras. Sa Hamtik, Antique, kuno may baha na, may mga pamilya na nga gin-rescue dito naman sa, yes, may isa pagid ka lugar dito in between sang duha ka mga barangay. Dito sa Hamtik, Antique, may landslide kuno nga naglunta dito. So may mga karsada sa Hamtik, Antique nga hindi maagyan sang salaki. Yan. Nagpaandam na ang pag-asa batok sa mga posible nga mga pagbaha kag landslides kasunod sa mga mabasko nga pagbubo sang ulan sa mga lugar nga apektado sang habagat. May mga lugar man sa Pilipinas nga apektado naman sang bagyo nga si Quiapo. Mga ka K5 2:47 PM ang aton oras. Happy birthday sa mga nag-celebrate sa gila birthday today. Kuya, why ka ginakilala?
1: Mayara ko kinala, Tita Shine.
0: Go!
1: Gina-greet ko gali sa mayong hapon. Happy birthday sa recording engineer sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center nga si Sir Nolly Aparicio. Sana ang
0: awiting ito ay pakinggan. Si ka-K5 Nolly
1: Aparicio.
0: Birthday gali sa buong totoo, Nolly, ba? Ay, gita da.
1: Pabalaga rin sa akong, igalo ka lang na kuya.

0: Si Kuya gina-partial-partial yang iya nga greetings. May ginatago-tago. Pagid siya yagaling nga i-greet subong nga hapon. Go Kuya before we end our program. Sige, ubusa sila Kuya. Basta mga birthday greetings.
1: Advance happy birthday para buha sa akon nga best friend nga si Shanley Villarino. Kabayang Diyos makapakamayo sa iya. Tagaan pa sa sang good health mga... So, sa iyang birthday para boss.

Once again, mga ka-K5, sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, July 24, happy birthday sa inyo. Sa mga ma-celebrate naman sa ilang birthday on July 25 and on July 26, Saturday and Sunday, advance happy birthday sa inyo. Wala, Abby, it's your time to shine program. Sa Sabado kag sa Domingo, tisubong na lang kami matamyaw sa inyo. Happy birthday! DTX Coffee Mix, the best nga coffee para sa diabetic nga coffee lover. Kay hindi ini makapasaka sa inyong blood sugar level. Ma'am MJ Abrasado, good afternoon. Ma'am Gina Lizades, good afternoon. Sa mga nagapamati sa aton sa Bantod, Barangay Pahanukoy, salamat gyud.

0: Orlean Vergara Hinsoli. Good afternoon. Imuunta na lang ni Kuya background music. Dali na lang matapos ang ating program. Sir Manny Filamo and Dr. Itik Itoriaga. Mayong hapon gid sa inyo nga duha. Mga mabuot ini nga mga abyan. Take DTX 500 capsule para malikawan ang alta presyon, diabetes, kag pagsaka sa inyo nga blood, bad cholesterol level sa dugo. Masaka na naman ang presyo sang krudo sa Martes mga ka-K-Fine. Ang luha ta ni Kuya daw ulan na lang ni, daw ulan nga nagatulo sa aton nga mga mata. Magsigi-sigi saka ko yung presyo sang krudo ambot na lang gin. Gin palayag sa mga kumpanya sang langi sa Pilipinas nga posible maglabot sa tubtob sa is pesos kada litro ang idugang sa presyo sang krudo sa masunod nga semana. Aragoy!
1: Aragoy
0: kasakit sa dugan. Nakabasi ini sa apat kaadlaw nga trading sa international market. Suno sa mga kumpanya sang langis, posible nga madugangan sang sais, tubtob sais, 50 kada litro ang presyo sang krudo, samtang 5.50 tubtob sais pesos kada litro naman ang posible nga madugang sa presyo sang gasolina.
2: Bakit pa sila ganyan? Ang pera ko ay di
0: proteksyon ninyo na lang ang inyo kaugalingon batok sa impeksyon para hindi kita pagtrangkasuhon, para hindi kita madutlan sang viral infection. Take Clinica D3 Bio every day. You can purchase the product dara sa inyo nga barangay, sa inyo sa mga KSS resellers naton dara. Mabakal man ini sa butika malapit sa inyo nga lugar. Sa mga gusto mag kaon sang kangkong chips karon sa gabi samtang nagatanaw kamo sang movie, kadto kamo sa Maze Wellness and Product Center. Ato dito ang kangkong chips. Pwede man kamo magbakal dito sang Memory Plus Zero para sa inyo nga mga kabataan. Ang mga senior citizens hatagin yung gid sang Mighty C Capsule. Mighty C Capsule, nagahatag sa ilas ang resistensya kagkabakod, batok sa impeksyon. Maproteksyonan sila against pneumonia. Mas manami bagid kung idungan ninyo sa pagtumar sa Klinika D3 Bio. Kuya, thank you very much for joining me this afternoon, for joining us. Was wala kita program. Sa Duwaka. Domingo wala man. Sa Lunes wala ka man kay may klase.

0: dali na lang kami magbasa sang horoscope. Kay Wai na, ikat na kami ni Renz or else mabayad kami 5,000. Ini si Sunshine Laksan.
1: Lagi na naman si Kuya Kenneth Uy para sa Kapyon ng Balita, Servisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ito masyon sa barangay
4: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
3: Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
4: Tumang kong DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
3: 3 times.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
2: DTX 500.
5: At tota sa mga duga nga health benefit kung adlaw-adlaw ka gainom sining DTX 500, mighty si or pure si adlaw-adlaw.
4: Duga nga benepisyo nga matag sa adlaw-adlaw nga pagtumar sa nga DTX 500 kag Mighty C, no? Take note sa mga palakaon sang maalat nga pagkaon. Mm-hmm. Ang pagtumar sang adlaw-adlaw nga antioxidant nga makita naton sa DTX 500 kag ang vitamin C nga ara sa Mighty C nagapa-increase ini sang ginatawag naton nga natriuresis. Ano ining natriuresis? Ang kapasidad sang lawas nga magpagwa sang sobra nga sodium. Ano ining sodium? Amuning alat halin sa aton pagkaon. So kung naga DTX 500 ka kag naga Mighty C adlaw-adlaw, hindi magtipon ang alat sa inyong alawas kay ginapagwa ini.
5: Especially nga, damo pagigain inumon nga tubig. Dok Sam?
6: So, ang isa ka namiang ko sa DTX sa 500 nga kombinasyon na Dok Ramil, hindi niya pagpatigulangon na yung mga sulila.
5: Ah, amo na gusto ko.
6: Oo, oh, hubin
5: sir
6: lang.
5: Sir Boy, nang hubin ka pa bala. Oh, sa isinta na edad mo, pero karinta ka pa yan.
6: Oo, oh, okay naman. Kung hubin ang sulila, hubin man ang imong mga blood organs, vessels. No? Hindi magtiga. Once nga naka-DTX sa 500 ka kag-mitisi.
5: Kung hubin ang kurason ko, no, hubin ang tsura mo. Kung gusto kaya maghubin, tapos gusto ka malayo o dugay ka nga magtigulang, take your DTX 500 and Mighty C. Lantaw lang mga sekreto sa una sa mga katigulangan nga ang agalawig sila. Palakaon kuan sila mo? Palakaon gulay. Damo, prutas. Di puno man as antioxidant, di ba?
6: Correct.
5: Di kita subong, no, hindi na mahilig magkaon damo gulay, hindi na mahilig magkaon prutas, ipaagi na nato sa gitawag supplementation. Amo na nga, permi na mo na ginabalik-balik dari ang pag-inom sa DTX 500, pag-inom sa Mighty C, makabuligid sa mga kautura na to nga gusto nga maglawig pa ang ilang kabuhi diris kalibutan. Sir Boyd,
7: ang nami sa DTX 500 kampyon ng iya antioxidant pinakataas, no? 1.3 million sa ORAC scale. May upod pagkininga charantia. Charantia is an extract from alin sa ampalaya, no, alin sa margoso, that increases also your potassium absorption. Once may increase ang potassium absorption mo, ganubo dayon ang imo sodium because they are indirectly perpendicular to each other. Kumbaga, kung taas ang potassium mo, ganubo ang imo sodium. So if you take DTX 500, you improve your potassium absorption because tungkol sa charantia o ampalaya extract. By doing so, layo ka man sa ginatawag nga high blood pressure.
2: DTX 500!
8: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Kapag sugod ko gamit sang DTX 500, kadatapos kaon 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500!
7: Kung taas ang sodium mo, taas ang blood level mo. Kung taas ang imo fluid level sa imo dugo, mataas ang blood pressure mo. Pero kung may potassium ka, gamat-amat dubo, nakigagupod ang sodium sa imo ihi. Kung taas imo potassium, kung ga DTX 500 ka.
5: Dugang health benefits sa mga kauto ura na to nga pala inom DTX 500 Mighty C kag Pure C. Siyempre, malayo ka sa balatian nga gitawag diabetes. Ang diabetes, kung mapabayaan, ang komplikasyon sini, hindi basta-basta, Sir Boy. Isa na sa mga komplikasyon nga ituga sa diabetes, ang pagkabulag sa imo mata. Pwede nga maguba ang imo nga kurason. Pwede maguba ang imo nga kidney. Pwede di na magtindog si Manoy. Importante diri nga kontrolado ang imo nga blood sugar nga ah. Kung gaginakulang nakalamay ang gitawag market, Sir Boy, inya ikaw gali ang kuan, damo kalamay.
7: Ikaw gali ang hoard.
5: Mas pinakadelikado matabo kung taas ang kalamay o ang blood sugar sa imong lawas nga. Damor nga damo kalamay, damor nga damo blood sugar imo lawas, damor nga damo free radicals. That's why, importante na rin nga, adlaw-adlaw, inom GDTX 500, inom Mighty C, para nga no, malayo ka sa komplikasyon. Kaya nga, ining diabetes, gitawag nila savage killer. Ang matamaton kanya patay ni Otdan imo tiil, bulagon kanya, dugay-dugay, guba na kidney mo, dugay-dugay, wala nakakalipay. Amo na nga, importante. Adlaw-adlaw agid, inom ang DTX 500, Mighty C kag Pure C. Dako nga makabulig sa imo ikaayong lawas samtang gakabuhi ka sa kalibutan.
2: DTX 500!
9: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol, around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Wala na siya nabatsyagan.
2: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: Number one, the good news station, 101.5. 101.5, K5 News. K5 Friday, News FM.
2: Friday, flashback.

0: Flashback Friday.
1: Yes, that's right. You are listening to Friday Flashback right here on K5 News FM Philippines with Agent Jack 308 right now. Agora sa yan, mga K5 at sa atin ang siyempre ng ating suplemento. Mga suplemento, DTX 500, D3 Bio at Mighty C. Sa mga sulti natin ang butika, mabibili ho yan nationwide, clinical branches nationwide. Okay, alamin ho nyo ha yung ating free check-up. Bumisita ho lamang sa pinakamalapit na clinical branches sa inyong lugar. Mari ho lamang itumawag sa 0921-305-395 for your Friday Flashback hits. Do it now.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
2: Girl, buligi ko bi edit picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
3: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Spore Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
6: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akon nga abaga. Tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulang to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo, wala na gayon.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
9: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
8: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
10: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
11: Makakal sa malapit na butika.
4: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
15: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang ako ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly.
19: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Happy!
21: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: It's the best part of the day.

0: ang araw mong trip. EurText is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa EurText that you can lean on.
0: Para good mood. EurText. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang unli internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240

0: Pass.
1: May direkta ilinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
0: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
1: May long-lasting relief.
0: Tugtog 8 oras.
1: Para sa nagkapanalakit nga baga.
0: Liyong kalikot sa Long Pass.
2: Sa Long Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: 101.5 K-Fox.

0: K5 News FM. News FM. Day 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulama, sapos magtrangkaso. Mag-D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika.

0: mga punggot,
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang na panit,
1: DTX Beauty Soap.
0: Dala o magputi,
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulik sa

0: Tiatugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatiag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
6: Makakal sa malapit na butika.
0: Gasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinapaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpapaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G Fiber Prepaid website agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na.
9: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpag Globe G Fiber Prepaid na.

0: cyberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
4: Happy! Everybody is happy!
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
7: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Buka! mahal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayuro natong subong sa pagsipad-sipad ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kahanginan. Gidugid makuhaan sa leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Bato, boy!

0: Hindi sila sa mga bata ta. Kung nga nagkalados nga lang mga guya nila. Nano niya man? At hagpasautong adlaw. Nga sala sang bata nila.
1: Para wala na lang gani isang gamo, pasugtan ta na lang si Ma'am Diana. Ay kung maimpas ta ang utang ta sa gasto sa doktor, amo na paghalin ta.
0: Hindi ako magsugot sa amo sinang istorya. Bengwala tayo sang sala. Nano ka man imo yaman? Mapadaog-daog na lang kita ya?
1: Ikag ano ang mahimo ta? Maibato kita sa ilahaw?
0: Oh.
1: Gerald, mapaumod na lang kita. Agod nga, wala na sang damo pagamo.
0: Beng, ako ang padre di pamilya dire. Ang desisyon, ako nang matuman. Mahalin kita dire. Kung iakusar nila kita, makusar man tayo. Amo nang budlay sa mga ginikanan eh. Nga nagatolerar sa katuntos ang ilang mga kabataan. Ang sala, insaktuhon kid. Anay ka bala.
1: Ba?
0: Kay sudlong ko to si Ma'am Diana kasi Sir June eh. Dito sa balay dako. At hagun ko ni sa ila.
1: Eh pa, hindi na lang bala. Himagarap pagid na karon. Pamati balang bala sa akon pa. Hindi ka magpadala-dala sa kaakig mo. Mapaumod na lang kita. Sige na. Para wala na sang gamo pa. Maluoy ka.
0: Oh. Bing, hindi niya pwede. Pamigos niyang obra nila.
1: Hindi na gani. Buhi
0: ko wala. Buhi ko. Tira ka.
1: Diyos ko. Ay, Gerald! Gerald!
0: Buhi ko.
1: Ay. Wala gid siya namati sa ako, no? Ay, poogers. Basi ba na ko mag-ibuhan lagi si Sir Junie kag Ma'am Diana, how?

0: Gerald. Kulang sa disiplina ang mga kabataan mo.
1: Amugid. Manang kabataan mo, Gerald. Pabuot-buot ang drama. Wala mo ginumpaintinding kabataan mo na dapat maging thankful sila sa oportunidad na ginhatag namon ni sir mo.
2: Ma'am Diana, Sir June. Sa diraguro nga punto, ma'am. Dumabaisig ko na. Kilala ko yung duwa ko kamang kabataan niya, ma'am. Sir? Wala sila i-record na nagkapangbastos o nagkapangita sa kontra?
1: Anong buot mo silingon, ha Gerald? Nga si Soren, among nagagarit-garit kay boy?
2: May mga nakasaksi siya na tabo, ma'am. Kaya nga, may CCTV man sa tubangan sa eskwelahan? Dito takit makita kung sinong nagauna-una sa ila, ma'am.
0: Gerald. Hindi ka na lang magpagamo.
1: Amugid.
0: Bayari na lang ang gastuhon sa pagpabulong kay Soren. Kagsaduan niya pa ka mga amigo. Iabat-amat ko lang man na buhin sa sweldo mo.
1: Kagwala man siya sang ikasara nga magbayad kun cash, Dad.
2: Pasensya na lang ta, Mama. Sir June, pasensya gid. Hindi ako magbayad sina. Ang bata ko may black eye man eh. Ang problema sa inyo, ma'am, sir, kay kumuda mo kamo kwarta. Abi ninyo, mahimo nyo na tanan sa pigado pareho namon? Abi nyo, ma'am, sir. Nagkapanilag lang ako eh. Halin pa sa una. Pwerte ang batasan sang duwa nyo kabata. Sila ang kulang sa disiplina nga ginatawag, ma'am. Kaya nga, ma'am, ka mga parasang basang bata ninyo. Maling kami sa bungkit ah! Mahimos kami, ma'am! Sir!

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika, Spore Biotics ka.
4: K5 News FM.

0: Sige. Halin kay tawagan ko kamusang pulis.
1: Amugid!
0: Pasi, lipat ka, ha? General ang utod ko.
2: Oh.
0: May abogado man ako nga utod. Pasi, hindi ka makapanghilam po si ni Gerald.
3: Ato, bangon ko yung tanan, sir, ha? Kay ang Diyos kagang kamaturan, ang akon ginasandigan, sir?
0: Oh.
3: Hindi bala maka-Diyos man bala ka mo? Kada Domingo ka simba ka mo. Hindi bala? Ano to galing, sir? Ma'am? Pakitang tao lang to galing simba-simba ninyo?
0: Oo.
1: Animal.
3: Kagang inyong mamatasan, sir. Hindi Kristiyano.
0: Oh.
1: Ma...
3: Dira na ka mo.
1: Dad. Oh. Kita mo? Kita mo to?
0: Oh.
1: Mabatog sa to ng driver to. Mabatogin.
0: Ah, dali lang. Tawagan ko si Brad Anselmo. Pakadtuan ko sang pulis ang tunto nga Gerald kag ipa-pick up sila sa bata iya.
1: Sige, sige.
0: Tunto ka, ha? Dali lang, tawagan ko si Brad. Hambalon ko siya. Nga gina-threat niya nga pamatyon ang pamilya ta.
1: Sige, sige, Dad.
0: Kita pa ya? Damo tayo koneksyon, me. Ma-star gini sila sa prisuan. Bantay ka!
1: Amugid!

0: Ay, sir. Eh, hindi nyo man pagdala ang banak ang bata ko, ay? Eh, wala na sa liyas ang sala, sir, wala. Sir, diin man yung konsensya nyo man. Nga, pabangda nyo yung banak ko nga nanghawat sa kwarta. Ay, hindi na yung matuod, sir. Kabutigan ni Naya siya.
1: Nugay na, Beng! Nugay na! Nakita ni Perlin nga ginkuha niya ang kwarta, nga ginbilin ko sa salakyan. Mabutig pa ka mo? Ha? Mabutig pa ka mo? Tag nakita sa bulsa niya,
0: kabutigan ang kwarta! Kabutigan nina, sir! Kabutigan nina, sir! Planted lang na ang tanan! Planted, sir! Planted lang na yan, sir!

0: Bar, dugi na imot ang agagos ang daddy kag mami ni Zorin, haw. Kagambal pag gani ni Zorin. Ginpabangdan ko nila ang papa ni Boy nga nangawat kwarta.
1: Oh.
0: Pero planted yun eh. Dasun nagtawag sila pulis.
1: Katilaw na ko gani, sumba kay papaya. Kay nagpagamit ako no kay Zorin.
0: Gagato subong sa preswan ng papa ni Boy. Abi mo bala par? Paluluoy sa ila mo.
1: Gani man par. Di, anong mayo tangay mo ang siniman?
0: Di ano pa bi? Kundi manugit na sa matuntood eh. Kagbahala na kung masuya na sakon si Zorin na. At least bala para ako. Nagtindog tayo for what is right. Di ba?
1: Tama ka par, tama ka. Sige ah. Ang balontang mga parents ta nga, masugid na lang ta sa matuod.
0: O para. Kagmangay kita sang pasaylo sa parents ni Boy.

0: Daddy, Mami, nga agad nalagid sa presuhan si Tio Gerald daw.
1: Para madudla, mankawatan. Mami, naluoy ko bala kay Chabing kag sa ilan ni Boy kag Koy-Koy. Gahibi lang sila permi. Mami, Daddy, nga kinanglanggit nga magbinutig kita. Kag hindi kinayatood nga nakita ko si Tio Gerald nga ginkuway ang kwarta nga ginbilin mo sa auto, hindi bala?
2: Perlin?
1: Daddy, hindi na yan tuod.
0: Dad?
1: Nainit ko bala kung kisa sa ilan ni Boy kag Koy-Koy. Pero, amog na yung mga bata mo. Kag kay Tio Gerald man eh, suyaman ko sa iyo kung kisa. Pero kabaluman ko nga amon sa lahi kay kaming gauna-una.
0: Oo, Dad.
1: Kag kabalumang bala ka mo sina, Daddy? Mami? Hindi bala, me? Perlin?

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako galing si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Pla, kung pamadyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ginrilis sa prisuhan si Tio Gerald bangod wala sa mabakod nga basihan ang kaso ang ginpasaka sa iya ni Sir Johnny. Samtang nag-counterclaim siya kag mahimo nga pasakaan niya sang kaso nga malicious prosecution ang mag-asawa bangod wala sang kamatuoran ang tanan dila nga mga akusasyon kontra sa iya. Kutob na lang diri ang amon pagsaysay. Tugtob sa liwat, madabong iya salamat si wala untat nga pag-upod sa amon. Sa tag sa kapagpalayag sa kahanginan, sining drama nga hindi lang makalingaw, kundi makahatag sang pagtunaan, nga ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan, Bato Boy! Apang sola pa kami lubos makapaalam, ari anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuy sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Boy, Chester John Beronke, Koy Koy, Kuya Kinit Oy, Mama Beng, Ernadisina Amiga, Papa Gerald, Melvin Plotenya, Mami Kag Perlin, Linilia Santiago Miranda, Sir Johnny, Elmer Ubaldo, Zoren, Erjan Liva, ginsulat kag sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Plotenya, kag ini ang inyong alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: espresso sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko bi-added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene
8: Capsule. Ko si Eduardo Amodya. Dako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kaga pangunsang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
9: Squalene Capsule.
7: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
10: Muter naman.
11: Ramiro, ito.
12: Iyo. Ang imong sugar, pila na lang subong?
11: Ito po, 1.5 ang imong kong laboratory.
12: Ang una, pila?
11: 35 kilo. Ilawin nyo ang Buterna Capsule. Itipibog
13: nyo. Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend.
14: Mapakal sa malapit na butika.
15: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
16: Ew! Yucky!
15: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
17: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior anti oxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabaskog ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
18: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad.
19: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
18: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the president report on?
19: nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiyang naman kayo.
18: The President's Report SONA 2026 AS Special Live Event Coverage of K5 News FM SONA 2026 Expert Analysis Remote Field Coverage The People's Pulse The President's Report The President's Report Going live by 2 p.m. of July 27, 2026 A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust The President's Report The President's Report K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador! At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma!

0: Mayong hapon sa aton sininga mga KK5. How are you? Today is Friday, July 24, 2026. Kaina nagbulos kita sa kay KK5 Jean Paul Generoso. Today nagabulos naman kita sa inyo regular anchorman, kagaton station manager, KK5 Rods Palma. Sa aton nga pagpangalagad subong nga hapon, guide me, mga KK5. Ang pamangkot bala kun sa aton nga pagpili sang mangin senador sa palabuton sang pungsod Pilipinas, anong aton mangin basihan? Kinanglan ta bala ang tawo nga maalam, matalino, o kinahanglan bala naton ang tawo nga medyo-medyo lang ah, medyo matalino, medyo bobo? Amo ni subong ang nagapalibog sang ulo ko kun ano gid bala nga klase sang opisyal ang ginapangita sa mga Pilipino. Kay after nagboomerang sa kay Senator Robin Hood Padilla ang iyang question sa kay Congresswoman Lead Prosecutor Jerville Luistro na nagasiling ang prosecution dapat hindi one-sided, which is very, very wrong. Kaya tawagan ni sa prosecution taga-usig. Ang buot silingon sa taga-usig, manugpasabat, manugpanukot. Amo na iyang trabaho sa prosecution. Sukto niya ang akusado, kagpabayron niya ang akusado. Hindi na siya pwede mangin one-sided. Antay ginasaya sa akusado. Hindi na siya pwede nga neutral. Dapat one-sided gina iyang ginatindugan niya. Amo man ang depensa nga dapat ginapangipinan mong akusado by hook or by crook. Apinan kag proteksyonan mo ang kliyente mo, which is the accused. Now, galibog ang ulo ko, sili ko ano ginang napangita naton nga opisyal sang gobyerno man. Nga ah, kay ti apisar sa mga tirada sa kay Senator Padilla, nagagwa iya sa survey nga si Senator Padilla gihapon yang number one. Ginapili sang tawo kag siya ang pagabutuhon sang tawo sa palabuton nga eleksyon. Disiling ko, what is the basis? What should be the basis? What should be our basis in electing a candidate for senatorial post? Ang guwaya subong, hindi ta kinanglan ng maalam. Kay kun alam lang aton nga istoryahan, di kadamo alam eh. Si Chel Jokno maalam na. Din na sa College of Law sa De La Salle University. Very bright. However, ang alam niya wala gani bisan sa Magic 12. So, kita nga mga Pilipino, nag-reflect. Kung ano kita nga sahi sang tawo, amo man ina ang sahi sang aton mga politiko. Because we voted them into their government positions. Kita ang nag-iliher sa ila, amo man ina ang aton gusto, therefore amo ina kita nga klase sang mga tao. Like for example, kung magsiling ka nga, gusto ko ya maalam, pero kalabanan. Nang basa lang ko mga comments parte kay Senator Robin Padilla, ang comment, ay nami gidya kay Senator Robin niya, kay sincere gidya nga tao. As if some voters do not care about Padilla's intellectual capacity. Why sila ilabot ya kung anong kaya sang utok kasi na basta ang inakita na iya kay nilaya kay Senator Padilla, sincere siya. Mabuti pa si Senator Padilla. Oh. Kasi nakita niya na bias ang prosecution. Hala. Kitaon hindi na niyan nimulan tabon Kaya amo na na iya, given na na. Kumbaga sa mathematics, ang formula na na iya. Sa formula na butang dira, ang prosecution is negative. Ang defensa is positive. Amo na iya, negative and positive, mag-aaway gid ina. Pero siling sa mga supporters, nami gid si Padilla kay kasinsiro. Nami si Padilla kay mabatsyagan gid nila nga nagatapin sa tao. So therefore, the likes of Padilla are the people who deserve to be elected into office. Ang pariho bala sa iya, amo ang dapat nga iliheron o piliw naton nga mangin senador sang pungsod Pilipinas? Ano ang take nyo dere? Comment na para mabalanta. Sa piya kabahin, i-check naton si KK5 Sunshine Lacson sa pinaka-latest nga mga balita. Live and direct sa newsroom. And later, kuhaon taman ng report nga duha ka mga gasolinahan ginransak sa mga kawatan diri sa siyudad sang Bacolod. Pigado na gid. Tanan na lang nga pwede kawaton, kawaton gid. Small content creator dito sa Kawayan nga nag-viral balang yagin post nga pagmaltrato sa isa kaido. Subong nangin isa na ka animal lover. Terribling transformation niya. Istoryantay na karon. Meantime, yari na ang pinaka-latest ng mga balita live sa newsroom upod sa kay KK5 Sunshine Lacson.
1: KK5 News FM Live Report.
0: KK5 Sunshine, mayong hapon. Shine?
2: Ginayan ko. Oh. Isiling ko, dari na lang ko mamonitor mo sa mismo sa cellphone ko. Anyway, kumusta ang signal ko? Kaka K5 Elmer, okay lang.
0: You're coming in 4x4. You're coming in 6x6.
2: Loka alang-alang, gin siguro.
0: Hindi do ka nami, nami na. Mayo na. Loud and clear ang imo signal.
2: Okay. So, dali ko lang nagaling hindi mapion sa no ko. Anyway, isa ang Negros Occidental sa Gihapon sa mga lugar na gintimod sa pag-asa ng maasatsuhan sa race or pananagsa nga pagbukbuk sa ulan.
0: Mm-hmm.
2: Bangod ina sa habagat na ginapabaskog sa bagyo na si Quiapo. Napadulong ni siya sa China.
0: Mm-hmm.
2: And sa forecast sa pag-asa by tomorrow morning.

0: 내가 뭐가 나베.
1: Bisa bisa sa mula na bala makabalos ta?
2: Yes, so matabok ni siya sa China, no? Sa na-notice ko o sa na-dumduman ko ang mga bagyo nga nag-agi di sa ato sa Manila, dito nagakadtuman sa ina. Amo na gani siling ko may mga area sa China nga maapektuhan sang bagyo. Grabe ang igo sa mga bagyo dito sa ila. Siling sang iban ko nga mga kilala, maayo na gani ni sign kay amo man ang gusto nila dagat. Kundi ang dagat din dala sa ila.
0: Ihatag ta na lang ni na sa ila.
2: Oh. As I said, no, si Bagyo Quiapo, isa ka tropical storm. Ara man sa Gihapon sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Ang iya sininga puwersa o ang kabaskugon sang hangin ni Bagyo Quiapo is from 85 to 150 kilometers per hour.
0: Okay.
2: So kung i-compare ko kaina sang aga, ang kabaskugon sang hangin ni Bagyo Quiapo, mas mabasko pagin sa Yasubon. So muna din forecast sang pag-asa na kung ara pa siya sa sulod sang teritoryo sang Pilipinas, mabaskog pa ni siya nga mabaskog. Tapos matabok siya sa extreme northern Luzon. And then, pagkagwa niya, dito na siya pakadto sa China. In samtang kapadulong siya sa China, dumaamat-amat ni siya sina. No, kasi 5 and 4. That's the forecast of pag-asa. Ang iya sininga movement is 30 kilometers per hour going west-northwest direction. Ang kwan di subong ang nag-experience sa gid sang mabasong na huyok sang hangin, mabasong na pagbubo sa ulan mangon kay tropical storm kaya po is earth, no? Meaning mga lugar sa extreme northern Luzon, we have Ilocos Norte, Batanes, and Babuyan Island.
0: Okay.
2: Ang kwan, Antique, Iloilo, Guimaras, and Negros Occidental, amo naman niya ang mga lugar na apektado sa southwest monsoon o habagat. So, ma-experiencehan natin diri sa Negros Occidental ang panalagsa na pagbubo sa ulan. Nabubo ang ulan bangod sa habagat, sige na pabaskog sa bagyo ang habagat. So, unang forecast, by tomorrow morning, posible makagwa na ini siya sa teritoryo sang Pilipinas.
0: That
2: is according to pag-asa.
0: Now,
2: Lunes, mainit na naman siguro ang panahon sa Pilipinas. Titiway naman bagyo mo. Madeliver na sa iya ikalima the nation address. Ang pamangkot sa mga Hikuyo, ano ay han? Ang mga here na naman.
0: Anong kaayuhan?
2: Anong mga kaayuhan ay han na i-share na naman si Presidente Marcos sa publiko.
0: Timiara ako, no?
2: Niya, siling niya, ang pagsabat niya, actually, siling niya, stay tuned.
0: Mati lang ta?
2: Stay tuned for the next chapter. Pero ang naghahatag sa idea na posible ang issue sa corruption sa Pilipinas or ang issue angot sa nagalunta sa Pilipinas isa posible na tanakayon sa liwat sa ikalima nga sona ni Presidente Marcos. Bago nang ginhatag niya ka idea, agree, or hint, no, sa mga katakot sa media, so ginala ang mga kaundan sa iyang State of the Nation address. Hindi inhambal mong sa ganit na siya almost 90% na ang SONA. So, ang iyang State of the Nation address, it's almost 90% complete. No? So, so, natunta by July 27, this coming Monday,

0: คุณอัญกัลวินนามตุงานะนามตะกันวามา
1: ดุมดุมมันโก Shine dumdumanko belasang sa Congress ko gobra kada gani magsuna ang presidente ara kami na sa minority leader nagasulat sang iya sini nga speech ang iya nga speech ginatawag nga kontra sona ti kay minority tong akon nga boss mo nga congressman ti syempre kon minority ka opposition ka
0: aha Anyway, si Binangulat o si Padre sa New Center, sa K5 News FM, sa K5 Almer, ready naman for the fifth SONA ni Presidente Marcos, ma-monitor kita.
1: Mm-hmm.
0: And i-post na ito, i-check na lang nila no, sa atin ng mga Facebook pages, ang maging ka-officer na asang State of the Nation address ni Presidente Marcos. Istorya ko lang iba na sa imo, ka K5 Almer, may walo katuin na bata ay sa sunod sang eskulahan kung natabo ang insidente.
1: Mm-hmm.
0: Daging pulihan siya sang tatlo niya ka mga classmates.
1: Atong napatay?
0: Babayi. Yes, babayi actually. No? Natabo sa Davao City sa Hulyo 17.
1: Ay ala, sa Davao to? Kapislabing, kapislabing man asang mga dabuin nyo?
0: Pero, ginaibis dahan. Ang nasabo, para sila sa sunod sa sunahan, mga greater ng
1: people. Okay.
0: Inisap mo pa mga pagsunodbok sa ulo ang biktima. Pero nakapuli ang biktima ako. At sa Hulyo 21, nakamit lang pa sa ang
1: natudlo ya pa kung sino nagimo sa iya.
0: Nakapanigid siya, no? Ang muna ganiging imbisigahan ko. Tatlo ka mga estudyante, dinpulihan siya, nag-clap gali ang bigo sa ulo niya. Sino ko bisan gali notebook lang, pwede nga makahalit bigla sa utok. Kung ihampas ko nga ihampas ang notebook. Grabe nga po sa isang bata. Siguro kay si Taklo, sino mo? Na ginatulihan nila ang biktima. Hala, kabas na hampas ang notebook sa ulo. Ginasakit nila. E, nag-flat ang dugo sa ulo sa bata. Tapos na koma ang bata. Pero antes na kumato sa bata, nakamit lang kasi kay papa niya, sila niya, I love you pa. Tapos ginapilit niya si papa niya na magsabat na I love you too. No? Asang pagkalipas ang minutos or inoras, gulti lang niya kung kakifile Elmer niya daw hindi na siya kakilala kay mama na kay papa niya. Tapos ang ginahamba niya na lang, pasulit-sulit sila niya, ma, pa, excuse. Tapos mahambal naman sa liwat, ma, pa, excuse. Doon hindi sa mga ka, hindi na sa kabalo kung anong ihambal niya.
1: Doon na disorient ng utok niya?
0: Yes, naapektuhan din actually ang iyang brain. So, maluloy, pagka alas 2 ng hapon, amo na to na nabawian siya sa kabuhi. So, yeah, you just imagine 8 years old ang bata. Sing mga classmates niya na dara, 8 years old man eh. Sing 8 katuig makapatay. Sang pareho nila nga 8 katuig. So, amo nang ang natabo dara. By the way, sa Martes, sa K5 Elmer, ang presyo sang krudo posible nga madugangan sang
1: agoy
0: pesos kada litro.
1: Agoy.
0: Sakit sa dughan, no? Sakit sa dughan.
1: Baligyan na lang na sa lakyan na kay bakal ta nilang krudo.
0: Ibaligyan sang sa lakyan, ibakal sa krudo.
1: Para wa ay libog.
0: Kaya matamato ni Nong, una.
1: Oh.
0: Diyos niyo. Ang gasolina, ay mo na gasolina, no?
1: Hmm.
0: 5.50 tugtog sa 6 pesos kada litro
1: ang okay.
0: Dugang sa presyo sa gasolina. Masakit-sakit ini. Sa nakuha na ito ni information ano, sa international market, daw ang bili subong ko nung kada barilis ang langis is nagsaka na mga $100
1: mm-hmm.
0: per barrel.
1: Mm-hmm.
0: So, dako din siguro kasi Fred Elmer, kasi isa masunod pag yung mga inadlaw, masaka. Pag yung mga masaka, kabay pa nga hindi lang maglamot ng pulo, ng 20, ay, ay, 2 kapiso. Bisa nga rin 2 kapiso, so hindi ko kahit ikong kada si Mana na karoon nagadako ang presyo ng krudo, kagasumina. Kaluluo yan nga doon ng mga drivers. Di ang mga transport groups nag-kwansag hapon, nag-rally, no, nag-protesta. Kaya gusto nila 2 kapisos din ang isa ka sa plete. Hindi kay piso lang. No? Tapos ang ginademand nila is panubuan ang presyo sa krudo. Would that be possible? Sa subong ang sitwasyon, do kabudlay din.
1: Alang-alang, guro?
0: So, muna lang din naman sa bat mo yung alang-alang, guro. No? Anyway, kainaw sa aga, kadali na lang din mga kumarsan, kainaw sa aga, kasi Fag Elmer, may isa na naman kabarko sa Philippine Coast Guard, kagsang barko sa BFAR, ang gin-atake na naman sa China Coast Guard, ginkwa na naman nila, papiswitan sa water cannon. Ang balita is amoni may nagasakay tugali na crew sang what they call this media personnel. They are from CNN.
1: Okay.
0: Yes. So ang insidente nga ato, mag-uko lang din nakita at Five Elmer. Ara na sa international media. No. At least nakita ang nasaksihan sa mga taga CNN ang ginahimo sa China Coast Guard sa mga barko sa Pilipinas within the Philippine territory.
1: At yung mapagawa naman na sila sa video nga ilaman niya eh, nga sila man ang kaluluoy ah.
0: Report because ng center ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon ng balita sa Radyo Publiko ng Kalingawan sa Negros K5 BFM.
2: El Castigador.
3: El Castigador.
2: Ang tinig ng
1: Okay. Magapanumbalik ang El Castigador pagkatapos sa ato sini commercial break.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagkatamo na ba na ang kulubot sa iyong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Kumusta sa barangay
5: po? Anong ginabatsag mo sa akin?
4: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
5: Tumarkog. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
4: 3 times.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500.
6: Kantota sa mga duga nga health benefit kung adlaw-adlaw kagainom sining DTX 500 Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
5: Duga nga benepisyo nga matag sa adlaw-adlaw nga pagtumar sa nga DTX 500.
3: 500 kag mighty sea, no? Take note sa mga palakaon sang maalat nga pagkaon. Mm-hmm. Ang pagtumar sang adlaw-adlaw nga antioxidant nga makita naton sa DTX 500 kag ang vitamin C nga ara sa mighty sea, nagapa-increase ini sang ginatawag naton nga natriuresis. Ano ining natriuresis? Ang kapasidad sang lawas nga magpagwa sang sobra nga sodium. Ano ining sodium? Amuning alat halin sa aton pagkaon. So kung naga DTX 500 ka kag naga mighty sea adlaw-adlaw, hindi magtipon ang alat sa inyong lawas kay ginapagwa ini.
6: Especially nga dapat pagigain inumon nga tubig. Dok Sam.
7: So ang isa ka namiang ko sa DTX sa 500 nga kombinasyon na Dok Ramiel, ining hindi niya pagpatigulangon na yung mga sulit.
6: Ah, amo na gusto ko.
7: Oh, hubin
6: lang. Sarboy ng hubin ka pa bala. Oh, sa isinta na edad mo pero karinta ka pa yan.
7: Oh, okay naman. Kung hubin ang selula, hubin man ang imong mga blood organs, vessels, no? Hindi magtigay. Once nga naka DTX sa 500 ka kag mighty sea.
6: Kung hubin ang kurason ko, no, hubin ang tsura mo. Kung gusto kaya maghubin, tapos gusto ka malayo o dugay ka nga magtigulang, take your DTX 500 and mighty sea. Lang tawag lang mga sekreto sa una sa mga katigulangan nga ang agalawig sila. Palakaon kuan sila mo? Palakaon gulay. Damo prutas. Di puno man as antioxidant, di ba?
7: Correct.
6: Di kita subong, no, hindi na mahilig magkaon damo gulay, hindi na mahilig magkaon prutas, okay. Ipaagi na nato sa gitawag supplementation. Amo na nga, permi na mo na ginabalik-balik dere ang pag-inom sa DTX 500, pag-inom sa mighty sea, makabuligid sa mga kautura nato nga gusto nga maglawig pa ang ila kabuhi diri sa kalibutan. Sir Boyd,
8: ang nami sa DTX 500 kampyon ng iya antioxidant pinakataas, no? 1.3 million sa ORAC scale. May upod pa kininga charantia. Charantia is an extract from alin sa ampalaya, no, alin sa margoso. That increases also your potassium absorption. Once may increase ang potassium absorption mo, ganubo dayon ang imo sodium because they are indirectly perpendicular to each other. Kumbaga, kung taas ang potassium mo, ganubo ang imo sodium. So if you take DTX 500, you improve your potassium absorption because tungkol sa charantia o ampalaya extract. By doing so, layo ka man sa ginatawag nga high blood pressure.
2: DTX 500!
9: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod yung gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500!
8: Kung taas ang sodium mo, taas ang blood level mo. Kung taas ang imo fluid level sa imo dugo, mataas ang blood pressure mo. Kung, pero kung may potassium ka, gamat-amat dubo, nakigagupod ang sodium sa imo ihi. Kung taas imo potassium, kung ga DTX 500 ka.
6: Dugang nga health benefits sa mga kautura na to nga pala inom DTX 500 mighty sea kag pure sea, syempre malayo ka sa balatian nga gitawag diabetes. Ang diabetes, kung mapabayaan ang komplikasyon sini, hindi basta-basta, Sir Boy. Isa na sa mga komplikasyon nga ituga sa diabetes, ang pagkabulag sa imo mata, pwede nga maguba ang imo nga kurason, pwede maguba ang imo nga kidney, pwede di na magtindog si Manoy. Importante diri nga kontrolado ang imo nga blood sugar nga ah. Kung ginakulang na kalamay ang gitawag market, Sir Boy, inya ikaw galiang kuan, damo kalamay.
8: Ikaw galiang ka-hoard.
6: Mas pinakadelikado matabo kung taas ang kalamay o ang blood sugar sang imong lawas. Nga, damor nga damo kalamay, damor nga damo blood sugar imong lawas, damor nga damo free radicals. That's why, importante dari nga, adlaw-adlaw, inom gid DTX 500, inom mighty sea, para nga no, malayo ka sa komplikasyon. Kaya nga, ining diabetes, gitawag nila savage killer. Amatamaton kanya patay ni utdan imuti. Il, bulagon kanya, dugay-dugay, guba na kidney mo, dugay-dugay, wala nakakalipay. Amo na nga, importante. Adlaw-adlaw agid, inom ang DTX 500, mighty sea kag pure sea. Dako nga makabulig sa imo ikaayong lawas samtang gakabuhi ka sa kalibutan.
2: DTX 500!
10: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol, around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko ka po yun. Ko na siya nabatsyagan.
2: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: DTX 500. DTX 500 has charantine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
12: D3, Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix. Mabagat
15: sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
12: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
17: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C available nationwide.
12: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
18: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
12: Mighty C, mababaka sa mga butika.
19: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang na panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Sport Biotics, makabulig sa pagtapos.

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Energy booster.
3: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
4: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
5: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
6: Mapakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinapaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpapaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
11: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
10: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Cheers sa barkada nating
13: night shift,
12: OT,
13: breadwinner.
12: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
14: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: It's the best part of the day.

0: anumang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ID nga sang ka para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyo kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nicrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nicrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyo nga matuod, tingog sang banwa, pagdayon sa pag-alagad.
2: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
1: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
3: Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
1: The President's Report, SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026, expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
4: The President's Report,
1: going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report.
4: The President's Report.
1: K5 News.
5: Oy, gina-acknowledge tanay nagaupod sa aton George Pineda Gaspi, Leslie Canyares Abad, Jonah Dugaduga, Ma'am Sally Almenson, mayong hapon, Melita Malvas, Loey Domingo, kaupod man naton subong si Skylar Jane Azucena, dira sa Barangay Jerusalem, Cadiz City, Rowena Villaran Erbito, kaupod man naton si Ma'am Bings Delphine, Jill Real De La Cruz, nagaupod man saton subong nga hapon, Joel Garcia, dira sa Barangay Buena Vista, Purok Lupa sa Murcia. Mercy Martisano, mayong hapon man. Jeannie Dizon, good afternoon. Ariman agapod man sa aton sumong. Milagros Tobilonia, mayong hapon, Mamila. And of course, kaupod naman si Christine De La Cruz, mayong hapon man sa kay Ma'am Christine. Maricel Calyora Maribao Flores, good afternoon. Jonaline Rapols Grijaldo, mayong hapon. Ruth Gaurena o Gaurana Encabo, good afternoon. Susan Gillian, mayong hapon. Padayon kita sa itong siringa pagpangalagad katuantang report ni KK5 Berto Gakit. Ining duwa ka mga gas station nga ginpangransak sang mga kawatan. Ginapatian ng mga kawatan, strike again. Terrible na, no? Terrible na ang mga kawatan. Halin sa una daw ay ginhadlok-hadlok. Aber! Sa detalye, sininga report po naman sa kay KK5 Berto Gakit.
6: KK5 News FM Live Report.
5: Mayong hapon, KK5 Bert. Adali lang. Okay. Mayong hapon man sa kay Boss Joe. Kamusta na da sa Pulo Pandan? And mayong hapon man dira sa sitio San Antonio, Barangay Hilamunan, Kabankalan, Lowy Domingo. Aber, balikan naton si KK5 Berto Gakit sa report nga duwa ka mga gas station ginpangransak sang kawatan.
6: KK5 News FM Live Report.
5: Bert, mayong hapon. KK5 Berto? Okay. Go ahead. Bert?
7: Hello?
5: Oh, yeah. Go ahead.
7: Yes, KK5 Elmer, good afternoon. Sa atong sining mga KK5, nadakpan ako na ransak yun sa isa ka kawatan. Ining tuwa ka mga kasulunahan sa siyudad sa Pakulot, kahapon iyang adlaw. Na-interview na Tondri ang deputy sa Police Station 4. Nag-makita na ito sa Diva Delmer sa sitwasyon na alas dos ang kaadahon kahapon ni Natabo na sulod sa isa kakawatan. Mm-hmm. No? Ang gasolinahan sa may barangay Villa Monte. Ang isa ka gasolinahan dira sa may Burgos Extension, mm-hmm, na sulod sa kawatan kay alas 10 tapos na ni ang ining operation sa gasolinahan. Nagsulod ang kawatan, nakitaan sa CCTV Katina Belmer, alauna na sa kagahon.
5: Mm-hmm.
7: So pagsulod sa kawatan, makita sa CCTV nga nagpunto ini siya sa motorsiklo kag wala na duwi, wala na ano bala, wala na sing damo storyado ibit kay mga awat ka be.
5: Mm-hmm.
7: May nagapanirag nila, nagkadto ining kawatan dito sa may opisina, gitipila ka opisina sa kasulinahan.
5: Mm-hmm.
7: Inimo ya ginlampusan niya ng isang bato, no? Paglampos isang bato, nakasulod to siya kag dito na kuha ya ang actually gimangkot na ring pulis kung pila gitang ang equivalent akon estimated nga nakuha nga kwarta. Wala ginambal pero dako ni kuno kay dumedyo inclusive man ang akon ining exclusive man ang atag ni ang tag-iyas ang gasolinahan.
5: Mm-hmm.
7: Na pagatag sa information sa mga kapulisan pero tigo ba gidyay go ba ang pertahan at the same time go ba ang vault ang gasolinahan nga ini kakiba Dolmer.
5: Mm.
7: Alauna na tapo sa may barangay Villa Monte sa may Burgos Extension, isa dira ka gasolinahan ang nakawatan.
5: Mm-hmm.
7: Alas 3:30, I don't know sino sa kapulisan gina-trace pa nila kung isa lang ni kay isa naman ka gasolinahan. Alas 3:30 ginransak man sang kinaaligar the same kawatan man gapon kiti pare-pareho man ang ila sini nga forma.
5: Mm-hmm.
7: Pareho ang ila sini nga motor at kiti ba Elmer gintransak dira sa may area sang barangay Sumag. Nakuha man dire ang kinabulo banta yara sa diskil nga kwarta sa vault man mismo kiti ba Elmer. So gatingala diri kapulisan nga posible nalantaw diri nila nga kabalo ang mga ini o kun ining kawatan sang pasikot-ikot sa sulod iya sang
5: sang gas station
7: gasolinahan o kagang gasolinahan kag ito din isa lang kag gasolinahan ni I mean, isa lang ang tagiya, isa lang ang brand bala.
5: Ah, okay.
7: Ang gasolinahan.
5: Oo.
7: So, may person sa interest na ni ang mga kapulisan regarding sa sining suspect, no? Suspect.
5: Di ba si, former gas boy niya bala? Gasoline boy?
7: At yung ambot lang kung ano ni sistema. Kaya diyan, baka pulit, di ba nila ma-devolve ang
5: identity.
7: Identity, pero may persons of interest na sila sa sining suspect kami kahit ti posible sa sisiri pwede makita sa vlog sa CCTV nga ang lalaki doon may kabalog eh, kasi kung kawatan ka malamot ako din ang ping balls out ang iba doon men naman yung basang pulis so pwede nga adeno ko inside job din eh wait ang kabalog kung ano di amon yung sistema yung ati kabalog ya pasikot-ikot ang kawatan
5: iba doon men do memorize siya kung diin nga area sa makadto ah.
7: Gani man, no? Ako gima na, pati, wala ba, ibang nakawatan.
5: Ang ibang nakawatan, maniid pa na nayon ka magli-li-li pa na kung diin ang kalabaton niya. Ato yan, nakatultol na kung diin siya mangawat.
7: Kadasig mo, no? Kag nagsulod siya mo makita at saving na kaibang di kung kawatan ka man na, first time mo siya sa area. Di ba, sunod sa kapulisan niya, kasi dumanilag-nilag ka. Iyan yung direktada yun po. No? So, balaan niya ang pa-abri, bukas, pagbuba. I think, magpaya kung kagulingon niya, kuno, kagibad, Elmer, kung bukol niya to, kag hindi man ang ganito mabuka. Kagibad, Elmer, kung hindi man ito madislungkal, magitan siya kung buba man plano. Yeah, so, kabalog siya nga magbubaya. Amo ni nga, basta nga kabulisan, kabalog din nga magbubaya ang opisina. So, duwa kabilog, kagati, ma'am, amo ni ang investigation sa police, because kasi, kumalanta mo kagaya ba, Belmer, pareho eh, no? Pareho ang pagkawat, ang sistema, sa pagdislungkal, kag pareho lang, ang gasolinahan, no? Pareho lang, isa lang tagiya, sa gasolinahan, kasi ba, Belmer? So, posible yung side job. Amo na yung kinambas ang pulis. Pero si may aramas ka person sa internet ha, sa sining galaki.
5: Okay.
7: Sige, kaya Bel, meron dito madug. Kaya subong kayo si Ari, makami bago lang nakabot kita diri sa hinubaan.
5: Okay.
7: Kaya bye ba, Elmer, kaga siguro sorry ako, doon nagay pwede sa ka, ano diyo, ka... May time to paman, pwede man sa ka di istorya, kaya este mo, where at least mga wealth ka. Mala, or si Sir Eric,
5: Why not a time? Why not time?
7: Ah, wala na time. Oo. Kagibay ba, Elmer, ang balita natin tulong sa kalawang San T3 Bayo, MyTC, kagya DTX 500. Ako si Kagibay Berto Gakit, K5 News, FM.
5: Why not a tiempo? Sa ngala na lang sa ngaton sininga President and Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa aton nga Vice President for Operations ka K5 Aljan Castanio. Sa aton sininga Vice President for Administration and Human Resources ka K5 Jean Paul Generoso. Sa ngalan sa ngaton sininga Station Manager and Regular Anchorman ka K5 Rod Spalma. Of course, sa ngalan sa ato sining Assistant Station Manager ka K5 Marv Aranjuez and News Director ka K5 Julius Maribeles. Kapada ko sa technical side ang Alcantara Brothers, Renz, Remuel and Renji. Ako naman ang inyong ka K5 John Elmer Ubaldo. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: K5 News FM. 3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. VCO yung may D3.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gito yun magpangapi apang naganyat ako sang akon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kibman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sige, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapabalik sang imo gana sa pagkaon kag nagaremove sa mga free radicals nga kabangdanan sang pagpalangluya. Dr. Pinoy's Squalene

0: San tabo yan. Kasi ang lakakatay ng sang gluter na, galabwa kung sa nawan, kalang pakita ko nga si Il. Try ko inom sang gluter na, napasalamat di ko kay na dulatan na, kaya ako gisang magulid sa aking kalawasan.
1: Nutermax, Nutermax Capsule and Nutermax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
6: Cheers sa barkada nating
7: Night Shift,
6: OT,
7: Breadwinner.
6: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
8: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
9: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: Happy!
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpa Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi.
3: Mag-usar sang salon pass.
2: May direct ID nga sang ka para makapenetrate sang sakit.
3: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
2: May long lasting relief.
3: Tugtog 8 ka oras.
2: Para sa nagkapanalakit nga baka.
3: Liyaw kang likod sa salon pass.
1: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa K5 News FM, 5:33 ang hapon.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one.
4: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: D3Bio Evening Newscast.
9: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
5: Mayong hapon sa lahat ng Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalig ng D3Bio Evening Newscast. Subo nga Biyernes, Hulyo 24, 2026. Makita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental. Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, kriminal kag administrative complaint ginpasaka bato kay Negros Occidental 3rd District Board Member Montelibano. Sa balita national issue sa korupsyon, isa sa mga talakayon sa SONA ni Presidente Marcos. Sa balita international, Spain nagdeklarar sang national emergency bangod sang wildfire sa Madrid kag Avila. Sa balita sports, alas Pilipinas men naluto sa 2026 C5 Kala Ukon Cup Leg 2. Kag sa ato naman balita entertainment, 1975 frontman nga si Matty Healy ginkasal na sa model kag musician nga si Gabriette Bechtel. Las 5:36. Tula.

0: 5:37, kag sa pinakaulihing nga dalagan sang panahon, naglandfall na ang Tropical Storm Quiapo sa Camiguin Island sa Calayan, Cagayan, subong ang Biyernes sa Hulyo 24. May dalaini nga kabasgugon nga hangin nga nagdangat sa 85 kilometers per hora, kag pagmadlos nga nagadangat naman sa 115 kilometers per hora. Ang nasambit nga bagyo ang nagagiho pa west-northwest nga direksyon sa kadasigon nga 30 kilometers per hora. Ginpaidalom na sa signal number 2 ang Batanes, northern portion sang Cagayan, northern portion sang Apayaw, kag northern portion sang Ilocos Norte. Samtang signal number 1 naman ang mga nabilin nga lugar sa mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya. Nabilin nga mga lugar sa Apayaw, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet. Nabilin nga mga lugar sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Northern kag Central portions sang Aurora. Posible pa nga magbaskog ang Bagyo Quiapo sa Severe Tropical Storm Category samtang nagalabay sa Extreme Northern Luzon. Ginalauman naman nga magagwa ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility karon sa gabi o kunbwa sa aga. Samtang diri sa Negros Occidental, maka-experience ini sang panalagsa nga mga pag-ulan nga ukon dala naman sang southwest monsoon. Las 5:38.
1: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Las 5:38 kung sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Gin-surrender sang isa kalalaki ang ilegal nga mga sigarilyo sa Isabela Municipal Police Station Las 11:09 sang aga Hulyo 23. Ginkilala ang nag-surrender nga si Ranel, 23 anyos, residente sang sitio Magsaysay sa barangay Mansablay sa Banwa sang Isabela. Isa karim sang Nashville nga pula, duha karim sang native nga pula, kag tatlo karim sang 3-star nga puti nga sigarilyo ang gin-surrender. Mayara ini sang estimated market value nga nagdangat sa 3,000 pesos. Dugang pa ang mga sigarilyo ang na-turnover na sa law enforcement agency para sa nagakaigo nga disposisyon. Samtang kritikal ang kondisyon sang isa kalalaki matapos nga mabunguan sang dipang pasahero nga van sa Circumferential Road, Barangay Bata, Siyudad sang Bacolod, kainasang kaagahon Biyernes, Hulyo 24. Sa interview sa K5 News FM Bacolod sa driver sang van nga si alias June, tubtub 70 kilometers per hour lamang ang iya kalasigon sa pagpadalagan sang van. Suno kay June, naka-shorts lamang ang biktima kag wala sang suksok nga t-shirt sang gulpi ini nagtabok sa dalan. Wala na talupang dali John ang pagtabok sang lalaki, rason nga nabungguan ini. Bangod ukon bangod sa impact, pila sa ulo ang naangkon sang biktima kagindala sa Corazon Locsin Monte Libano Memorial Regional Hospital. Sa subong nagapadayon pang imbestigasyon sa mga otoridad, may angot sa aksidente. Las 5:40 sa iban pang balita lokal, formal na nga ginpasakaan sang criminal kag administrative complaints sa Office of the Ombudsman si Negros Occidental 3rd District Board Member okon Board Member Andrew Gerard Montelibano. Ang nasambit nga reklamo ang ginpasaka sang Regional Special Operations Group okon RSOG kasunod sang Joint Operations batok sa most wanted person sa Barangay Alicante, EB Magalona, Negros Occidental kung sa diin nadiskubrihan o kung nadiskubrihan man ang ginaaligar illegal online sabong operation. Las 5:41, sa katapusan nga balita lokal, kung kinawatan nga tricycle, nadakpan sang BTTMD nga ginamaneho sang duha ka minor de edad. May kampiyon nga balita si ka K5 Aubrey Suspenye.
2: Pagkup sa Bacolod City Transport and Traffic Management Department o kung BTTMD, ang duha ka mga minor de edad sa Araneta Street at Tubang sang Gaisano City Mall nga nagadala sang isa ka kinawatan nga tricycle. Hulyo 21 sang nagpatigayon sang traffic operation ang katapos ang BTTMD, nakita nila nga nagamaneho sang tricycle ang duha ka minor, rason na nga ginparahan nila ini. Nagaedad 13 kag 10 anyos ang duha. Bangod sa madalom nga pag-imbestiga sa otoridad, nahibaluan nga ang tricycle nga ila ginadala amo ang gin-report ang tricycle nga ginkawat sa Gaban, Calan City. Ang tag-iya, isa ka 46 anyos kag sunog sa impormasyon, kinkakibot ininiya nga samtang yara siya sa sulod sa ospital,

0: mga detalye na sa aton mga balita nasyonal. Stay tuned for the next chapter. Ini ang ginbuyan ng mga tinaga ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. pila ka adlaw antes ang State of the Nation address sa Consona sa Lunes sa Hulyo 27. Sunod sa presidente, posible nga talakayon sa liwat o kung sa liwat sa Iyasona ang issue angot sa nagaluntad nga korupsyon sa Pilipinas. Ginpalayagman sa ang presidente nga 90% na nga nakumpleto ang Iyasona sining 2026. Sining Hulyo 27, gintala na ang pagpatigayon sang ikalimang sona ni Presidente Marcos. Samtang ginpalayag sa mga kumpanya sang langi sa Pilipinas nga posible maglabot sa tub-tub size pesos kada litro ang idugang sa presyo sang krudo sa mga ukon sa masunod nga semana. Nakabase ni sa apat kadlaw nga trading sa international market. Sunod naman sa oil company nga Jetty Petroleum, posible nga madugangan sang size pesos tubtub size 50 pesos kada litro ang presyo sang krudo samtang 5.50 pesos tubtub size pesos kada litro naman ang posible nga madugang sa presyo sang gasolina. Lunes nga adlaw, ipagwa na sang Department of Energy o kon DOE ang advisory angot sa ginapahanugutan o kon ginapahanugutan lamang sang gobyerno nga estimated price adjustment sa presyo sang diesel, krudo kag kerosene. Mag-aumpisa naman ang implementasyon sini sa adlaw sang Martes. Sa iban pang balita nasyonal, gin-atake na naman sang China Coast Guard o kung CCG ang barko sang Philippine Coast Guard o kung PCG kag barko sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kung BFAR nga naglayag malapit o kung malapit sa Baho de Masinloc o kung Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Nagluntad ang insidente Biyernes ang aga, Hulyo 24. Sunod sa PCG, nagamit sang water cannons ang CCG kag nagpatigayon sang delikado nga maneuver batok sa mga barko sang Coast Guard kag BFAR. Sa katapusan nga balita nasyonal, nagpasaka na ang Office of the Ombudsman sang complaint para sa preliminary investigation batok kay Anay House Speaker Martin Romualdez kag Anay Ako Bicol Representative Elizalde Saldeco. Nalakip sa mga kaso amuang plunder, direct kag indirect bribery, paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, kag money laundering angot sa flood control scandal. La 5:45.
1: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international. D3 Bio MP Newscast.
0: Sa balita international, nagdeklarar na sang national emergency ang Spanish government matapos ang sunod-sunod ng wildfires nga nagluntad sa mga komunidad sa Madrid kag kaiping nga probinsya sang Avila nga nagresulta sang pagbakwit sang masobra 10,000 ka mga residente. Sunod sa Interior Ministry sang Pungsod, ang nasambit nga desisyon ang kasunod sang pagtuhaw sa mga wildfires sa naglain-lain nga lugar bangod sa hindi maayo nga kondisyon sang panahon kag ang kinahanglanon nga magiho ang extensive resources kag pwersa gikan sa naglain-lain nga mga ahensya sang gobyerno agud nga mapalong ang wildfires. La 5:46.
1: Balitang sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
0: Para naman sa aton balita sports, naluto sang Alas Pilipinas men batok sa Cambodia sa 2026 C5 Cup Leg 2 sa Jakarta International Velodrome Webe sang gabi Hulyo 23. Natapos ang hampang sa scores nga 20-25, 21-25 kag 24-26. Sunod nga baga ukon nga pag-aatubangon sang alas ang Indonesia subo nga Biyernes Hulyo 24. Batayan ang hampang sang duha, las 8 karon sa gabi. La 5:47.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balita ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
0: Kag para naman sa aton balita entertainment, ginkasal na ang 1975 frontman nga si Matty Healy sa model kag musician nga si Gabriette Bechtel. Sunod sa mga report, ginkasal ang duha, pinaagi sa isa ka private

0: activate the outdoor ceremony, tinaligtan nga Hulyo 18 sa Castillo del Lago sa Los Angeles, nga mo ang anay estate ni Madonna malapit sa iconic nga Hollywood sign. Sa ilagkasal, ginpili ni Mati nga magsuksok sang timeless sa black tuxedo, samtang si Gabriette naman ang nagsuksok sang white bridal gown, nga ginparesan o kung ginparisan sinisang isa ka traditional veil. Ang ila intimate celebration, ang gintambungan naman sang ila pamilya kag mga suod nga abyan. Congratulations! So sa mga nakakilala kay Mati Healy, 1975 frontman, ginkasal na siya. Very intimate ni mga ka-K5, no? Kay pili lang na di ang ilang mga, ano tawag sini, mga ginpang invite. Nakip na diri, of course, ang mga bandmates ni Mati, mga friends man sang iya sini nga asawa nga si Gabriette, no? So, wala ganin na balaan, ulihin na balaan nga sang July, ano tawag sini? Sang July 18, natabo ang ila sini iyang kasal. So, nagwa na lang ni matapos ti ang mga reports nga ginkasal na nga duwa because nagwa ang ilang mga pictures, no? May mga photoshoots sila nga nakuha or ginpakita, ginposts nga kuha sa ila sini ginpatigayon nga pagtambipalad or ang ila sini nga pagkasal. Hey, by the way, mga ka-K5, kamusta ka mo sa buong hapon? Maulanon ang panahon, bangod nga may bagyo. Di ba, Ma'am Marlita Malvas, kamusta ka muna, Ma'am, sa Hanumanan? Maulanon ang bugos nga, ano tawag sini? Nga probinsya sang Negros Occidental. Grabe, mubuo kagina sang ulan, dira iya sa sur nga bahin sang Negros Occidental. And kagina, diriman niya sa syudad sang Bacolod. Halong ka mo mga ka-K5, ha? Keep safe. Pero magwa naman kuno karon sa gabdi, ha? Si Kiapo, or kung hindi karon sa gabdi, buwas sa aga, Sabado. Pero halong kamo kay ti, madamol ang ulan kis, dali pa panalagsang ang mga pag-ulan. Of course, ti subong a Biyernes, since wala ubra ang iban, buwas kay Sabado, pauyok-uyok, tulog. Mayong hapon kay Ma'am Marlita Malvas, kay Ma'am Luneta Suyod, mang ano kumla subong, mang-greet ko anay subong. Kaya ako lang isang akong partner ato sa Hinubaan. May team building ang Team K5 Bacolod direya sa may banwasang Hinubaan. So kita lang anay obdanay subong. Ma'am Bings Delphine, happy Sabbath. Yes, happy Sabbath sa aton nga mga ano tawag sini? Ang mga K5. Si sino pa gini? Dali lang. Si Ma'am Gina Borja. Subong ko mang-greet kay talagsa lang kami gapang greet ni K5 Rods Palma. Si Ma'am Lynn Aguas. Si... Uy, Mads! Mads Rada Angeles Knight. Good evening. Grabe ba? Grabe yung supportive ang akong nga franny. Si... dali lang. Sino pag hindi ka dasig magsaka? Si Ma'am... Si Jonna Duga-Duga. Diba? Rosine Basa de Jesus. Good afternoon. Wait lang, kadamo. Si Boss Jo. Wow. Good evening na sir. Ay, good evening. Good afternoon na sir. Ah. Anong lasize na to, subong? Si Sir Elvis Castaneda. Nag-lataw live diri sa Bacolod City. Si Sir Ray Alojado Capulot. May lang hapon, Sir Ray. I-grab ko na nga dalang opportunity. Kaya kung ara si Ka-K5 Roads, hindi kami nga luwa kapang-greet. Talagsa lang. So, lubos-lubosun ta na ni. Diba? Ma'am Bing sa Delphine, mayong gabidra sa imo. Anyway, mga ka-K5, no, sa liwat, maghalonggid, magaligmat, no, sa malaing na panahon. Si Sir Toto Alarcon Araneta, monitor ko, no, sa Barangay 2, Hinubaan. Si Sir Ramon Bernal. Sir Toto, arada ang team subong sa may banwas ng Hinubaan kay nag-team building. Si Ma'am Orlean sa Vergara Hensoli. Ay, hi ko na humbali, Ma'am Carmel. Hi, Ma'am Carmel. Good afternoon. Wait lang. Si Rodlin Gakit. Ay, Ma'am! Good evening from Guimaras. Yes. Ubusan ta ni oras. Si Sir... Dali lang. Kadasig. Kamusta da, Ma'am, sa Guimaras? Maulan na ng panahon, malamig ang tiyempo. pagwa sa opisina, puli na, diretso. Diyan ay maglagawas lang pag magwa na ang bagyo. Cherry. Sige. Last na. Bow last. Sino pa ginadi? Wala na kami may wala na ko may na ano, wala man ako may nalintan. Siling ni Ma'am Luneta Suyod, subong dalum na ang tubig di sa barangay Talubangi. Ah, sa Kabangkalan! Ma'am, di ba ano tawag sini? Grabing ulan, dira? Uy, halong ka mo, dira, ha? Sa mga, especially mga residente, mga K-5 naton, na nagapuyo sa mga flood-prone areas, sa mga nanubuan ng porsyon, bala nga kung mag-ulan gani, gabaha, halong ka mo kag mag-aligmat sa malain nga panahon, subong. Sa kay Ma'am Zila Vilcheses Camus, hello ma'am! Halong kita kay grabe ang ulan. Hambal ni Ma'am Roda, kapita buwas aga, sure. Dili naghagaray sa on air. Sige mga ka K-5, salamat gid sa pag-upod sa akon subong iyang adlaw. Updanay kita sa adlaw naman iya sang Domingo. Mga ka-K5, amuyatong dalako ng mga balita subong ang Biyernes, Hulyo 24, tuig 2026. Bantayan sa adlaw sang Domingo ang panibagong edisyon sang D3 Bio Evening Newscast. Sa pangalan sang bugos na pwersa sang numero 1 nga estasyon sa Bacolod, sa pangalan sang akon nga original nga kaupod diri ka K5 Rods Palma, ako ang inyo nangintag balita, ako si ka K5 Jean Shatita. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mayong nga gabi sa mga tanan, mga otoran, mga gabianan, tanan nga mga suki nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa tanan nga mga nagapamati sa aton sa bilog nga panay, kagdariman sa aton sa sinto at sinta kabarangay, dari sa Iloilo, kag sa sintiyo ng kabarangay, sang Bacolod, sa tanan nga tagpalamati, mayong nga gabi sa tanan. Sa gapon, kamusta ang tanan naton nga mga suki nga tagpalamati sa radyo? Kamusta kamo? Kabay pa nga sa gihapon ang Ginoo nagapagkamayo sa inyo nga padayon nga pagpamati kag aton gid siyang dayawon, aton sa pasalamatan bangod sa iyang dako nga gugma, sa iyang proteksyon sa aton sa kada adlaw, sa aton mga likuton sa kabuhi. Kabay pa nga sa gihapon kita nakaangot pirmi sa iya, agud nga kita maingin takos man sa iya proteksyon. Mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagi naming Panginoong Diyos, sa mga sandali po ito, kami po'y dumudulog sa muli sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay sa buong maghapon, na kami po ay inyong iniingatan, pinagkalooban ng pagkakataon na makakarating sa mga sandali po ito. Maraming salamat po sa mga pagpapala na pinagkaloob mo sa amin. Pagpalain mo ang lahat ng mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na himpilan K5 News FM Philippines, at pagpalain mo man ang ginagamit na ang lahat ng mga kawani, pagpalain mo ang lahat. At higit sa lahat ang siyuro kami looy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. At sa aming lahat, pagpalain mo ang bat pamilya na magkinatawan. Gayon din, pagpalain mo ang mga may sakit sa spiritual at sa physical na nawa ay sila ay pagalingin upang sa ganun makapaglingkod na may katapatan sa inyo. Pagpalain mo man inyong banal na mga salita namin talakayin, at patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Sa aton nga pagpadayon, mga katuram kabiyanan, sa aton nga programa, sa aton nga topiko nga gintunan, nga dako nga topiko nga aton ginaisuryahan sa Biblia, nga there is no such thing as once saved, always saved. Kabalo na kita sa aton ginatunan sa naglinigad nga bisan pa sa langit, sa gintuga or sa gin-create si Lucifer na nangin Satanas. So, created nga sinless, perfect, but unfortunately, gulpiyada na lamang nagbutwa siya tagipusoon, siya hunahuna, siya pinawino, nga siya nagrebilde batok sa Dios, kagway na gid siya nakarecover. Nabiktima ang aton unang ginikanan sa gihapon sa aton nabalaan. Wala gihapon ang stasubong kita na latnan pa, nadamay pa ang bilog ng kalibutan ginpakamalaot, ang tanan ng mga tao ginpakamalaot, pati mga sapat ang tanan mga butang, kag ang bilog ng kalibutan ginpakamalaot sang Ginoo sa pinakagamay lamang nga sala ni Adan kag ni Eva. Historically, dayon naglamot nga na sobrahan na pagkamalaot sang mga tao, nga sa panahon ni Noah, walo lamang katao ang naluwas. Kabalo na kita. kinaliwatan na diri, agud nga at least kita magiyahan man, magaydan, nga wala gid gali sa programa sa Ginoo, nga once saved, always saved. Dumudumun daw na pirmi magaturan, magkabiyanan, kay nga man. Kabalo kita nga suno sa record sa Biblia, atong ginabasa na sa 2 Pedro, Kapitulo 2, Versikulo 5, nga pila ka milyon ang mga tao sa panahon sang anaw, pero walo lang katao ang buhi nga naluwas. Dayon, sad to say, sa panahon naman nga na tapos na ang baha, tapos na ang anaw, si Noah, iya asawa, ang tatlo niya kaanak na si Shem, si Ham, kag si Japheth, kag ilang mga asawa, nakagwas arka, pero sad to say, nga naapostasya si Ham, naapostasya si Japheth, nagpatindog sila sa Tower of Babel, hasta nga nadula sila sa pagtuo, kag wala naging record ang balaan nga kasulatan nga nakabalik pa sila sa pagpangalagad. Grabe, no? Dayon, rekta na kita dito sa katawahan sa Israel, si Jacob nga nangin malinalagon bangod sa iyang pagpakigbuno, pagpakigdumog sa anghel, kag nasiya nangin malinalagon bangod kay Waygin siya magbuhi, butang balon. Once nga hindi ka gid magbuhi, hindi ka magbiya sa imong pagtuo sa Dios. Padayon ka ang pangalagad, bisan pa sa damo ng mga pagtilaw sa kabuhi, ang Ginoo sa gihapon magupod sa imo, kag nangin madinalagun ka, kag amuto nga ginkabig nga si Jacob, nga nangin madinalagun, ginbailuan o ginisla ng iya pangalan nga Israel. So muna ang record sang balaan nga kasulatan. Dayon, nangin nasyon ng Israel sa isa ka kondisyon, sang ginhambal sang Ginoo, nga kun sila magpabilin, nga tutong sa iya, ang katawhan ng Israel, kung magpabilin nga matinumanon sa yakusubuan, dayon pagkabalaanon ang adlaw inong pahuay, ang kaliwatan sang Israel, mangin o isa ka nasyon sa yatubangan. Lamang, subo-subogin nga kasaysayan kay napustasya ang Israel, pagguwa ni Moses, siyang leader, ang kaliwatan sang Israel, hasta nga dito na sila sa kalasangan, sa kamingawan, dayon napustasya sila. Paglabot nila sa Kanaan, dito na sila nag-star, kag sa panahon na nga nabahin ang ginharian, amo to nga ang capital city of Israel, amo ang Samaria or Samaria, dayon ang capital city of Judah is Jerusalem. Dayon sang nakapatindog na sila sang isa ka templo nga gintawag nga Jerusalem. Ang masubo-subo magaturan, biskan ginpakamaayo sang Ginoo, ginbaton ang ilatanan nga mga halad, ang ilatanan nga mga dulot, ang ilatanan nga mga pagsimba, ginbaton sang Ginoo, pero sa ulihi, napostasya gihapon ang Israelita, labi na ang Huda, kay ang Huda na lang tani ito ang ginluyagan sa Ginoo, ginpakamayo sa Ginoo, bangod kay napustasya na ang majority sa Israel, Huda na lamang kag ang mga Levites or Levihanon, kaliwatan ni Levi, ang nabilin dayon sa Jewish nation, ang capital city Jerusalem, pero sa ulahi, napustasya gihapon siya. Naman, amuni ang aton subong nga basahon ng mga bersikulo nga aton nawasa, ang pagkapukan sang Jerusalem. Sa aton mabasa sa Jeremias 52, versikulo 1, si Sidikias, nag-edad sing 21 katuig sang manginhari siya sa Huda, kag nagahom siya sa Jerusalem sa sulod sang 11 katuig. Ang ngalan sang iya iloy, amo si Hamutal, siya anak nga isa kahir, siya anak sang isa ka Jeremias nga nagpuyo sa banwa sang Libna. Sa versikulo 2, si Haring Sidikias naghimo sang ginkabig sang Ginoo nga malaot, subong sang ginhimo ni Haring Joachim. Ang Ginoo naakig sa mga tao sang Jerusalem kag Huda, kag ginpabihag niya sila. Si Sidikias nagbatos kay Haring Nabucodonosor kag sang Babilonya, gani si ka napulo nga adlaw, siya ika napulo nga bulan, sang ikasyam nga tuig nga si Sidikias amo ang hari si Nabucodonosor, nag-abot upod ang bugos niya nga hangaway kag nagsalakay sang Jerusalem. Nagpatindog sila sang ila mga kampaminto sa guwa sang syudad, kag naghimo sing trinsera sa palibot sini. Kag ginkibon nila initubtob sa ikaon si katuig sang pagahong si Sidikias. Sa ikasiyam nga adlaw sang ikapat nga bulan sang among atuig, tama gid ang gahom sa bagay nga ang mga tao wala na sing makaon. Dayon ang mga pader sang syudad na lusot. Ang tanan nga mga soldado naninguha sa pagpalagyo sa gabi, bisan pa nga ginalibutan sang mga taga-Babilonia ang syudad. Nag-agi sila sa hardin sang hari, nagpadulong sa puerta nga alagyan nga nagaangot sang duha ka mga pader kag nagpalagyo sila padulong sa kapatagan sang Jordan. Pero ang mga hangaway sang Babilonia naglagas kay Haring Sidikias kag nadakpan siya nila sa mga kapatagan malapit sa Jericho kag ginbayaan siya sang tanan niya nga mga soldados. Kakaluluoy ni sa hari nga aman kay ginlagas man siya, nagpalagyuitan siya, pero ginlagas man siya sa mga kasoldadosan ni Nabucodonosor, ang hari sa Babilonia, kag nadakpan, kag ginbayaan sa tanan niya nga mga sakop nga mga soldados si Hari nga Sidikias. Si Sidikias gindala kay Haring Nabucodonosor ngayadto dito sa siyudad sang Bib, Ribla sa kadutaan sang Hamat. Kag dito ginhukman siya ni Nabucodonosor. Sa Ribla ginpatay sang Hari sang Babilonia ang mga anak nga lalaki ni Sidikias samtang si Sidikias nagatan-aw. Iyaman ginapatay ang tanan nga mga opisyal sang Huda. Sa tapos ini, ginpalukat niya ang mga mata ni Sidikias. Grabe, no? Kaga gipakadinahan siya agud dalhon sa Babilonia. Si Sidikias nagpabilin sa bilangguan sa Babilonia, tubtob sa adlaw nga napatay siya. Diri na ito makita ang kutor ng kabiyanan. Si Sidikias porti niya kabuot ng hari sa record sa Biblia. Pero, bangod kay sa ulihi, naghimo siya sang malaot sa mga panulok sang Diyos. Ngayon, ginpakamalaot ang ginharian sang Israel. Dayon, ginsalakay ang Jerusalem. Ang natabo magaturan. Amo na niya ang masubo-subo gin nga record nga sa atubangan mismo ni Sidikias ginpatay ang iya duha ka mga anak. Dayon, gin ano pa ang iya mata? Ha? Grabe. Ila nga gindukot. Kay grabe. Dayon, ginpreso siya, ginkadinahan, hasta nga napatay siya dito sa Babilonia. Ang mudason, ang sasunod diri, ang paglaglag na dayon sa templo. Sa Jeremias 52, versikulo 12, hasta sa unahan, sa ikanapulo nga adlaw sang ikalima nga bulan sang ika-19 katuig ni Haring Nabucodonosor sang Babilonia, si Nabuzaradan manuglaygay sang hari kag pangulo sang iya hamangaway, nagsulod sa Jerusalem. Ginsunog niya ang templo, ang palasyo sang hari kag ang mga balay sang kinilala nga mga tao sa Jerusalem. Kag ang iya mga soldado naguba sang mga pader sang syudad. Dayon gindala ni Nabuzaradan sa Babilonia ang tanan nga mga tao nga nabilin sa syudad subong nga binilanggo, lakip ang mga nagbuylog sa iya kag ang nabilin nga batid nga mga manugobra. Pero ginbilin niya sa duta sang Huda ang labing imol nga mga tao nga wala sing pagkabutang. Kag ginpaobra niya sila sa mga talamnan sang ubas kag mga uma. Ginpamuka ang mga sang mga taga-Babilonia ang mga haligi nga saway kag ang mga tulungtungan ngayadto sa templo. Lakip ang dagko nga tangki sang tubig nga nahimo sa saway ngayadto man dito. Kag gindala nila ang tanan nga mga saway sa Babilonia. Ginalaman nila ang mga pala kag ang mga sudlanan o suludlan sang abo nga ginagamit sa pagtinlo sang altar, ang mga sangkap nga ginagamit sa pagpalong sang mga suga, ang mga labador nga ginasalod sa dugo sang mga halad, ang mga yahong nga ginagamit sa pagsunog sang insyenso, kag ang tanan nga mga sangkap nga saway nga ginagamit sa pag-alagad sa templo. Ginkuha nila ang tanan nga nahimo sa bulawan o kung pilak ang mga yahong, ang mga suludlan sang mga baga, baga ang mga labador nga ginasalud sa dugo sang mga halad, ang mga suludlan sang abo, ang mga kandilrohan, ang mga yahong nga ginagamit para sa insyenso, kag ang mga yahong nga ginagamit sa pag-ula sang halad nga ilimnon. Ang mga butang nga saway nga ginapahimo ni Haring Solomon para sa templo, ang duha ka haligi nga tulungtungan, ang dalagko nga tangki sang tubig, kag ang 12 ka mga turo nga baka nga nagtukod sini ini sila tama ka bugat nga kilohon. Grabe no, ang duha ka mga haligi pareho ang tagstagsa sa ila may kataason nga 27 katapak. Ang iya kadako palibot ni si 8 katapak. Guwab ini sa sulod kag ang kadalumon sang metal 4 ka pulgada. Ang punta sang tagsa kahaligi may bahin nga saway nga may kataason nga 7 kag tunga katapak. Kag sa palibot sini may mga rihas nga naadornuhan sang mga granada kag initanan na himo man sa saway. Sa rihas sang tagsa kahaligi may isa ka gatos tanan ka mga granada kag 96 sini makita gikan sa duta. Ang mga Hudyo gindala sa Babilonya. So tapos nila to ginpadala ang tanan ng mga pagkabutang dito, mga balaan ng mga gramiton dito sa templo, gindala nila ang mga Hudyo nga mga buhi. Dugang pa sini si no, Nibusaradan ang pangulong opisyal nagdala kay Siraya nga pinakamataas nga pari, kag si Sophonias nga pari, madason kay Siraya, kag ang tatlo pa ka mga importante nga mga opisyalis ang templo, subong nga binilanggo. Gikan sa syudad, nagkuha siya sing isa ka tawo nga nagpangulo anay sang mga tropa, sing 7 ka mga manuglay gay sang hari nga yadto din padito sa syudad. Ang kabulig sang komandante nga gintugyanan sang mga papilis sang mga soldado, kag 60 pa ka mga tawo nga importante. Gindala nila si Nibusaradan sa hari sang Babilonya, nga yadto dito sa syudad sang Babilonya. Dito sa Ribla ang kadutaan sang Hamat, ang hari sang Babilonya, nagpabunal sa ila kag ginpapatay sila. Gani ang mga tao sang Huda, gindala subong nga mga binilanggo gikan sa ila il. Amoy ini ang lista sang mga tao nga gindala ni Haring Nabucodonosor subong mga binilanggo. Sa iya ika-7 o ika-7 nga tuig subong hari, gindala niya ang 323 ka mga tao. Kag sa iya ika-18 ka tuig, 822 gikan sa Jerusalem. Kag sa iya ika-23 nga tuig, si Nibusaradan nagdala sing 745 ka mga tao. Tanan-tanan, 4,600 ka mga tao ang gindala. Amo niya kasaysayan maguturan. Makita ta diri sa aton nga ginaistoryahan nga diin wala gid sa Biblia nga once save always save. Nga man sa history diri nga aton ginatunan, sa aton ginabasa, ginabasa lang nato ng mga bersikulo, pero aton isamaray siya samtang hindi pa gid kita magpadayon sonhan. Diri nato nakita nga ang tanan nga mga pari nga sa ulihi, hindi na naging tutong sa ilang pagkapari. Ginpasugtan sa Ginoo nga sila mapatay. Ang mga tao, kadamo sa mga tao nga nagkalamatay. Ang nabilin lamang ilang gindala dito sa nga mga buhi, halin dito sa Jerusalem, may ara lamang 4,600. May ginbilin ba ito nga pinakaimol, agod nga ila himuon nga manugubra, nga aman. Kay sa gihapon, kaangay bala sa komunista nga libre sila sa pagkaon, pero mag-obra sila pirmi kay sila mga ulipon. Dayon, kung parayon natin ini mga kuturan diri, sa Kapitulo 52 Gihapon, versikul 31, hatasunhan, sang tuig nga si Ebel Merodak, nangin hari sang Babilonya, nagpakita siya sang iya kaluoy kay Haring Joachim, sang Huda. Paagi sa pagpagwa sa iya sa bilangguan, natabo ini sa ika-12 nga bulan sang ika-37 nga tuig sa tapos si Joachim gindala subong binilanggo. Gindratar si Ebel Merodak sing maayo si Joachim kag ginhatagan niya sing palang palangakuan nga dungganon pa sa iban nga mga hari nga nabihag upod sa iya sa Babylonia. Gani si Joachim gintugutan sa pag-ilis ang iya mga bayo nga gingamit sa bilangguan kag sa pagkaon upod sa hari tugtog sa buhi pa siya. Sa tagstag sa kadlaw, samtang nagkabuhi pa siya, ginhatagan siya sing pag-adlaw-adlaw nga galastuhon para sa iya mga kinanglanon. Nagkarisya sa iya kaugalingon nga puluyan kag ang iya gid katawhan wala magbaton sa iya. Grabe no? So amo na ni ang record diri magutoran maka masubo-subo nga kaimtang. So ang point diri sa ato nang ginatunan, klaro nga tungod sa pag-apostasya sa Jerusalem na ulipon sila sa Babylonia dayon sa pagguwa na nila shortcut kita padayon kita dito sa nagpagwa na nila suno sa record sa Biblia dito na sila sa Babylonia na ulipon pero after 430 years kung basahon ta naman ang Exodus kapitulo 12 versikulo 40 pagkatapos nagwa sila sa Ehipto sila si Moises kang Israelita na ulipon naman sila sang lapit sa 150 katuig sa Babylonia. Pero kaluyan, gingamit si Cyrus, gingamit si Darius, gingamit si Artaxerxes ng mga hari sang Medo-Persia kag sa Gresya. Amo naman ni ang nagpagwa sa Israelita nga naulipon na sa kaliwatan sa Huda naulipon dito sa Babylonia. Kag sunod kasi sayan, kung masahon ta ang Esdras Kapitulo 1, Kapitulo 6, kag Kapitulo 7, nakagwa na naman sila dayon sa pagwa nila. Nakabalik naman sila sa pagpatindog sa ila nga ginhimo naman nga rebuilding of Jerusalem. So no sa record sa tuig 457 nakapatindog sila sa templo kag natapos ini sa 408 BC sa wala pa si Kristo matao anang BC meaning before Christ. Dayon sang napatindog na ini nagapadayon siya nga nagapadayon hasta nga amuni ang nabutan ni Kristo nga templo. Amo na diyang templo sang Jerusalem nga ato nabalaan. Dayon, ang masubo lang kay ginsikway siya. Si Kristo mismo nga amo ang nagsugo nga patindogon liwat ang Jerusalem sa one soul sa propesya. Dayon, sa darin siya sa kalibutan, sa nagkato siya sa kalibutan, dakugin nga kasubo ang naaguman ni Kristo sa iya nga nasaksihan pangod kay nagkaresya sa iya kagulingon nga puluyan. Iya kagulingon nga banwa. Kag ang iya gid katawhan wala magbaton sa iya. Di ba masubo makauturan? Masubo gid. Kamana nga, ang record ba diri? Kung basahon naman natin diri ang isa kakasaysayan nga mabasa ta sa Mateo 13:53-58. Ara man sa Marcos 6:1-6. Kag sa Lucas 4:16 dito sa versikulo sa katapusan nga versikulo sa sini nga kapitulo sa kung masahon ninyo tanan hasta sa versikulo 30 direta makita maguturan makabiyanan ang masubo nga kasaysayan naman kay ang Rico diri naghambal sa aton nga kaluluoy gid ang sitwasyon sa mga hindi nagbaton kay Kristo naman kay ginpakamalaot pero aton nga basahon. Suno sa itong mabasa, makuturan, dari sa Lucas 4:16, kang nagabot si Jesus sa Nazaret, diin ginalila siya. Kag nagsulod siya, suno sa iya kinabatasan sa sinaguga. Ang sinaguga ni, amo ni ang ilang simbahan sa una, kumbaga templo, sa adlaw nga inugpahuway. Kag nagtindog siya sa pagbasa. Kag ginhatag sa iya ang tulunan ni Isaias nga manalagna, ginbukad niya ang tulunan kag nakita niya ang bahin diin na sulat. Ang Espiritu sang Ginoo yari sa akon. So, mao ni ang ginbasa ni Kristo dito sa templo, samtang adlaw inupuhay, nagkanto siya. Ang iyang ginbasa, kung inyo basahon magaturan, ara ni siya sa 61:1-3 sa kapitulo 61 sa Isaias. Muna amo ni ang basa nang ginabasa ni Kristo. Aton liwaton sa kapitulo 4:18 dari sa Lucas, ang Ginoo, ang Espiritu sang Ginoo yari sa akon. bangon ginhaplas niya ako sa pagwalis ang maayo balita sa mga imol. Ginpadala niya ako sa pagbalabantala sing pagbuhi sa mga bihag. Kag pagpasag-uli sang igtululok sa mga bulag. Sa paghilway sang mga ginpigos. Sa pagbantala sang tuig nga namutan sa Ginoo. Kag ginlokot niya ang tulunan kag ginuli ini sa manugbulig. Kag naglingkod kag ang mga mata sang tanan sa sinugoga nagungot siya. Kag nagsugod sila sa pagsiling sa ila. Karon natuman ining kasulatan sa inyo mga igdulungo. Hambot ang balaw ni Kristo nga ang katumanan gali sa nasulat dito si Isaias kapitulo 61 bersikulo 1 hasta sa 3 ang katumanan amo siya mismo nga dere siya suno sa propesya siya ang magbantala sa mga tuig nga namutan sa Ginoo siya ang magahatag sang igtululok sa mga bulag kay tuod man gid suno sa atong balaan nga tanan nga mga bulag nagpalapit siya sang una ginayo ginbulong ginayo tanan nga mga lain-lain nga balatian ginbulong kag naayo bisan pagani ang mga patay ginbanhaw amo ni ang kasaysayan lamang ang natabo magaturan naakig ang mga opisyal sang simbahan kay siyempre way man sila magpati nga amo na to si Kristo. Ano ang point dire? Ang Jerusalem nga ginpatindog sa ikaduha na to nga bisis kay na kabalik man sila sa halina sila sa pag-ulipon sa Babylonia. Ang natabo, pag-abot na sa ilang nga ginhulatani nga amo ang Mesiyas, pero wayaman sila magpati nga amo na to si Kristo ang Mesiyas, ang natabo magaturan, masubugin katama, nga aman. Nagin si Kway, pero dere, natuman ang propesya, pero wayaman sila magpati, wayaman sila magtuo, amo na nga ang mga Hudyo ginpakamalaot. Nga ang ginpakamalaot. Kay ang ilang arason, amo naman nidres sa ilang istugilanon. Ha? Paghambal ni Kristo karon natuman ining kasulatan sa inyo mga igdulungog dayon kag ang tanan nagpamatuod sa iya kag natingala sang mga pulong sang bagay nga nagwa sa iya baba kag nagsiling sila indi bala ini ang anak ni Jose so dito na dayon sila tingala ngaman tuod gid man nga anak siya ni Jose oh pero kag nagsabat sila sa iya nagsabat si Kristo sa ila. Sa walay duha-duha, magsiling kamo sa akon sining hulubaton. Manugbulong, ayuha ang imo kagalingon. Ang bisan ano nga amon nabatian nga ginahimo sa Pirnaum, buhata man diri sa imo kagalingon nga duta. Kag nagsiling siya, si Jesus, nagsiling sa ila. Sa pagkamatuod nagsiling ako sa inyo, walay manalagna nga mahamutan sa iya kagalingon nga duta. Apang matuod gid nagsiling ako sa inyo, may madamong babaeng balo sa Israel sa mga adlaw ni Elias sang gintakpan ang langit sa tatlo katuig kag anom ka bulan sang nagabot ang dakong tigulutom sa bugos nga duta kag si Elias wala pag ipadala sa bisan kay sino sa ila kundi sa babaeng balo sa Sarepta sa duta sang Sidon. Ano nga ang gingamit ni Kristo? Kay ang babaeng nga balo to nga gindalaan kay Elias hindi man to siya Israelita. Amo pa ang nagbaton kag amo pa ang nagpakaon kay Elias samtang ang mga Israelita akig nga akig kay Elias nga aman kay ang hari mismo nga si Ahab King Ahab akig man gyapon nga aman kay napusta siya na gani sila so ang point there is bisan sa panahon ni Kristo ginagamit ni Kristo ang kasaysayan sa Israel nga na apostasya kag nagkalamatay sila, damo ang wala na makabalik sa pagpangalagad, naluwas na tani, pero hindi paghihapon nasalbar. Mamuning naluwas, nasalbar mo na nga. Wala. Sing record ang Biblia nga, once saved, always saved. Amo na nga, diri, aton ginklaro ang kasaysayan. Dayon pa rin kita diri sa sugilanon nga gamit ni Kristo. Kag si Elias, may mga aroon sa Israel, sa tiyo ni Eliseo nga manlagna kag wala gid sa ila sing ginayo kundi lamang sinaaman nga si Ranhon o si sinaaman hindi taga Israel pero siya pa ang ginbulong ginayo ni Kristo sunod diri sa record and then Silatanan sa sinugong kapuno sing kasingkal. Grabe na ni, versikulo 28 sa kapitulo 4 sa Lucas. Sang pagkabati nila sining mga butang. Kag nagtindog sila, kag ginsubol nila si Jesus gikan sa banwa, kag gindala siya sa bibi ng sang matindugon nga makulod din nagatukod ang ila banwa sa pagbulhog sa iya. So, dayon, apang nag-aagi siya sa tunga nila kag naglakat. So, gingamit na ni Kristo ang medyo iyang kagulingon nga gahom. Naagi siya sa tunga. Luyag na tanin nilang patyon si Sos kaya di sila makabaton sa pagpakilala ni Kristo nga siya galito ang ila nga ginhulat nga misyas kaya hindi sila makabaton. Kaya siyempre si Kristo pigado ang kaliwatan kaya anak lang ni Jose kag ni Maria taga Galilea. Samtang sila nagalaom tani nga ang mag-abot nga misyas, kaliwatan man kuno ni David, amo man ang pagtuo kay kagtuon man, pero nga ang pigado, nga ang dito lang sa isa ka ordinaryo nga tao, nga panday. Hindi nila mabaton. Samtang si David, isa ka bantog nga hari. Amo na ginpakamlaot sa Ginoo, nga aman, kung masahon ta ang mabasa sa Matthew 23, versikulo 37, kag hasta 39, amo na ni ang pulong mga pulong ni Kristo sa pagpakamalaot. Hambal niya, O Jerusalem, Jerusalem, ikaw nga nagapatay o nagapamatay sang mga propita, kag nagabato sang mga ginpadala sang Dios. Makapila kong tani nga luyag ko tipunon ang imo mga tao kaangay sang isa kamunga nga nagtipon sang iya mga piso sa dalom sang iya mga pakpak, pero hindi kaluyag. Karon ang imo templo pagatumbayaan. Nagasiling ako sa imo. Halin karon, hindi na nimo ako makita liwat tub-tub na magasiling ka. Dayaon ang nagkari sa ngalan sa Ginoo. Grabe, no? Si Sos naghambal sa galaglagan sa Jerusalem. Kung aton pa basahon ang Lucas 21, versikulo 20, hasta sa versikulo 24, kag mabasa man na naton sa Matthew 24, versikulo 15, hasta sa 21, kag Marcos 13, versikulo 14, hasta sa 19, amuni ang mga pulong ni Kristo sa pagpakamalaot sa Jerusalem. Kung makita ninyo ang Jerusalem nga ginalibutan sang mga kahangaway, ti, mahibalaan ninyo nga sa hindi madugay paglaglagon ini. Gani ang mga yara sa Hudya dapat magpalagyo sa mga bukid, kag ang mga sasulod sang banwa, magwa kag ang yara sa kaumhan hindi magsulod sa banwa. Kay amo ini ang mga adlaw sang pagsilot sa pagtuman sang tanan ginasiling sang mga kasulatan. Kailuman ang mga nagbusong, ang mga mababay, kag ang mga iloy nga may mga lapsag sa sadtong mga adlaw. Ang sobra nga kalisdanan mag-abot sa sini nga duta, kag ang kaakig sang Dios mag-abot sa sini nga mga tao. Ang iban sa ila pamatyon, ang iban pagabihagon sa iban nga mga kapungsuran, kag ang Jerusalem pagatapakon sang mga pagano tub-tub sa adlaw nga matapos ang ila pagahom. So diri magutor ang kabiyanan, perti ka klaro ang sugilanon sa kasaysayan sa Jerusalem kag natabo gid sa ila nga hindi dapat tani matabo. Pero ang aton diri nga istoryahan is amuna nga walay record ang balaan nga kasulatan nga once saved always saved. Nga kun naluwas ka na, hindi pwede nga maapostasya or madula sa pagalagad. Kaya din sa aton ginaistoryahan na sa lawig na sa mga kasaysayan nga aton nga ginatunan halin pa sa langit pagato sa aton unang Dominikanan kay Adan kag iba hasta sa kasaysayan sa Jerusalem kag hasta sa panahon nga si Kristo diri na sa kalibutan, walay record ang balaan nga kasulatan nga amuna ang matabo nga kun naluwas na ang tao, hindi naging pwede nga makasala pa siya or di na pwede nga madula pa siya sa pagalagad. Pero sa ato nakita, nagkaladula bisan pa gani ang mga anghel nga one third part of the angel nga nag-apin kay Lucifer nga nangin Satanas. Dayon si Adan kag si iba lang tani ang nakasala, pero latnan ang tanan ng mga tao kag damo ang mga nakasala. Dayon ang tanan na nangin makasasala, yutay lang ang maluwas. Pero ang pinaka-importante diri sa aton punto nga ang nami lamang kung nag-alagad ka na sa Ginoo, dapat padayon ka langgit sa pag-alagad. Nga man, kay kon hindi makapadayon, walay posibilidad nga ang tao nga maluwas kun naguntat siya sa pagalagad nga man. Kay ginhambalan na sa Ginoo nga kun ang tao nga nakasala padayon sa pagkasala, mapatay siya sa iyang sala. Suno sa record sa Biblia. Lama mo katuloy mag-aibinan ang aton nga mga minutos na tapos na. So tapos unta na ni sa Diyotay nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit. Maraming salamat po sa pagkakataon ini pinagkalom sa amin. Pagpalain mo ang lahat ng mga kinig sa radyo. Pagpalain mo man ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM. At gayon din ang Siro Camiloy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, and protection. Gayon din sa lahat ng mga kawani sa impilan pong ito. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming samutiling sa magitan ng matamis na pangalan, ang aming Panginoong Hesus. Amen.

0: Mayong adlaw, mayong hapon, mayong gabi, mayong aga, kundi man ka mga bahin sa kalibutan. Ari naman kita sa atong nga pagtuon sumong. Ang isa kay lunggong ang version sa atong weekly Sabbath school lesson, ang pagtuon sumong. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Morsia, Negros Occidental Philippines. Ako si Pastor Luis Ito Tumado, ang inyong masunsun nga host sa sining aton program. Kagari karon ang aton duha ka mga resource persons, mga kauturan sa una inyo na nabatian karon nagbalik siya namon ginimbitar, and then salamat nga iyang baton ini nga paghangkat. Ang ako nuna pakilala sa inyo mga kauturan si Sir Israel Garson, isa siya sa aton mga professors sa School of Arts, Science and Education. There is a space. He's young in charge sa Mathematics Department. Mga kauturan, sina nga school. Sir Garson, mayang adlaw sa inyo.
1: Mayang adlaw, Pastor. Mayang adlaw sa tanan aton nga taga-subaybay sa aton nga mga kauturan, mga kabiyanan, nga sunod sa aton nga programa, ang pagtuon subong. Mayong hapon, mayong adlaw sa aton nga tanan.
0: Yes, sir. Si Sir Garson, mga kauturan, originally Linsalaiti. Pero dugay na si Dries sa space. Even though mabalaan pa natin nga may mga ginagmay pa siya ng mga sinibuanaw, but yet, mga kauturan, aton man siya ma-incendiate. Ikadwa, mga kauturan, pero may nagiging ninyo makita at the last two weeks ago, siya man ang aton nga dinapit dari, mga kauturan, ang aton na dean sa School of Theology dari sa space. Wala sang iban si Dr. Pastor Rafael Carano. Doc, mayong adlaw sa inyo.
2: Mayong adlaw, Pastor, kada Sir, mayong adlaw man no, sa tanan naton ng mga utod, kag mga kauturan nga nagapamati sa aton leksyon, nagatuon gid sa aton leksyon, labi na gid ang naga-subscribe sa aton YouTube program.
0: Yes.
2: Kabay pa padayon ninyo i-share ang aton nga video kag para madaong pagid ang mabless sa aton nga pagtuon kada semana.
0: Yes, and that's correct, mga kauturan. Luwas sa YouTube kag sa Facebook. Ara man kita, mga kauturan, mabatian sa radyo sa K5 News FM kada Biyernes ang gabi alas 8:30, dob-dob alas 9, mga kauturan. Ini ginawaragwag sa Western Visayas, sa Panay, sa Antique, sa Capiz, sa Aklan, sa Gimara, sa Iloilo, diri sa Negros Island region, kagbisan pa sa Southern Mindanao, kag sa bilog ng kalibutan, pinagi sa Facebook sang K5 News FM. Ari na kita sa lesson 4 para sa Hulyo 18 sa Tugtog 25. Sa hindi kita magpadayon, mga kauturan, ato na ito ko ang atong mga ulo. Sa sinigatiyon, ginoyari kami, nagkapalapit sa imo. Nagkakilala sa imo pagka-Diyos. Karon, amo naman ginatugyan. Ini nga pagtuon, salamat sa imo nga pagpakamayo sini. Halin sa una, tugtog karon kag sa mga palabuton. Salamat gid nga ikaw magaupod sini nga pagtuon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen.
2: Amen.
0: Yes, sir. Israel ang aton nga sadsaran nga teksto.
1: Para sa aton nga sadsaran nga teksto, makita sa naunang Korinto kapitulo 6 bersikulo 19 kag 20. Nagasiling, wala bala kamo makahibalo nga ang inyo lawas templo sang Espiritu Santo nga yara sa inyo, nga inyo nabaton gikan sa Dios? Indi na kamo inyo, ginbakal kamo sa kabilyanan, gani himayaa ang Dios sa inyo lawas.
0: Amen, and that's correct. Masunsun kinini Doc Rab and Sir Israel nga teksto nga gina basa sa aton mga kauturan. Ang aton nga leksyon sa laukong kasalanan sa sulod sa iglesia, in the church. Doc Rab, may nabalaan ko bala sa computer language. Mm. Natawag nga gego sa Israel. Gego means garbage in, garbage out. Nga anong ginpasulod mo sa computer, i-process sa computer. Pero ang sala gijagapon pagwa niya.
2: Mm.
0: And then, most likely, doa mo mani ang sitwasyon sa mga taga-Korinto during the time of Paul. Kagbisan sa aton subong. Yes, ang ilang mga kasalanan, aton man subong nga gina-suprer, aton man nga gina-experience yan. Yes, Doc Ruff.
2: So matapos ang nangligad nga semana ang paghiusa no, yes, sa sulod sa iglesia. Sa Corinto, another issue ang gintakol ni Pablo sa taga Corinth.
0: Yes.
2: Kag ini nga issue may tungod ini siya sa medyo sensitive nga bagay sa sulod sa iglesia. Tungod kay once tandugon mo ni nga mga issue malamo.
0: Malamo malamita.
2: Maapektuhan ilabi na gid kung ang nagahimo sini mga
0: dalagko
2: medyo influensya ng mga tao no,
0: yeah,
2: sa sulod sa iglesia. Ang aton karon nga iglesia sensitive kaayo sini, pero sa time ni Pablo kasi time, yes, sa time ni Pablo sa Corinto iya gid ni gin address mayo gid kay gin address gid ni Pablo ni nga nahimo nga daw aton sulundan,
0: sulundan no,
2: sa aton nga panahon, mm, ang issue sa sexual immorality kag prostitution, marriage, singleness,
0: mm,
2: related sa relasyon sa mag-asawa kag sa pamilya.
0: Yeah. Kag ina-presente na para gyapon asubong. So yes, at least salamat nga si Pablo Ginisio. Kanami sa imo punto, Dokra. Nga gintakol, tagaan gid panahon ni Pablo kag insulat siya gid. Ina nga mga sala in which karon na binipisyuhan kita.
2: Mm.
0: Nga at least may ara kita nga referensya kung amuni ang may tabo,
2: yes,
0: sa sulod sa iglesia. Sir Israel.
1: Sa kay Pablo nga part, Pastor, dili siya makahimo sa pag tratar lang gid sa sala sa sulod sa iglesia. Mm. Gusto gid niya i-point out gani ang ining issue about sa sexual immorality. Iya gid ni nga gitindugan kag iya nga gin padasig ang iglesia nga magadil sini nga mga isyu.
0: Kag di ato na matunan karon dugay nga grabe gid ang abhorrence, ang pagano ng abhorrence sa Ilonggo, ang dumili kag abhor, pagano ni hindi pagtandog o kon dulaon gid ini nga klase sa ano ni. Okay, ari kita sa Sunday, dissonance between faith and practice. Balik ko sa imo, Sir Gerson. Abi, ikaw ang una nga maghatag sini nga mga punto diri.
1: So kung pagingon dissonance between faith and practice, Pastor, no, ang pagkasumpaki sa atong tindugan, sa atong pagtuo, ug sa atong mga ginabuhat.
0: Mm.
1: Gani diri sa leksyon nato sa Sunday, mahitungod kini sa mga skandalo situation sa sulod sa aton nga iglesia.
0: Mm-hmm.
1: Nga gi-point out ni Pablo nga ni nagahatag gid siya sang emphasis kay ang katawhan sa Corinto daw ila na lang ni siya gin-tolerate. Ang delikado diha kun gin-tolerate na sa iglesia sa kadugayan nga panahon mahimong
0: accepted
1: na lang.
0: Oh. No, daw okay daw, na lang.
1: Giingon ni Pablo diri nga delikado kun ato naning da batunon labi na gyud kung kini nga tao nga nagahimo sini nga sala influensyado, mm, lisod nga sa wayon or bandungon.
0: Kati, pero nakita ko ni mo kanon. Dokrat.
2: Ang mga apostoles, ang mga budiyo, ang early Christians sa Corinth, I believe nagabasa ni sila sa Biblia.
0: Mm.
2: Kag mga Hudiyo man sila, mm, ang iban sa ila may mga may Judean background. Ang iban bi pure Gentile
0: nga Christian,
2: Greco-Roman, mm, nga nag-Christian. Pero ato yung mga may mga Jewish background niya, I believe nakabasa sila sang scroll, nakabatid, mm, sila sang, mm, mga ginhambal sa Old Testament,
0: yes,
2: sa ilang time. And with that learning, naga-expect si Pablo nga tani i-apply na.
0: Mm.
2: Ti, amo niya nga tawag nga dissonance of faith and practice. Kay, kung ano ang nabalaan, lain ang ginahimo. Amo ni ba? Ti, ginhambal man gani ni Pablo ni mo. Bilang isang Kristiyano, struggle ni isang Kristiyano.
0: Yeah, Christian.
2: Sometimes, we know tani kung ano ang dapat himoon, pero siling ni Pablo, things that we want to do, we cannot do.
0: Mm.
2: And things nga gusto ta, hindi ta gusto buhaton, ano ang mahimo. And Paul recognized that struggle. Gin recognize niya na sa iyang writings. However, there is a Corinto daw, medyo sobra na gini. Kag ang isa ka kaso diri nga gin tandog gin ni Pablo amo ang kaso sang isa ka tawo nga naga tapad no naga pakiga hilawas sa iyang asawa sang iya
1: iyang papa
2: amay. Amay. No so tawag ni sa Old Testament
0: incest.
2: Eh, both sa Jewish kag sa Roman nga law bawal ni
1: bawal bisan sa mga pagano pastor
2: bawal o bisan sa mga Roman, Roman na, bawal ni siya nga klase sang ginahimo pero di amo na siling bala nga ndo siling mo gay na normal na nga practice sa church until si Pablo why naka
0: why pogong
2: di ka agwanta maglantaw sini nga problema sa church this sexual scandal need to be addressed by the church pastor
0: diya kagti kung aton padayunon karon sa Martes pa sa Lunes pastor libalik ko liwat sa imo grabe ang siling niya di nga ina sila kung amuna ang ginahimo nila let them be removed from among you.
2: Mm-hmm.
0: Okay, i-deliver sila kay Satanas sa kaaway.
2: Yes.
0: Okay, hindi ka mo magpakig-upod sa ila.
2: Mm-hmm.
0: Kung sa Cebuano pa, dili ka mo magpaka-halubilo sa ila, magupod-upod sa ila. And then, amuna, that his spirit may be saved. Yes, Doc.
2: Ang ginambal ni Pablo sa ato leksyon nga, although ang Biblia wala sang klaro no nga explanation, nga ang natabo ni ang ginambal diri is assumption nga siguro influensya ang tao influensyado
0: magani hindi magtandog
2: let's say taas ang iya educational status
0: yes
2: taas kaysa ano abi pasado sa background sang Roman culture kag sa umuman sa mga Diyo sa ilang time may ara nga level of classes
0: yeah,
2: sa among the citizens ba nga ara ka sa dalom nga

0: ang gina-address ni Pablo diri same nagakatabo man sa aton iglesia, no? Practical apply tagamay, no, sa aton leksyon nga I hope despite no sa aton kultura may kaisog ang aton nga church, aton church board nga i-deal ini nga mga problem.
1: Yes, and that's correct.
0: Kag hindi ini pagpabayaan tungod kay siling sang aton leksyon, klaro ini nga isagid ini ka terribly nga sala nga hindi dapat mag-exist sa iglesia.
1: Yes, and that's correct. Ang isa pa gyud dok nga amo na saktong siling nga sa una nga panahon may mga domain, mga strata, domain, mga levels sa
0: yes, tao. Yes, yes.
1: Kag kalabanan depende sa imong kinadman.
0: Yes.
1: Sa imong attainment.
0: Mm-hmm.
1: Oh, di kung taas imo attainment, taas-taas ka.
0: Uh-huh.
1: Oh, kung wala ka gidya ka eskwela, ti ato ka sa pinakaubos.
0: Yes.
1: Ti ang membro sa iglesia ng pinakaubos, mahuya mag-reprimand.
0: Sino ka man, no?
1: Sino kami. Malong ka, sino ka. Da, sir, Israel.
2: So, umagisgot na pag-deal si ni Pastor, no? Ang aton nga lesson nag-emphasize kid siya, nga dapat ang aton nga church mangin serious kag-consistent.
1: Yes. Yes.
2: Even si Paul, nagagamit siya sang strong language. Nga itugyan na siya dito sa kaaway.
1: Grabe.
2: Then, ikaduha, Pastor, nga the church need to impose para sa rason nga protektaran ang iglesia.
1: Identity.
2: Protektaran ang iglesia. Kag ingon pa sa aton nga leksyon dire, dili na aton kalimtan nga ang aton nga goal sa pagdeal ni ini nga mga kasalanan is restoration. Instead nga pakahuyan ang nagahimo sini, ang aton ang goal sa church nga ma-restore, no? Kay dili man but sing ganun nga hindi na siya, wala na siyang bahin sa iglesia, kay natugyan na siya dito. Pero ang gusto ni Paul nga mahibalik siya, may pagpasiguli, no? Because nagsiling dire, ang church discipline is rehabilitative.
1: Yes.
2: Kung masiling ta rehabilitative, maagat balik ang ang membro nga nagahimo sini pabalik nga to pagpasiguli sa Dios.
1: Yeah, I like that same one word, Sir Garson, maagat. Okay, malibantar balik sa pagkalaga. Kagisa pa Doc Rab, balik na kon sa imo. Sila ni Pablo, stay faithful to the scriptures.
0: Yes.
1: Kati ang sila nga Christians. Okay, even though nga ti may mga Gentiles na nanginupod sa ila, may mga Romans na, mga Hudiyo, pero still, they are faithful to the Old Testament writings, labi na sa kay Moses. Kay si Moses, kadamo gid sa mga pamilin-bilin sini, may tungod sini ng mga sitwasyon. Yes, no?
0: So, ang atong leksyon, kay Pasay, lisod ang pag-deal sini.
1: Yeah.
0: Muna, tuod na, Pastor, nga kinanglan ang aton nga mga guidelines nga pag deal sini must be biblical.
1: Biblical.
0: You know, nga hindi ta magwa sa Biblia, pwede kung opinion ang magahari o kung influensya ang magahari sa paghimo sang desisyon, away ang
1: matabo
0: sa sulod sa iglesia. Labi na kung paboran sang paboran ang aksyon, no, sang medyo influensyado ng tao, paboran niya ang bisan bala niya sala.
1: Sala.
0: Pero kung ang ipahari ta ang pulong sa Ginoo, tindugan ta ang pulong sa Ginoo, bisan hindi ni tani. Kaiti, na-remember ko ang writings ni isa ni Maxwell, The Law of Bad Apple, sa leadership ba lang?
1: Yeah.
0: Nga, kung may Maxwell nalata nga apple da, kuwaon mo na.
1: Kuwaon mo na, kaya dalagin ang
0: version. So, okay. Muni mo. So, muni ang prinsipyo medyo harsh. Silip pa rin, medyo harsh sa aton culture karon. Pero sa Roman, sa ilang nga time, I believe, harsh man yung Japan, kahit ti, labi na kay corporate ang culture, bala? Hindi ko lisod nga tanggalon ka kung... Pero ti, kinanglanon, you need to be removed kay makalaton ka sa mga iban nga apple nga healthy ba sa sulod sa iglesia. And another one here is para ang association kag influence, no, mauntat sa sulod sa iglesia.
1: Yes. Kag ang kwan bala ang sulundan, Pastor, sa mga uling tubo.
0: Mm-hmm.
1: No? Nga ti natawo sila, nakita nila daw okay lang. Ti sa ilaya, that is already acceptable.

0: Pareto sa imo ginambal kay na Sir Garson. Oh, nga daw na himo na lang nga practice, inda nga practice na himo nga standard. Okay, nga ginasunod na lang sang iban nga mga katawan sa sulod sa iglesia. So normal na lang siya, acceptable na nga klase sang ano. Sa Tuesday, Sir Garson, protecting the church identity. Ano di ang mga punto ngayon mo na talupang dan?
1: Nakita na ko dari sa Tuesday, Pastor, no? Ang simbahan gidya, may ara gidya, responsibilidad. No? Sa pagsulbar sa mga sala sulod sa iglesia. No? To protect, ang goal is to protect the church identity. Kay ano na ang dagway sa church kung ginatolerate kini mga sala.
0: Kag pareho lang kita sa gwa, wala na kailangan.
1: Wala na ay wala na difference.
0: Na difference yan.
1: Wala na difference. Tapos gisiling diri sa aton nga leksyon nga kun magdeal sang sala, no? Gikinahanglan ang Dios nun kag malinong nga pamaagi, no? Sa pagsulbar sang conflict. Kag sulbaron ang konflikto paagi sa pagpaubos, pagpasaylo, kag kaalam pinasikad sa Biblia.
0: Yes. Pinasubay sa Biblia. Eh na muna, kag ang isa pa ni Doc before ako niyatag sa imo. Si Pablo, very strong kayo. Na hindi natundal on ang mga problema sa sulod sa iglesia, sa gwa. Pumahimupad within the church lang naton na sulbaron. Hindi tatugutan nga mag-away kita sa sulod sa iglesia. Yes, ang mga tagagwa, nagatanaw sa bintana. Nag-away ang mga santos. Yes, Doc.
2: Kag appeal sa korte.
0: Yeah, sa korte.
2: Sa aton subong ipabarangay.
0: Ipabarangay. So,
2: and it's happening.
0: Yeah,
2: it's natabo. Very sad na no, gakatabo ni. Yeah. Tungod manggod kay sometimes, hindi, amuna mo, hindi makuha, hindi niya makuha ang justice sa sulod.
0: Sa iglesia.
2: Kung hindi, amuna ang tendency, no, mga kauturan, kung hindi nakabase sa prinsipyo sa Biblia ang aksyon ngayon. Kay kung ang aksyon ngayon medyo hindi pabor dito sa talinga sang isa. Why siya lain nga katuan madalagan siya barangay sa korte, medyo mabasa pa barangay ta ka or barangay ta magkita na eh. Ang problema, pag-abot sa barangay, ang mga kagawad to or mga councilman dito, may mga problema man to. May mga nagalantaw man tani to sa aton.
0: Tani, kita yung mong ilang sundon, hindi kay...
2: Abi namon mga balaan kamu dira. No? Abi namon mga kamu ang sulundan dira. Kagkaroon, may ara mang gali kamu sina. Kaga, labi na, sa legal abi Doc Siling sang ano diri parehas lang sa time sang romance nga usually ang ginapaboran dito sa korte ang may kwarta kwarta ang paboran dali lang niya mapaboran ito muna bali Pablo nga kung galantaw kamo nga makakuha kamo justice sa korte sa lupa or sa ipalitigate ninyo ang kaso sa lupa, unahan nyo na sa church kay masi masulbad man lang na. No?
0: Yeah.
2: Kay sa church ya, kung ampuan kag pinaagi sa pulong sa Ginoo, why gid ya sa ginatawag nga injustice or justice kung magpinasaylo ay na?
0: Kag sakto ginaya Doc sa imong nambal ya, nga sagwa ya, mamadala gid ya sa kwarta ya ang tao. Bisan ano nga tabon sina sa ilang mata sa picture na sang justice ng babae nga nagkakuan sa kilwa na nga tabon. Bisan ano po na nga tabon, may gisirang, may giha, ginada, nga nagtanaw nga madalagi sa, mas maayo gidya sa sulod sa iglesia. Even though, hindi ginatuno perfect, but at least, bisan ano kagamay sa aton, we can have justice. Daw ara ba lang may nami, pag kuhan kayo ti, ato niya pinasubay suno sa balaan kasulatan. Kaya sa'yo mo ginambal sa'yo na, Sir Garson, may pagpaubos. Kag may magpasaylo, pagpangangamuyo. Okay. Kag mga laygay sa aton mga ansyano, mga eksperyensya sa balaan kasulatan. Antidote of sexual immorality, Sir Garson.
1: Antidote mo, ingon tag-antidote, Pastor, ang...
0: Bulong.
1: Bulong. No? Ang bulong sang sexual immorality. Nasiling din sa aton nga leksyon, ang pagkabuhi nga balaan, no? makapalipay sa Dios. So sini nga hindi pa nga budlay i-resist kini nga issues kini nga sexual immorality ka kaluyaho ni sa tao.
0: Mm.
1: Pero kung atong iginabuhi ang pagkabalaan diha sa Dios, ang Ginoo magalikaw sa aton sininga mga sala, no? Siling pa sa 1 Thessalonians 4:7 nagsiling dira kay kita wala pagtawga sa Dios sa kahugawan.
0: Mm.
1: Kundi sa pagkabalaan.
3: Mm.
1: Sa pagkabalaan. Tapos nagdugang dira siling dira union with Christ through the Spirit must be determined in Christian ethics in sexual matters.
0: Yeah.
1: Butsing ganon, ang aton pagkahiusa kay Kristo pinaagi sa Espiritu Santo amo dapat ang magdumala sa aton pamatasan.
0: Mm.
1: No? Bilang Kristohanon labi na gid bahin sa sexual nga
0: yeah.
1: kabuhi.
0: Yeah. Kagdi before na ako natag sa imo dok. Ya ang si Pablo kagdi ang bisan pa sa Old Testament naka-emphasize gid nga ang aton nga kagulingon templo aton lawas templo sa Ginoo. So aton ina siya always remember mga kauturan nga sex outside of marriage is sin. Salagi na yan. Sex is sky is the limit as long as it is within the bounds of marriage, mga kauturan. Kaya ti si Adan kag siya baging tugas ang ginubalik kita sa creation nga laki kag babae, mga kauturan. And then they have given them the freedom to multiply, mga kauturan. So, ina nga prinsipyo, kabay pa, amuna nga prinsipyo, ang mag-airal, ang mag-primbabaw sa sulod sa iglesia.
2: Dok. Amen. Maluway na po ito. pero ang madugang ko dira, nga si Pablo mismo, ang iyalangin nga antidote, pangako ng translation sa antidote, abot ko sakto, panguntra.
1: Panguntra.
2: Konsekwensya.
0: Yeah, anti mo.
2: Antidote. Panguntra ba? Hindi ko nga muna ipirmi ang nag-aatake sa iglesia. At ano ang panguntra?
0: Panguntra ta.
2: No? Ano ang panguntra sa iglesia? So ang panguntra no, sa iglesia, amo ang sila ni Pablo, amo ang gospel.
0: Yeah.
2: Tikag ang gospel nga hindi lang ara sa learning, hindi lang ara sa huna-huna, hindi lang ara sa intellectual knowledge, but a kind of learning which is experiential. Kinanglan ma-experiensyahan sang taga Corinto kung ano ang ginatawag nga ginhugasan sa ginhugasan kag gin-declared nga balaan. Ano, kinanglan ma-experiensyahan sang taga Corinto kung ano ang ginatawag nga membro sa lawas ni Kristo.
0: Mm.
2: Kinanglan maintindihan sang taga Corinto kung ano ang ginatawag nga ang lawas ta templo ni Kristo. Ini tanan amo ang gospel no, ang pagpalapit dira kay Kristo amo ang antidote.
0: Mm.
2: Kay ti pastor kung addict ka na, lisod mo.
0: Mm-hmm.
2: Bisag computer games lang ang addict, lisod. Amo na sa nang nabasahan ko nga libro kung addict ka sa sigarilyo kag inom. Hindi ka kuno mga muyo nga Ginoo unkwaa ang sigarilyo sa baba ko. Untatay kay hindi manaog ang Ginoo halin sa langit kag kwaon ang sigarilyo sa baba mo. No? Kinanglan ang imo nga pangamuyo, Ginoo kuwaa ang desire sa akong kasing-kasing.
0: Amen.
2: Samtang ako magapalapit, puyo ka sa akon.
0: Mm-hmm.
2: Kay kung si Kristo ang ara sa sulod naton kada adlaw,
0: amen.
2: Ang magagawas natural ang yes. pagawas hindi kayawan pugong ba natural nga hindi ka na sina kay ang desire mo na change na.
0: Yeah.
2: No? Amo ni ang antidote no sa sexual immorality
0: yeah.
2: sa Corinto.
0: Kung naanad ka na kay na-addict ka na, sakto na dokra, hindi ko ang sigarilyo.
2: Oh.
0: Kundi puyo ka sa akin para nga ikaw amo ang magapugong sina.
2: Oh. Kaya bisan ang totoo ka pugong sa gawas kung sa yeah. sulod yan.
0: Sa sulod, aragya
2: po. Aragya po itong desire.
0: Aragya po ng mga laway nga naga. Wala na kita panahon, marriage and singleness. Yes, sir. Anong mga isa lang ka pang punto nga imong magkwadre?
1: So ginklaro sa aton nga leksyon gid pastor nga ang sexual nga buluhaton diha lang gid sa lalaki kag babae nga minyo.
0: Mm-hmm.
1: No, outside sa marriage kag dili pwede nga lalaki to lalaki, babae to babae. Gi-emphasize sa aton leksyon nga lalaki kag babae nga relasyon sa kaminyoon ang buluhaton nga sexual or yeah. ano, sexual nga buluhaton.
0: Kag di ang sex is only for marriage.
1: For marriage.
0: Yeah. sa mga single may sa atong eleksyon ginihimplo di si Josep. Yes, Doc Raff.
2: Medyo issue da ko si Pablo may isawa kung wala pero right. Siling sa atong eleksyon diling diri nga wala ko si
0: wala Pablo, si Pablo sa away.
2: About it kung kwan doon di siya tani kuno right nga mag-advise ni pero ti ara ni biblical ni.
0: Yeah.
2: Actually ang issue sa marriage karon medyo naglala na gid man sa aton nga panahon kumpara kay Pablo.
0: Yes.
2: Kay ti ko magambal ta sulod lang sa marriage ti pakasal kami pero lucky siya. Bahay siya, bahay pakasal ka ba. So, pero ti hindi mangyapon sala mangyapon ni.
0: Yeah.
2: No? Ang marriage ya kung magbiblical ta bahay lucky. Klaro ang gina no? Kung mag-asawa, bahay, laki, hindi kay
0: laki,
2: magpakasal lang para maligal ang pag-updanay, hindi, madula pala na, bahay. So, no, it is happening in our church. Amo na yung mambal ko lang yun, nagkatabo ni sa church.
0: Yeah.
2: Nag-live-in sila, upod sila, ti taas, dako ikapulo nila hindi madil
0: ngani
2: dagko ikapulo
0: sila ang donate
2: sila nang donate sa simbahan dagko hindi madil pero ga live in sila lalaki kag lalaki
0: babae kag babae
2: mga kautura tindog ta sa pulong sa Ginoo.
0: Yes.
2: Bahala sa dalom lang tayo sa kahoy masimba. Kung way lang amoni sa yeah. Simbahan
0: correct
1: tama gid
0: and that's correct mga kautura it's hard it's easier said than done pero let's try to do it, mga kauturan. Yeah. Amo lang gina. Sir Gerson, imong last word. Babilin-bilin sa itong mga kauturan.
1: So sa itong ginga iglesia, Pastor, gikinahanglan gid ang pagpangamuyo. Labi na gid sa pag-deal sini nga mga kasalanan, no? Labi na sa itong mga leaders, sa mga church board members, nga nag-atubang sini nga mga issues sa iglesia. Kinahanglan tamangin consistent. Aton ipangamuyo kini nga itong mga kauturan, no, kaabyanan nga nagahimo sini kag aton nga basihan gid ang aton nga aksyon kanang himuon aton nga disiplina diha gid sa balaan nga kasulatan. Agud nga walay kadtuan ang aton nga membro nga nagahimo sini kundi masiguli lang gid ngadto sa Ginoo.
0: Yes. Doc.
2: It starts in a family. Magsugod sa pamilya. Yeah. Pagpili sang pangasawonon, we cannot choose siguro sang ato na subong nga pamilya but I believe para sa mga batan-on they can really start no
0: right
2: pagpili sang pagsugod sa maayong relasyon and everything can start because once mag-start ni siya sa pamilya ang church natural nga mahadlok gid maghimo sini nga mga butang kaga kabay pa kung gamay pa lang ang issue hindi pa kayo lala ato na ini nga i-deal. Kay until nga kung mag normal na lang ni later on daw ay nasing magtindog kang mag-deal sini. Everybody will just act normally. So, yeah. Mga kauturan, let us do what we know.
0: Yeah. Mga kauturan, atong dumdumon nga ang panimalay sentro sang sosyedad. Sentro sang atong iglesia. Kabay pa nga ini nga practices nagasugod sa sulod sang iglesia. Though it is not easy, mga kauturan, sa pag-deal sini. But let's pray and try nga nga itong iglesia manginputli kaghuwaran sa komunidad. Nga sila magataha, sila magarespeto sa nga itong iglesia, mga kauturan. Agunto nga nga itong pagsangyaw, itong pagbantala sa mga balita, magapadayon until Christ comes. Sa hindi pa si Dr. Rado, mga kauturan, magapangamuyo. Sa liwat, Dr. and Mrs. Ibero Balijong, Helen Barbasa, Ladilla Balangascon, Marlobel Herota Loren, Antipas Piedad, Jimmy Trino and Anneli Trino Perdedo, Alex Pejedero and Ma'am Jena Pejedero Ilumer, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Iboy and Jessica Malabanan, Juhan and Myla Susana, Jet and Susan Caro, Dr. Norvin, and Rosalina Hibieso, John John Luciano and Goldie Joliki Jr., Ido and Fimidon Vandes, Ma'am Evelyn and Elder Herbert Camone, kag Dr. Erwin and Dr. Ruda Hardinico. Salamat gid sa inyong pagsuporta sa sining programa. Yes, Dok.
2: Magaampo kita. Amay nga balaan, yari ka sa katasan sa mga langit, kami Ginoo, nalipay, sining adlaw, nakayamo kami sa pagtuon sa imong mga pulong. Hindi putli, perpekto ang imong iglesia nga gitukod. Pero kami amay nagasalig, kag nagalaom, nga pinaagi sa imong dugo kag grasya, ang imong iglesia, mahimo nga worthy sa pagatubang dira sa imo.
0: Yes.
2: Labi na gid kung ikaw na magabalik sa sining kalibutan. Kabay pa ang amon nga mga leaders, ang amon nga ginahimo sa sulod sa iglesia. Isa ini kapag tindog sa prinsipyo nakabase sa balaod nga kasulatan kag pinaagi sa pagdeal sa mga problema, pinaagi sa gugma. Bless ang ining programa, yes, ang amon nga mga sponsors kag tanan nga mga nagapamati.
0: Yes, Lord.
2: Sa YouTube, Facebook kag sa radyo. Kabay pa ikaw padayon amay nga magabindisyon sa kada isa sa amon ang tud sa sunod naman nga semana sa ngalan ni Jesus. Amen.
0: Amen.

Natapos na ang aton pagtuon sa sining nga semana. Kabay pa nga may nakutlo kita mga utod. Kung may dugang pa kamo nga pamangkot, pangita lang kami ninyo sa Facebook ari ang amon nga account ang pagtuon subong. Ukon sa siningan numero 0975-155-9015. Sa liwat, 0975-155-9015. Ini nga simanal nga pagtuon sa Eskwela Sabatika, ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sang aton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College. Pinaagi sa mga waragwagan sang Radyo Bandera Sweet FM. Ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan.

0: What a Savior He is. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
1: K5.
2: K5?
1: News FM.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
0: K5 News FM.